0: sa mga butika.
1: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
2: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulik sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
4: Food Supplement for Men.
6: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide.
7: Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garanti sado, masaligan og abot kaya. San Carlos Senyos ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street duol sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos duol sa Jollibee.
8: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
9: Calling all Aling Bebe members. Do you want to win amazing prizes like grocery items worth 15,000 pesos? Don't miss a chance to be one of our lucky winners of our awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo that will run from June 1 until August 31, 2026. For every purchase worth 10,000 pesos single receipt, exclusive from supermarket, a customer will receive one raffle entry, present your receipt at the redemption booth for verification. To ensure that your raffle entry is valid, please write your complete name, address, contact number, and signature clearly on your raffle ticket before dropping it into the raffle box located at redemption booth. Incomplete, illegible, or unsigned raffle tickets may be disqualified. Grand draw will be on September 1, 2026. So what are you waiting for? Shop now, join the awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo, and take home amazing prizes. Visit our customer service counter for the complete promo mechanics. Only here at your number one shopping partner, Quezano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less.
10: The best place to shop for all!
11: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
12: Number one,
11: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Mga ka-K5, last 8 size na tong oras karon. Kauban gihapon si ka-K5 Brian Morden and
14: si ka-K5 Pamela Perater.
13: And kining abahin mga ka-K5, basig kamo diha, no? Nag-antos mo sa inyohang baho sa lawas.
14: Mm-hmm.
13: Oo, nanay solusyon, ana, mga ka-K5. Nana, ang ato ang Deo Fresh. No? Ang Deo Fresh, mauni siya ang gamito na to. Aron nga kinang inyohang mga body odor, o daghan ka ino, mga body odor dyan. No?
14: Yes.
13: Inyohang baho sa ilok, kinang makapaguba sa kalibutan sa uban. So, dapat mag-Deo Fresh na mga ka-K5. Ano?
14: Yes.
13: Pag humani mo kaligo, K5 Pam,
14: mm-hmm,
13: mauna ni ang imuhang i-bagnos dayon, roll on ni siya, no? Roll on ni siya, mauna i-bagnos dayon diya sa imong ilok. Okay, para maging fresh ka all the way, bisag di ka na mag-perfume, K5 Pam.
14: Correct.
13: Na. Ah, na, na. Ana na. Bisag di ka na mo, ha? Ha?
14: Ana na ka powerful ang Deo Fresh.
13: Ana siya, Deo Fresh mga ka K5, i-try ninyo pag human og ligo kay I'm sure bisag sington ka pa nga sington walay mogawas nga panibaho sa inyong lawas. Deo Fresh available na sa tanang mga butika. K5 Pam?
14: Yeah, mm.
13: K5 Bray. Aha. I tira so diha isagit sa duha to mga message kay murag daghan kay mga
14: kuan ato. Mm. Si Zer Rini Boy Auditor, morning kay K5 San Carlos. Greet lang may buntag sa mga auditor family sa Kakao Buena Vista og ni Sir Agaw Jong og pamangkin Inday Shanin. Hagaw Hauser. Oh, okay. Tapos si Madam Catherine Dimitria. Hi ma'am and sir. Si Ri Caballero Lingaw-Lingaw. Ay, nabasa na ni. Diba, there is babaw.
13: Ay, okay.
14: May ubay ni nag-comment.
13: Kifay, Pam.
14: Aha.
13: Kifay, Pam, okay ra ba po ang sulod, ha?
14: Yes, hayag pas ka og maon kay Five Bright, klaro kaayo.
13: Sige. Napayuba diha isagit nimo?
14: Sige, mm. Si Luza. Shalana. Bitawa, mm-hmm. Dugay jud mi nakapaminaw kaganina sa radyo kay nawala man mo ganina mga alas 5 karat kaayo.
13: Brown out.
14: Brown out. Yes, nag-brown out kaganina ang alas 5. Natingala na sila.
13: Bitaw, no?
14: Aha.
13: Brown out ganiha ang Doneco. Pila ka minutos guro ki 5 pa mag-run out gani ha?
14: Pila to ka minutos ki 5 Jenner.
13: Tas taas ba?
14: 30 mga 30 ki 5.
13: Grabe, medyo ura di ang run out deon sa naman ninunay ko nga burag non-stop pa run out burag patay mas kala traba. Ah.
14: Sige.
13: Okay na?
14: Aha. Og nya na po ning uban?
13: Ay hutda na lang hutda kay kikita ra ba once nga maka-start ang sulti ba? Non-stop po ta.
14: Oo, kada. Ano po si Tristan Wyatt Gulay. Maing bunta ka K5 Brian o ka K5 Pam. Rini Boy Auditor, hinay imuudyo sir. Kaganina si Corone.
13: Hinihana.
14: Oo, oh, okay na magkaayo ni. Oh, dapat.
13: Okay.
14: Sa boss, are. Good morning. Ay, mana. Are ta dapat. Si Rini Boy Auditor. Ay, mananig ba sa iyong mga comment? Sige, K5 Brian.
13: Okay.
14: Unyar pa ni uban, kaya murag wala na.
13: Okay na. Sige. Okay, last 8 years na mga ka-K5. Before ta dito sa tuang balita, K5 Pamba nga uyuan gipatay sa pag-umangkon. Ato asa ning ibalita po, kinibang, Engineer, good morning. Kinibang usaka nurse K5 Pam. Grabihan ni balita. Isingit rin ako niya.
14: Sige.
13: Ining usaka nurse dito sa Cagayan. Nga, instead nga kinisya ang mutabang sa mga pasyente, nga matambalan aron maayo kay Five Pam.
14: Mm.
13: Na siya'y sideline.
14: Oy.
13: Na sideline ng nurse.
14: Kusog na magitag kwarta kay Five Ray.
13: Kusog magitag kwarta kugihan kaayo aron dungag nga income siya ang kinabuhi kay Five Pam.
14: Mindot na.
13: Mindot.
14: Ay. Ganun man na.
13: Pero kinabang ang sideline niya. Murag di man maayo.
14: Oy.
13: Daghan man kayo ang ga-sideline nga pareho ni Moki Five Pam.
14: Aha.
13: Anchor ka, reporter, news writer ka sa K5.
14: Aha.
13: Unya, ga-sideline ka TikTok, ga-sideline ka vlog-vlog. Ano ba?
14: Ana.
13: So wala kay tawo nga ma-violate ko baga, K5 Pam. Wala kay layi nga ma-violate ko baga.
14: Correct.
13: Mo violate lang, ma-violate manon to. Wala mo maka-violate ka lang kung muhubo ka dihag live.
14: Oo, kana.
13: Patay jud kang mita ba?
14: Ay, restrict.
13: Oh, restrict din ka.
14: Mabanta na.
13: Pero kining nurse nga sa Cagayan, ang iyang sideline kay namaligya magsyabo.
14: Wala. Grabe, abi mara ko unsay sideline.
13: No maligyag siya bo. Unya ang pangutana din ha, kinsa man ang iyang gibaligyaan diha? Ang mga kauban niya nga nurse,
14: doctors,
13: ang mga doktor,
14: pasyente,
13: utility, guardia or pasyente. Mm.
14: Grabe sa.
13: Grupihan ng nurse sa oy.
14: Bayi ni siya kay Febray?
13: Ha?
14: Bayi? Mabayi?
13: Bayi ni, bayi.
14: Grabe.
13: Grabe. O niya, wala ni siya idea kay Kay Pam. Without knowing niya, nga naining palit niya kay Kay Pam, wala dyan siya makamatikod nga
14: police.
13: Ang ning palit niya ay police di ay.
14: Tabang nurse.
13: Usap.
14: Tabang nurse.
13: So dito na pagpalit niya ay nakayaka bisa sa log kay Pam ay.
14: Agoy na.
13: Yaka oy.
14: Hilak ta goy na o.
13: Hindi ka mo hilak ana nga.
14: Kasayang imagine mo kay Fibray.
13: Ha?
14: Giusikan lagi niya ay maing trabaho.
13: Itaw, correct na kay Pam kay nakuha ni siya og 34,000 pesos nga gituuhang siya bo.
14: Hello.
13: Oh. So kinabang imong gisulti bago ra jud nga giusikan ra jud niya iyang maayong trabaho. Kaysa pagkakaron ba kay Pam naa sa mga 5 million ka mga Filipinos.
14: Oh.
13: Ang walay trabaho.
14: Oh, mao na diya kay Fibray. Kung kinsa kong naanay nakakupot og tarong nga trabaho usikan nya daghang kayong mga Pilipino karon nga padayon gyapon nagpangita og trabaho.
13: That's why daga dungagan pa jud nga bag-o ra ang graduation. Bag-o ra ning graduate ang mga igsuon nato kay Kay Pam unya pila pod ka milyon ang ning graduate na sa kolehiyo. Na kina sila mangita jud sa trabaho.
14: Yes, mag-ilog na sila.
13: Mag-ilogay na sila kay ang job ra ba sa Pilipinas dili ana kadaghan jud kay Kay Pam.
14: Correct. Gamay ang job pero ang mga playa ay perting daghana.
13: Daghan kaayo kay Kay Pam ang ning graduate karon. Unya ikaw nurse ka na nganong imuha pa mang gibinuangan in taon imong trabaho na ninda kag syabo sa hospital kana kay sakpan jud.
14: No.
13: Oh. Sakpan jud oi.
14: Murag mao ni kung ulahin na ang pagmahay ko. Mao na
13: ko. Di man pwede gud nga mumahay kag una unya dakon ka.
14: Murag
13: ulihi jud na.
14: Dili pud tarong kay magmahay sa koron kay murag dak pud ako unya. Ay nako, kasayang nurse.
13: So daghan kayo ang ning ingon. Murag wala ko kakita diha sa mga comment nga naluoy niya.
14: Ay, kisa may malo.
13: Halos ang gaingon, mirisi.
14: Ana, maugi na yung mga kuan, kalabanan nila nga i-comment, mirisi.
13: Okay. Mirisi,
14: trabaho, eh.
13: tagam.
14: Maugi na. Grabe.
13: Mao na. Salam.
14: Unya, napoy,
13: namoy mga uban kay Kay Pam, nga nanay tarong ang mga trabaho, dili mo tarong og trabaho.
14: Agoy, mao na masisanti na yun.
13: Si Santi. Baloon sa gisaligan anak nila ay.
14: Murag oras ra hudlon ba?
13: Oh, basta gani na kay trabaho diha.
14: Imo
13: jud ang ampingan.
14: Correct kay talagsa ra kay ta maka kuan gani kay Fibray, swerte gay taron kay nakakupot ang trabaho. Ang uban ni taon murag pangitag trabaho.
13: Mao jud na, mao na kay Fibray Pam. Nga kining trabaho na to, jud ang ampingan ang tawaron. Bisag makalisod-lisod ako di importante maka onboard ra jud ko.
14: Oh, beto, believe ko ay kun nimo kay Fibray.
13: Oh.
14: Bilib
13: kay mao man eh. Ha?
14: Bilib ko na ako kani pungko ko dire.
13: Bita. Dili magud kay Kay Pam. Kung gusto hon jud na ay paraan.
14: Correct kana.
13: May pamaagi. Pero kung ikaw usa ka trabahante nga sag dira diha.
14: Otra pug wala.
13: Wala.
14: Ay wala. Jud gyud ka mangitag pamaagi kay ganahan ra ba pug gula.
13: Oh, pero wala ka maulaw nga gisulduhan ka unya wala kay tarong nga trabaho?
14: Ulaw pud ba ya?
13: Mao na nga ako bisag magbuhol-buhol na ko diri sa kuang aguang giobra ron. Kay giguba ni Kay Fibray diri ang lamesa, gipangdukdok niya Kay Pam. Bahala na ni, importante nga ang sweldo ni boss nato ni Boss Ramil Itang Oy. Gitrabahoan jud ato Kay Pam.
14: Correct. Kay nindot pay mo dawat ang sweldo kay Fibray nga kuan ato yung giobrahan dili kay
13: dugay mahurot
14: basta haguan
13: na pero daso na to nga program ibalik na ni kay Fibray kay iya na ning trabaho siya atuan ning gopuhol kay Fibray ayos kaayo.
14: Ayos
13: kaayo. So ayun, di na to tusundo ng nurse ha?
14: Dili.
13: Na naninda og siya bo sa hospital mismo. May pag na... Oh, may pag naninda to siya DTX 500, by TC. Oh,
14: ikayo oh. Lawas kay nurse WC ay.
13: Oh, D3 bio. Makatabang pa niya, makapang... Wala joy mudakop niya.
14: Correct. Unsa may mudakop para nga gibaligya niya ikaayo sa lawas. Niya ka oh, napaot sa lawas.
13: Napay ning comment ya kay Pipe Pam nga kay kuan man guna god. Balo ko tinuod ba ni Kipay Brands? Nga ang shabo kuno makatabang aron di kamo matabang sa nurse kay para dili kuno matuyhon sa pulaw.
14: Oy.
13: Nabay mga scientific ana nga study.
14: Pasayog ba na? Nila pasagil ba rason.
13: Makutanon ako si Engineer Derebe kay mao ni program. Engineer tinuod na engineer. Tuod na nga kung magashabo daw ka dili ka tuyhon. Ha, katawa ra si engineer sa di na tinuod kay kato nagshabo ko tuyo magyapon. Na si engineer na sa taong at ba na to diri oh. Anyway, sige, bahala ka na isoy.
14: Bahala ka diyan, nurse. Tambali na imong mga nurse.
13: Kay kuming ana lang naman nga dili ka tuyhon ko gashabuka. Uy. Burog mayo na.
14: Ayo nurse.
13: Burog. Ayo nurse. Oo, kung gusto nimo nga dili ka tulgon, paggamit dirag mga food supplement gikan sa Doc Alternativo kay I'm sure kini makatabang jot, no? Sige. Last 818 na kay Pam. Imong iprepara diharo ng imong LTO ha, kay ikaw imo sibya ana ang LTO. Okay, ikaw. Oh, okay. Pero diri sa ta. Nay usa ka insidente kay Pam dito sa Don Salvador Benedicto nga usa ka uyuan gipatay sa iyang pag-umangkon.
14: Oy.
13: Grabiha, no? Kining uyuan gi ila sa pangalan nga si unsa itong pangalan niya gapon, murag nalimot ako, basta apelyido Passion, no? Unya, ang iyahang pag-umangkon si Ruel, si Tony diay ang uyuan, Tony Passion.
14: Aha.
13: 56 anyos. Unya ang pag-umangkon nga suspect si Ruel Passion, 19 anyos. Kini paminaw ta ni Kipay Pam kay kinibang istorya sa yuta sa Pilipinas. Kining sige agaway og yuta, puwerte na jud ang dugayang problemahan nga bisag magpamilya magpatay na ay dugong mag-anaw Kipay Pam.
14: Oh, kun anang yuta magpinatyanay.
13: Yuta oy magsuon, magpinatyanay, magsilingan, maguyuan. Ay grabe mag-asawa.
14: Grabe.
13: Magpatay oy.
14: Unya katong ilang so, ang patayan, dili na mapusla ha? Nila.
13: Dili na, patay na. Unsa ang pumana?
14: Muna
13: ron. Ha. So ang nahitabo di ani, to ang na-interview diri si Kagawa Jomar Escusar, exclusive ni sa K5 ha. Mm-hmm. Si Kagawa Jomar Escusar, sa Barangay Igmayaan Don Salvador Benedicto, siya mismo mao ang usa sa nagkuha aning suspect
14: mm-hmm.
13: nga pag-umangkon. Matod pa sa suspect sa iyang panaysayon ngadto ni Kagawad Escusar nga nagbahi daw na murag naglalis daw ni.
14: Ay, naglalis.
13: Ang pag-umangkon o ang iyang uyuan kabahin sa usa ka kahoy nga natanom sa usa ka yuta kay Pam nga katong kahuya daw ilahang ulingon unta.
14: Mm-hmm.
13: Uling ha?
14: Uling.
13: Ah. So karon kining pag-umangkon mag-uuling pod ni.
14: Oh.
13: Ang uyuan mag-uuling pod.
14: Ah, pareha silang mangulingay.
13: Ah.
14: Aha.
13: Ning ingon daw ang uyuan nga kinang kahuya ayaw nagputla.
14: Aha.
13: Kay dili na ni imuha.
14: Mm-mm.
13: Murag siya siguro ang muuling pod kay Pam.
14: Murag ana.
13: Mm. Pero pag ingon ato nga kinang kahuya ayaw putla, may dungag manggod nga istorya. So no, or according sa pag-umangkon nga suspect, giingnan daw siya sa iyang uyuan niya kung imo ng putlon na ay dugong mausik kay Pam.
14: Uy!
13: Grabe
14: man di iPod.
13: Na, burag iyang gi paandaman ba?
14: So, oh. Ay, gi pamangnuan niya. Mautong na, basimpog na balakang pag-umangkon,
13: nabalaka, Jod.
14: Giunhan.
13: giunhan, murag gipahog niya ba, gihulga niya.
14: Aha.
13: Oh. So matod pa sa pagumangkon. Naghuna-huna na siya nga basig patyon sa tinuod sa iyang uyuan gi-five pam.
14: Oh.
13: Ang iyang gibuhat, nagplano jud siya nga iyang patyon kay giangko naman jud niya nga iyang siya nagpatay.
14: Ay, so tungod ra pud siguro to siyang kahadlok kay Five Ray.
13: Nahadlok daw siya nga basig patyon jud siya.
14: Hadlok siya maunhan.
13: Oh.
14: Grabe no.
13: So atong niaging Martes, Hunyo 16, kay magsilingan naman ni sila, managsilingan. Iyang gibantayan ang iyang uyuan sa dulom nga bahin, kay Pam.
14: Ngit-ngit.
13: Pangit-ngit nga bahin. Ang uyuan, ning lakaw daw mga anang gabihuna, burag mga lasite, ning lakaw daw kay kining uyuan siya, ramay usa gapuyo siyang balay, ning lakaw kay ning pa-charge sa iyang cellphone. Unya, paglakaw sa uyuan, kining pag-umangkon, gisulod niya ang balay sa uyuan kay wala man makandaduhan, wala malakan. Ning sulod sa dito, unya, iyang gihulat nga ni uli ang pag ang uyuan kay Five Pam anang gabihuna. So, mga last Jesus sa gabi, dito na. Nga ning abot ang uyuan ni Five Pam, pagsulod pa lang sa piltahan mismo, wala siya makita sa uyuan kay burag nanago ni siya sa likod sa piltahan. Pagsulod na jud, dito na nga gipaarakan niya tikbas ang iyang uyuan 40 daghan ng sabad kay Five Pam.
14: Oh, lanuwa jud din tong kapanagang.
13: No. Imo na matikdan kay Five Pam, imo na matikdan.
14: Ah.
13: Ang ato ang balita sa Kalatrava na gitikbas gi ulo buhi. Unya napoy gitikbas dito sa Isabela patay. Gi I speak pod to.
14: Oh grabe.
13: Unya ning tubag pod ang Don Salvador.
14: Grabe no pinatyanay kalasan kinabuhi ni kalibutan.
13: Oh, unya tikbas-tikbas reba basta nay ma nay mo una mo sunod-sunod.
14: Magtubag-tubag.
13: Oh. So pagtikbas niya kay Five Pam, according to Kagawad Iskosar, nga burag nagsarasay ni kuno ang biktima ba?
14: Mm.
13: Pagsarasay nga burag matumba nag nakaibot tani sa iyang kutsilyo.
14: Ay. Kabalo. Kay
13: may kutsilyo po di ay. So pag-ibot niya siyang kutsilyo, burag dili naman kuno to kadonggab kay sa samda naman.
14: Wala na toy kuan, wala toy kusog.
13: Wala na kusog, wala na puwersa. Giagaw sa suspek aning pag-umangkon, giagaw niya ni unya, pag-agaw niya kay Five Pam, kay natumba naman ang iyang uyuan.
14: Kita basan.
13: Iya gigulgol ang liog sa uyuan kay Five Pam. Grabiha, oh. Grabiha, oh.
14: Giayod, oh. Gubas daw.
13: Gigulgol kay Five Pam, oy.
14: Grabe na. Kabrutal.
13: Oh, maudito to ang gikamatsyan. Padyod dungag aning uyuan kay Five Pam kay gigulgol padyod ang liog.
14: Sus.
13: Grabe ha, oh. So Martes to siya nahitabo, Hunyo 16. Pero nakita ni ang biktima gahapon sa buntag kabuntago na. Kay Juan. Okay, kinang namatikdan sa ilang mga silingan o pamilya nga burag wala naman kasuroy-suroy ang ilang pamilya kining si Tony. So ilang gipangita?
14: Gisusi nila.
13: Gisusi nila dito na nga burag na gamay nga panimaho kay Five Pam. Gisulod nila ang balay dito na nga nakita nila nga wala na ikinabuhi ning uyuan.
14: Ay grabe.
13: Oh. So, ang suspek
14: niikyas.
13: Muikyas unta. Pero wala siya muikyas kay ingon niya. Kung muikyas siya, siya madyod ang pasanginan kay siya raman naka-enkwentro o siya raman ang naka-nainglan nga basipatsyon po siya.
14: Ni
13: sorry, ning so. Oh, mintahan na lang pud siya kay bisag unsaon pa siya may gapoy suspect.
14: Mas maayo. Pero oh, mintahan siya maayo ang gibuhat.
13: Oh. So, gikuha siya aning barangay kagawad og mga purok president sa barangay Igmayaan og gikuha pud sa police kay Five Pam. Aha. Ato ani ang police kaning kuha ani kay Five Pam. Police sa Murcia PNP. basig maglibog mo nga nahitabo ang insidente sa Sitio Kinabong, Barangay Igmayaan, Don Salvador Benedicto, pero nganong Murcia PNP man. Kay ang lugar, ang yuta manggod, K5 PAM, kini bang gitawag nila nga geographical map nga gitawag. Katong yuta nga dito sila nag-away kining Sitio Kinabong, nasakop siya sa Barangay Minoyan, Murcia, Negros Occidental.
14: Ay, okay, so mauli itong taga Murcia, kapulisan sa Murcia.
13: Sa Murcia. Pero kining mga residente, kining mga tawhana, diri ni sila gabuto or diri ni sila nga bahin sa Don Salvador Benedicto. Na, mao na para maglibog ka no? Bisa ka ko libog gani ko ani.
14: Maglibog ta usahay.
13: Okay, kining barangay kagawan nga ato ang na-interview, dito ni siya kapuyo atong sitioha, Kinabong.
14: Ay, katong na dito gipatay,
13: Oh, dito napita gipatay unya sakop sa Minoyan, Murcia, pero gakagawad siya sa Barangay Igmayaan, Don Salvador Benedicto. Imagine mo ha.
14: Grabe.
13: Malibog ta. Oh. Pero okay na lang.
14: Mm. Okay, okay na lang, mao na man gid na.
13: Sige, na-preparar nimo ang boses sa ni Barangay Kagawad, i-play na to.
14: Yes, keep it bright.
13: Sige, go ahead. Mm-hmm.
0: Tiyagi na sa disturbo.
12: May problema, sir.
0: Sa nang Kagawad, sugiri kami, B. Ano nang natabo sa ila, ma'am?
13: Ilonggo na, Ilonggo.
14: Klaro na, keep it bright?
13: Klaro na.
0: Sayon, okay. Bali sa sanong ginitabo gali ang paglabo ya? Sanong ginitabo ang paglabo ya?
12: Sa pagpamangko ko sila gina sa Rasang Martes, ang gabi, alas 10, kuno na sa gabi ko.
0: Oo, tingaasubong namin sir na balaan.
12: Ay bali ang utod sa biktima, na tingala na wala na naglayaw ang liya na bali magulang ya. Damot nga dinugkatuan niya sa balay na kay siya lang na isasar mo bali laon na isawa isasawa wa yung sa mga bata. Damot nga dinugkatuan niya pagabot ito amo na lang na abdan niya na bangkay na niya na magulang.
0: Oo, so mo kagina lang na sapuan gali?
12: Oo, kagina na lang sa kagahon.
0: Kagahon? Anong pinaka-address gini sa ning dimpatsyan gud?
12: Puro Kinabungan, barangay Igmayaan, malaga nga pa, sir. Puro Kinabungan, barangay Igmayaan. Pero yung lalabiya na, sir, Minoyan gina, sir, mo.
0: Minoyan, no. Sige lang.
12: Kung hindi ang mga tao na panilututungan niya, kalabana natin, sige ang
0: So, di na nisubungan suspect, Kagawad?
12: Sir, sa panasang pulis, subong. Dala to sa pulis ang Murcia.
0: Ato na. Okay. Sige, ano man na so ululing. Ano nga kahoy di haw ang ila ginawayan?
12: Ano
0: sino ang tagiyas ang kahoy?
12: Ang kahoy na ko no, iyalin ko na sang papa, sang bata na nagpatay.
0: No.
12: Yan ang amay sila, utod sa biktima sa buong, patay na matagiging mga
13: Okay. Pam? Okay na, enough. Okay. So mo tay exclusive nga palayag ni Barangay Kagawad Jomar Mar is kusar kay Pam. So kuan away kahoy rajon ang hinungdan ani.
14: Grabe, tungod sa kahoy, aduna nay usa ka kinabuhi nga nakalas.
13: Nay usa ka kinabuhi nga nakalas.
14: Tubod sa usa ka kahoy.
13: Sa kahoy ra, murag layo imong tigog ah.
14: Layo.
13: Oh, naka-off ang phone microphone nimo? Mm.
14: Naka-on man.
13: Okay, sige. So,
15: kana. Ay, okay.
13: May pakudri nga layo kay bura. Asa naman imo?
15: Mao din nay nagreklamo nga hinay ko na kung tingog.
13: Oh. Kuan kay Fred Pam. Ang suspect. Pwede kita lang mag-police, no?
15: Oh.
13: Pero according sa mga pamilya, dili na sila mo file og kaso kay Fred Pam. Wala na kaso nga i-file ang pamilya, so makagawas ra jud to.
15: Ay, gawsanon ra dito siya.
13: Mhm. O nya, kinigong gipatay nga uyuan. Wala po'y pamilya, kay wala may asawa, wala may mga anak.
15: So, mao na maglisod og pakaso.
13: Oh, kay siyempre, ang mga igsuon po nila gurong uban dito, wala na lang po.
15: Oh.
13: Ah, wala na lang kasuhay, kay Pam.
15: Wala na lang. Mao naging nga, sorry.
13: Thank you.
15: Thank you.
13: Thank you na lang, Jun.
15: Thank
13: grabihan.
15: You na lang. Thank you na lang kinabuhi.
13: So, kinabausahay nga natay mga kontra-kontra na masuko ni Moki Five Pam or kinang nasuko ka?
15: Panago na lang yun da.
13: wala labot ka panago. Dili ka dapat mainito ng imong ulo nga.
15: Correct.
13: Maninggit na yung kadiha. Kining tiyo po. Kining uyuan kung tinuod ba ni gisugid sa iyang
15: pag-umangkon
13: nga gihulga niya.
15: Sayo po siya.
13: Murag na. Oh, sayo po siya. Kaya nga nung manghulga, okay, pwede naman na istoryahan nga makahuyagot?
15: Nga, ang tao biya, basta hulgaon na. Makuha na biya dahil na, mahadlok na dayon.
13: Mahadlok, muriak na.
15: Muriak na dayon, kaya basig tinudon po.
13: Oh, may lang kung may mga tao nga taas pong pasensya, kasabot po sa sitwasyon.
15: Mm.
13: Pero karong kining hinablos po, din pag umangkon kay ingon guro nga, ah, basig maunahan pa ko, ako na yung unang patay ni mo.
15: Maugyod. Maugyod to yung ginauna kay Fibray. Oh.
13: Grabihan, no?
15: Grabe.
13: Anyway, sige. Last 8:34. K5 Pam, basig na kay isyagit ra, isyagit usa.
15: Uh-huh. Sige, sige. Ato na isyagit, no? Nga, si Madam Lore Habuni. Good morning. Dako tabang ang shabu, sir, Bri. Dakong tabang mabuang ang usa ka tawo.
13: Dakong tabang.
15: Bitaw. Ikani si Ma'am Lore ba? Ala po si M. Lufap. Shout out sa akong mga igsuon nga naminaw karon sa Tangkungan og sa tanang taga Bulwangan. Maing buntag ninyo kaki Fibray og kaki Fibpam og sa tanang naminaw karon. Aha.
13: Aha.
15: So anas ana man diri hinay akong tingog ganina ra gitong hinay akong tingog di ay.
13: Oh.
15: Sige.
13: Sige. Aha. So naman kay headphone diha makadungog jud ka ko hinay og dili imong tingog basi sa pikas nga microphone nga andar.
15: Oo toon man. Sorry na
13: sige. Good. Sige. Samang main encore na ko eh. Sige, mga ka-K5, last 8:35 na. Transfer ta sa ubang balita pa mga ka-K5. Dito tag-national.
15: Aha.
13: Dito tag-national. Kay gahapon, according to Congressman Pulong Duterte, nakadawat siyang information kay Five Pam. Nga naa kunoy ICC nga warrant of arrest si Senador Bongo kay Five Pam.
15: La, grabe.
13: Oh, aside from Senador Bongo, naapay duha ka mga policemen nga naapil aning giingon nga ICC warrant of arrest.
15: Uy, grabe hagod.
13: Oh, so pagkagawas ana, wala po dayo nagpaulahi ang Department of Interior and Local Government or DILG and the person of John Vic Remolia. Ningingon siya nga wala mi dinhi o wala mi giuyatan nga warrant of arrest for Bongo, Senador Bongo kay Five Pam.
15: So wala di ay?
13: Wala, gikontra nila dayon yung wala ay.
15: Himakak dayon siya oy, dipinsa dayon ano. Kay ba sigura pud itinuod unsa mate? Kanig Australianis ba?
13: Oh, ingon pod ni senador, former senador Antonio Trillanes IV. siya walay ICC warrant of arrest ni Bongo. Na. So, si Bongo, mayong kulukatawa ron. Kay wala goy kuan, wala goy warrant of arrest. Onya, ang pagutana po dron, nga nung ipagawas man to ni Congressman Pulong Duterte kay Pam.
15: Mauna, unsay pinakarason.
13: Unsay pinakatumong niya, unsay pinakarason. Onya, kaalyado biya jud ni sila.
15: Bito.
13: Kay si Bongo, mauna ang sidekick sa una ni former President Rodrigo Duterte nga tuwa na sa Dahigron. Gamay lang ang background mga ka-K5. Nga nung na-appeal man ang pangalan ni Bongo, aning mga warrant of arrest.
15: Aha.
13: Kay kaniyad to God nga si Duterte ang presidente, ang amahan. Si Bongo manjod ang pinaka-trusted person ni Duterte aside from others nga mga miyembro niya sa kabinete niya kay Faipam.
15: Marag siya pinaginasaligan pod.
13: Talaligan, yun siya kaayogin.
15: Mura siya right hand.
13: Mayor. Ha?
15: Mura siya right hand.
13: Right hand job na bisag mayor pa ni siya kaniadto sa Davao City, ang iyahang pinaka first hand person niya si Bongo Jod Kifaypam. Na si Bongo. So na-appeal ni si Bongo sa report nga basig na-appeal po siya na filean og kaso dito sa ICC sa mga victim aning giingon nga drug war ni Duterte kaniadto. Kauban sila ni former PNP chief and now Senador Ronald Bato de la Rosa. Nga. Okay. Pero napadyo'y usa ka pangutan na si Faipam. Despite nga si Bongo, gagawas-gawas man yun ni ang iyang pangalan nga na-appeal siya sa aning kasuha. Pero
15: sa war on drugs,
13: dili nimo makit-an si Bongo nga burag na hadlo kay Faipam, di ba?
15: Oo, murag wala siya karatol. Relax ra kay siya.
13: Relax kayo. In fact, gaduty siya sa Senado. No. Walay absent kay Faipam.
15: Layras uban ba?
13: Ha?
15: Layras uban.
13: Oh. Kung may absent pa jud siya, kina may mga special nga mga lakaw na siya kay Faipam.
15: Kanang pinaka-importante lang.
13: Oh, official nga travel abi. Kung may absent pa dyan. Pero kung wala lang naman, in fairness and I salute Bongo, ga-duty na siya every day kay Faipam sa Senado.
15: Mauna inindot nga senador.
13: Na. Kaya kaniadto pa man, si Bongo, naadyo na permi ang pangalan niya kung warrant of arrest ang pagasultian gikan sa ICC.
15: Ay, dugay na gede na.
13: Dugay na, kay na-appeal na iyang ngalan daw, as alleged, nga pag-file og kaso against sa former President Rodrigo Duterte, Bato de la Rosa. Na, but despite of that, despite of alleged nga warrant of arrest, si Bongo wala nalisang kay Faipam.
15: Wala malisang. Basig wala po siya ay angay kalisangan. Wala siya gihimo nga sala. Mao nang wala ragyod siya.
13: Oh.
15: Na.
13: Tingnan niya, ako mo trabaho ragyod ko.
15: Na.
13: Na.
15: Mao na.
13: Dili siya pareho ni Senador Bongo o Senador Bato de la Rosa. Nga, giingon-ingon nga nai warrant of arrest kaniadtong Nobyembre pa last year. Kalitrang nahanaw si Bongo kay Faipam. O si Kuan, si Bato. Oh.
15: Nawala og kalit.
13: Nahanaw og kalit. Nitumaw og kalit.
15: Wa na mibalik.
13: Nawala og kalit. Oh. Pakalit-kalit maling iya, ha?
15: Pinakalit. Ganahan gina siya pinakalit.
13: Oh, ganahan siya kalit-kalit. Oy.
15: Grabe. Yeah. Pero wa na nabalian kung asa na siya.
13: Wa na mahibawan kung asa na. So, kining kay Bongo karon, kuan manggol kay Faipam. Kinagog ngal-ngal na kag-ngal-ngal, sulti ra ka nga sulti kay Faipam. Hala, sige pangaway. Mao ba ni makadalag atay?
15: Maog yun. Makuan ka
13: nantawa.
15: Perwiso ka na.
13: Nantawa si Bongo kay di kakadungog niya nga sige giyaw-yaw ang administrasyon. Iyang wala kakadungog niya nga giyaw-yaw niya ang administrasyon.
15: Yes, murag wala rin siya sa amo kapag senador.
13: Murag wala na siya hilabtan po sa administrasyon.
15: Wala na po. Diba? Wala na po. Believe kay kuwana niya ba?
13: Hmm. Bisag na, may, na siya ay, ingon na to, na siya ay warrant of arrest, lantawa na, kay gahilom-hilom na siya.
15: Oh.
13: Wala siya ay gipagawas ng mga dili maayo nga mga istorya against sa administration, oh, against sa ICC.
15: Wala, Jud.
13: Og may naaman jud guro, minimal kayo. Hapsay kayo ang iyang pagkasinador o kinabuhi kay Faye Pam.
15: Yes, gagmer kayo ang panultiwa nga dili po kasakit sa uban ba? Parehas iyang gibarugan gahapon.
13: Ah.
15: Oh, kaya.
13: O sa tog isulti niya gahapon.
15: Ana siya gahapon kay Faye Bray. Ano, ato diyang Miyerkules. Aw gahapon, ana siya nga iyang yung gibarugan nga magpabilin gyud siya sa minority block sa Senado.
13: Aha. Uh-huh.
15: Bisan pa man og biyaan sa siyang mga kauban og mag-inusara na lang siya kay Faye Bray.
13: Oh.
15: Grabe. Kay matod pa niya. Mm. Prinsipyo og pagtuo barugan prinsipyo pagtuo og baruganan gyud ang iyang gihawiran. Na.
13: Na.
15: Ay, na.
13: So, naama joy kahadlok baby si Bongo. Imagine ni mo ha. Nga kung dakpo na ka sa warrant of arrest dadon kag ICC,
15: mm,
13: mubo kayo ang chances kay Faye Pam nga makauli kag tarong diri sa Pilipinas ba?
15: Yes, pareha gud ni ko ani, Tatay Digong.
13: Oh. O si Tatay Digong murag lisod-lisod na jud. In fact, sobra na siya usa ka tuig didto, wala pa gihapon mahibawuan kung guilty or not guilty ni siya sa maong mga kaso nga gi-file against niya.
15: Bitaw sa.
13: Oh, karon. Muabot ang panahon nga ang trial niya manat guilty jud siya.
15: Oh.
13: Pero na preso na siya.
15: Preso na siya, nag-antos siya didto nga kuan pa jud na unsa ni? Oh. Nagkatigulang na pagyud siya.
13: Tigulang na kayo, luoy na kay Satay Digong didto.
15: Grabe na.
13: Hmm. Basi mo ingon na po ni mga taga BBM di aron.
15: Digong
13: di-DS ta. Mong duha di, kanya luoy mong digong.
15: Ah, tao ra po to. Ay, so, ang nga ra po to, maluoy bisag kinsa na unsa ba yan?
13: Bito.
15: Ha?
13: Maluoy mga itag kanding wala ipasilungan. Maliong itag baka wala ipasilungan, init kayo. Kining pariyo na tong tawo.
15: Maog yun. Correct yun ka kay Faye Bray. Plus 10 ka sa oh, langit. Tinood ban?
13: So, oh. Ang pagkaluoy na to because Digong is also a human like we like as Kifet Pam.
15: Correct.
13: Oh, wala kung unsa man kaso niya, kaso na niya pero maluoy ta niya nga tao pud siya.
15: Hmm. Wala po yung makabasol na to kung maluoy ta. Kay naamantay kasing-kasing.
13: Oh, usahay guni mga supporters good sa mga taga BBM, mga taga DDS o mga taga Lini Robredo.
15: Mao
13: ni magadalag atay usahay kay sila ning mga numero uno kayo mo laban na silang mga gisuportahan. Unya, magani ka ila na gisuportahan nila, mga hinampak, ang gagdo ba?
15: Oh. Ay, ambot nila na. Kuan, wak magani sila, oh, murag, wak magani sila nahatagan o bisag one-fourth nga bugas? Dira?
13: Normal rejud na, normal rejud na, nga mo, good morning, Sir Jack. Ay, guwapo, diri man pam ay.
15: Ay, sir.
13: Sir Jack. Kuan normal jud na nga na kay butuhon na kay politiko pero ayo pug magpa kita diha ka pug mabuang na jud ka sa imong butuhon diha.
15: Mm, bisag pertin pagkainita hala magprotesta.
13: No, lantawa nag-away dito sa kuang Facebook.
15: Ana. Pero wala kay labot ato, sila ra gaway away.
13: Ah, sila ra. No. Nag-share man ko.
15: Oh. Dili ra mo sala oy.
13: Oh, ana ba kung na kay gisuporta, suporta ilang. Pero ayo pangawa in ang ubang tao nga gisuporta pug lain.
15: Mao na. Kay iya man ta gisuportaan, ha.
13: Na. So balik tang Bongo. Balik tang Bongo. Bilib kay kung Bongo kay kamao siya modula kay Faye Pam.
15: Correct. Wala siya samok.
13: Wala siya samok.
15: Kabalog gyud siya bas unsay angay niyang buhaton.
13: Oh, kog sige ni sa giyaw-yaw.
15: Ah, wala na oy, tiwas.
13: Nawala na po ni.
15: Murag ni fly away na.
13: Di ba, engineer? Lantaw si Bongo, lantaw si Bato kay Porting Sabaa. Nawala.
15: Nawala noon. Sa isang iglap lang.
13: Oh, bisag ingnan pa sa taga-administrasyon nga wa milabot anang mga warrant of arrest sa taga-ICC, masuspitsuhan yapon sila.
15: Oh, bitaw.
13: Oh.
15: Silam tayo madutan.
13: Karong kasi Bongo, hilom na kayo.
15: Mm.
13: Di kakadungog niya nga sige niya banat ng taga-administrasyon. Lantawa, bisag naa pa naguro siya ICC nga warrant of arrest, wala ra siya gihilabtan. Kay wala may gipandaghang mga istorya nga dili nindot kay Faye Pam.
15: Na. Basta kay siya, makatrabaho lang.
13: So, Nagsalik ni si Bunggo siya, ah. Walay mo dakop na ko, nga naman, wala man ko gayaw-yaw sa administrasyon.
15: Na, maunay yung kuandira.
13: Na. Ano man diha, kay Porte, magbasaba, ah.
15: De.
13: Oh, giapas yun sa administrasyon.
15: Gilagas. Wala man yun kay padaog.
13: Oh, ana, hilom na lang ka.
15: Hilom na lang ta. Oh. Trabaho na lang ta. Paano ba? Para mabubuhay ng tahimik. Charot.
13: Na yun!
15: Grabe.
13: Lang tawag na. Si Senador Bato de la Rosa wa na makitaan.
15: Mm.
13: Maklaro man yun na ito nga basig apas yun siya sa administrasyon. Nanigurado na lang po siya nga manago o tinuod kay Fay Pam.
15: Ay, bitaw.
13: Di po nato mabasol si Bato nga manago o tinuod yun kaya di ligi siya mapadala dito sa
15: Dahig.
13: Di ligi siya gusto nga madala siya dito sa ICC sa Dahig.
15: Ganun ko mapriso magaling siya diri ra kuno sa Pilipinas.
13: Pilipinas. Oh. Kaya kay burag lain man yun ang plano, burag dadon man siya Netherlands ba yun. Manago na lang siya tinuod anay.
15: Oh. Manago na lang bisag ako nagway. Oy, kalayo atong Netherlands.
13: Napay usa nga wala jo makitaan kita Fay Pam gahapon.
15: Kinsa?
13: Di ba na ay pre-trial impeachment gahapon?
15: Oo.
13: Wala dito katungha si Vice President Sara Duterte.
15: Ay.
13: Ang nintungha dito, ang ihang mga defense panel ra.
15: Mga attorney.
13: Yan yung pangunahan ni Attorney Michael Pua, kay Fay Pam.
15: Mm-hmm.
13: Good morning, sir. Bomb Granada. Mara nitong ha dito yung mga bugado.
15: Wala Japon siya, no?
13: Wala siya dito. Onya, according to Attorney Rinico, congressman niya, si Rinico, babae ni siya kay Fay Pam.
15: Katong kulot.
13: O, kulot o buong na interview na to diha. Interview na to diri sa K5 San Carlos.
15: Mm-hmm.
13: Siya burag bumol nga lata.
15: Ha?
13: Oh, siya burag bumol nga lata ang defense panel ni Vice President Sara Duterte kay pausap-usap na lang ang ilang statement.
15: Ay!
13: Walay kabaguhan. Ang tubag po nako ni Attorney Rinico, alangan mang ilang baguhon kay maurama dyan na ilang tubag dyan sa pangutana.
15: Correct! Maurama dyan ilang tubag.
13: In fairness dito ni Vice President Sara Duterte, siyempre, kung unsay pangutana nga mauna ilang itubag, gikan pa ni agi mga tuig, mauna ilang usbon-usbon na puno tubag, kaya mauna na yung makalaban ni Sara Duterte, mauna yung makadepensa niya.
15: Correct, Jot.
13: Kaya kung usbon na ron nila, mahimo ng
15: dili katuuhan.
13: Inconsistent na. Mm. Inconsistent na ang statement.
15: Lailahi na.
13: Lailahi na. So, maingla na ron nga, kini.
15: Buot-buo.
13: Sigurado yun eh, pausap-usap ilang statement.
15: Dili na tinuod. Kana.
13: Mama na basihan sa korte kay Fay Pam, di ba? Kinang sa Supreme Court, sa korte diha. Nga, ang usa ka tawo nga giakusar, giverdikan o gi-judge or gi-hatulan o guilty beyond reasonable doubt.
15: Mm.
13: Usa sa mga rason, usahay ka mga inconsistency
15: kanya
13: sa ilang statement na
15: posible kang ma-pirde dira sa kaso.
13: Karon kinang consistent ang panubag sa defense panel ni Sara Duterte ingnon-on nga bungol nga lata kay pausab-usab ra. Siyempre mao ni depensa nila, mao ni usbon-usbon nila.
15: Mao mo gina ikapanagang, no?
13: Na. Ang pangutana kung unsa pod na katinuod ang ilahang itubag. Mauna?
15: Mauna dira.
13: Kung kinabang ilang itubag,
15: tinuod nga
13: pausab-usab ra, tinuod ba na o namakak pod sila?
15: Kaya
13: defense panel ra ba? Ang defense panel ra ba? Ang mga abogado ni Sara Duterte, dili na mga simpleng abogado ra.
15: Mga baskugan po na. Vice,
13: mga ligon.
15: Vice President ang imuhanggi dipinsaan dira. Siyempre, ligon yun ka.
13: Sila ko na ang gisaligan ni Sara nga muuyat ra sa tanang mga computer laptop kasi Sara di ka maumugamit og laptop o computer. O katawa siya, bitaw. Ingon mo
15: niya. Ay, siya bitaw, gaingon, no?
13: Ingon ba itong Sara ay nga? Nga nung hapakot man ako nag-laptop si Michael Poa attorney, kaya hindi mga niko kamao mo gamit og laptop.
15: Grabe. Tubag po na ito sa anti-clear nito. Bash,
13: mga ligon kay na ang mga abogado niya. Nga kung ilan ang usbon-usbon ang ilang tubag, muingon na karon ang panel or ang mga judges diha or mga justices nila nga pausap-usap na inconsistent mo makita na mo nga sayop-sayop ang inyong ipanulti, inyong inyong tubag diha, guilty mo.
15: No.
13: Guilty si Sarah.
15: Kailain-lain magtubag.
13: Na. Pero ang pangutana diha, unsa pod to katinuod ang ilahang ipanubag?
15: Mao na giingon nga sila regig makatubag.
13: Na. So, I'm sorry, Attorney Rinico, pero mao na ko ang opinion.
15: Mm, naman tayo ikaugalingong opinion. Ato ah.
13: Yes, lantawa ko no diha, basig na ay mga mensahe dira si Sir Boy No Fable regarding to this, kay Pam.
15: Simply ragyod ang rason para sa mga DDS official, sir, nga wither-wither lang.
13: Wither-wither lang. Okay.
15: Wither-wither lang.
13: Kinsa man to ning sulti ato?
15: Si Sir Boy, ang imong idol.
13: Oh, Tag-anan, ligin ako.
15: Simple
13: ra kuno ang mga issue.
15: Mo appeal gyud ni si Sir Boy kay makarelate niya siya sa mga issues national.
13: Makarelate ni siya, oi grabihan ni Sir Boy.
15: Baskog pud si Sir Boy.
13: Aha. Okay. So ingon diri ni Aim Lupa. Normal rapport ang maluoy ta oi. Tawo ra biya ta. Niya naagyod tay kinasingkasing kaning tawo jud no. Nasobrahan lang jud sa pagka-judgmental. Tama.
15: Tama man.
13: Okay. Si Cheryl May Hernando. Shout out sa akong uyuan nga si
15: Binbinido
13: Mahinay nga tagting paminawan ninyo Sir Bri. Kada buntag yun na maminaw ninyo Sir. Salamat kayo. Okay. Sige.
15: Sige.
13: Aha. Balitay ko atong taga LTOB o sa nahitabo ato. Bisa gamay lang.
15: Sige.
13: Oh, sige.
15: Mm-hmm. So, dara-dara.
13: Okay.
15: Tagalig man eh. Ako rin bahala ane.
13: Oh, Bisaya lang.
15: So, Bisaya na ko na eh.
13: Oh.
15: So, kagahapon kay Five Bri.
13: Mm-hmm.
15: Diba? Kay kaning LTO, mao man ay manakop. Kahapon sila ay gidakop. Dili usa, dili duha, kundi siyam kabuok.
13: Wala.
15: Siyam kabuok ka enforcer o LTO karaga ang nadakpan sa gipahigayon nga entrapment operation.
13: Kabalan.
15: Grabe. Kinihuman sila gireklamo tungod sa ilang pagpangilkil sa mga motorista o mga truck driver kay Fibray.
13: So,
15: akalain din nun. Kaling operasyon, gihimo ni sa Barangay Alubihid, Buena Vista, Agusan del Norte. Sa Philippine, sa hiniusang puwersa sa Philippine National Police o LTO Central Office.
13: Mm-hmm.
15: So kay ang kanidi ang grupuha kay Fibray, ang ilaha di ang modus ani, kay mugamit sila og piki nga routine road inspections.
13: Mm-hmm.
15: Sa diin, ilahan yung atangan ang mga cargo truck o guban pang mga biyahero. Unya, ilahan yung pangayuan o gikan 500 pesos hangto 2,000 pesos kada dakop nila.
13: Gutom niyo. Gutom niyo dinikay sila.
15: Gutom na kayo sa kwarta bisag dagan ni gastuan pon.
13: Mm.
15: Unya, dili ra 2,000 mo abot pag UDI og 15,000 pesos.
13: Agrabihan,
15: kung aduna sila ay madakpan kay Fibray para kuno dili ma-impound ang sakyanan.
13: Grabe.
15: So sa entrapment operation kani silang grupuha kani mga kani siyam ka individual na abtan gyud ni sa mga otoridad. Human na abtan sila nga nagdawat sila mismo og kwarta kay Fibray sa usa ka biktima di ay hala.
13: So mao tong entrapment job.
15: So kani sila dakpan niya. Posible silang makasuhan. Siyempre.
13: Kaso, Jod. Why labot sa kaso, dismissal from the service, yun na, kifay pam?
15: Correct. Dili na ni siya lapoydig mga makabalik in ana, oy. Kahit luoy kayong mga driver, biya. Boy na.
13: Dapat lang.
15: Oh.
13: Grabihan, no?
15: Grabe.
13: So, hinauton ta, no? Nga ang mga igsuon na to, nga nagtrabaho LTO. Pero kabalo man ta nga, din sa Dakbayan, San Carlos, Negros Island Region. Ang mga LTO personnel diri mga butanan kay Pam o niya ilaha trabaho ra jud na.
15: Tinud ati unay tinud anay nga trabaho lang gyud.
13: Gasalig na sila sa ilang sweldo dili mangilkilay kay Pam.
15: Mao na nindot.
13: Oh, so taganto nga mga taga asa ganito sila?
15: Sa Caraga.
13: Dito Caraga region. So angay jud sila nga pangwagtangon sa ilang posisyon diha kay Pam.
15: Correct.
13: Onya

0: kung sa ubang mga LTO personnel nga mga animal kay batasan kay Fight Pump.
1: Correct.
0: Unya, kinabang ilang ginikil kinan, diha mga pigado po ng dadko.
1: Muna si ginhawa, ito na kay Fibray.
0: Ang motorista, unsa sa'yo mga driver diha, unsa sa'yo yung income dyan, ana.
1: Oo, ang ubang ga, driver og truck.
0: Kung mangilkil man dyan mo, dito mo sa mga negosyante, para walay, itang one, usa ka kon, paldo pa.
1: Dito mo ato nakadawat og malita.
0: Malita-malita ba? Pero wala na tayong oras, K-5.
1: Pero wala na tayong oras, dalias panahon.
0: Oh, ako'y unay mubabay, Dre. Kaya salamat kayo mga ka-K-5. Lunes na punta puhon. Ako ang the king of all media sa Dakbayan, San Carlos. Para sa Brian Borden, para sa kampiyon ng balita, Serbisyo Publiko, Galingawan sa Negros, K-5 News FM.
1: Ako na lang po ang queen of all media ng Dakbayan, San Carlos, ka-K-5 Pamela Perater. Sa Lunes na punta. Para sa kampiyon ng balita, Serbisyo Publiko, Galingawan sa Negros, K-5 News FM.
2: K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: Mayong adlaw kaninyo mga ka-DTX og ka-MyTC. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 og MyTC, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa imong maing pang
4: hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadagang free radical sa lawas. Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag na tong ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation mao'y rason nga nung magtaya ang puthaw.
5: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir GP, ang puthaw kung na-expose hangin, it will be rusted. Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan. Gamit ang red lead or anti-rust paint. Mo ni rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og MyTC.
4: Correct.
5: Ingon sad na ang lawas nato, Sir GP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa cellula for energy conversion, na kini salin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga cellula. Di pud ta pwedeng mo inom og pintal.
4: Lagi
5: matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga cellula aron dili madaot.
4: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
5: Correct.
4: Apan ang pangutana, sige patag ka og prutas og utan, mas mahal bi ang prutas ron?
5: Mahal gyud oy. Basta nga ni, labi pandemic, mahal ka ang prutas og utan. Mag-DTX na lang, Sir GP.
4: Hosto.
5: DTX 500 og MyTC na lang. Kay kung lantaw ni mo ang MyTC, Sir GP, imagine sa ka MyTC, pulo na ka oranges.
4: So dako, kay mo masay, mahal ba ng orange ron?
5: Tagbanching ko ron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka og MyTC. Nya, wala na yung pinakataas o superior nga antioxidant, Sir GP. DTX 500 og MyTC radyod.
4: Correct,
5: ang DTX 500 nga dunay D-sugared sugar cane extract, ang pait nga bahin sa tubo.
4: Husto, Doc.
2: DTX 500.
6: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Rupo nga akong mga TL o mga panakit. Sa pagkaduwang na ko sa DTX 500, akong gidouble dose o nakapsol sa buntag, sa gabi, wala pa'y bulan, wala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
4: Nya, unsa may ilang makuha di ay ng mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
5: Sa mga dili, ikaw utan, Sir GP, nya wala pa jud gainom og DTX 500 og MyTC, kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, posible nga mo resulta kini sa cancer.
4: Ah.
5: Number one na cancer, siyempre tayao na imong cellula. Alzheimer's disease.
4: Ayay.
5: Oh, mataya ang imong utok,
4: brain.
5: Imong brain. Parkinson's disease, diabetes, moni may tabo, high blood pressure, atherosclerosis, stroke og uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imo lawas.
4: Unya magka fatty liver gani ka, Doc? Cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma o gining pagkabaog, Doc, sa mga lalaki o dili makaanak.
5: Mauna. Mauna nga kinanglan yun nimo o kaon daghang prutas o gulay. Pero sa itungod sa kamahal, ang importante lang, inom na lang yung ka sa DTX 500 o kining gitawag MyTC. Kuyaw kayo, Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka og antioxidants, mao nang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas ug utan, nya inom og DTX 500 og MyTC.
4: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
5: Nya imo na nailabay imong tab.

0: Wala, wala mong kagasi guerrilla, di ba?
1: Oh, wala. Ah. Wala.
0: Wala ba yun na mong tab? Kaya puno mo na sa registration. So, importante, Dresor GP, kinahanglan yun mag-DTX 500. Inom po kag-mighty si Sir GP, kay maudyod na ka-importante kung mag-inom kag-DTX 500 o mighty si.
1: Unya, wala dyan tayo oras, no? Ako usab si Jean Paul Hineroso.
0: Ako usab si Doc Ramil Oy, magayon, mayong lawas ang pingan.
1: Dili abusuhan.
2: DTX 500!
3: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po dyan kusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500, tulog kakapsos sa buntag, tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. Okay. Inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
2: DTX 500! Mapali sa mga butika. DTX 500!
4: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na dyan akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500! Mapali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gaynom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Sa adlaw-adlaw nato nga pagginom og DTX 500.
5: Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL
4: o bad cholesterol
5: nga mao ang hinungdan og responsable
4: sa pagbara sa atong mga ugat.
5: Likayan ang pagtaas sa bad cholesterol.
4: Batasano nato
5: ang pagginom og DTX 500.
4: Highly recommended
5: sa mga eksperto.
4: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
6: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adaw adlaw nga schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gid kini.
1: Mighty C.
3: Mapalit sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi. Apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kid man pag-hilty sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga nagbawang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
8: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, ga, gabasa na naman.
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa.
8: Kag nagabaho ang kilikili.
10: Mag-Clinical Dairy Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinical Dairy Fresh.
9: Nagabasa na naman bala ka.
8: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinica Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
1: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka.
3: Extend Food Superman for Men.
12: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiting bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Superman for Men.
13: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number one.
13: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
3: The doctor is in.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
14: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkaduog na ako sa radyo naay DTX 500. Ako gitray og induha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
3: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
15: Dr. Ramil Uy ug sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
16: Maayong buntag Sir JP. Hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 og ang super antioxidant og ang Mighty C nga alkaline nga vitamin C. Pinakamayon ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyuhang tiyan.
15: Mojo Doc, og dili sila dapat mabalaka kay alkaline base magud ang Mighty C. Dili ni acidic og luwas na jud sa iyang inumon bisag wala pa kakaon. Pagisgutan na to Doc Ramil kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome. Mao kini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
16: Ang sintomas aning Zollinger Sir GP is ang pagtaas sige sa imong stomach acid. Sige kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan. Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og mawala ang imong ganas kaon. Usually ang tumor malignan Sir GP og mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes og sa liver.
15: Kakuyaw, gastrinomas ang tawag anang tumor Doc Ramil. Og kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. O kining gastrin, mo'y mupudagan si imong stomach acids.
16: Mao na Sir JP nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
15: So usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor, ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao nay rason kung ngano kinanglan jud ta mo kaon og utan, prutas ug pataso na to ang antioxidant sa tong lawas. Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C aron nga maproteksyonan ang selula batok sa mga free radicals.
3: DTX 500.
14: Kasi Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
3: DTX 500.
4: Mabalik sa mga butika.
16: Musugot kag sa dili ang tao na ay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant sa
15: GP.
16: Mga dili ganahan mo kaon og gulay. Lagi na yung mga tao nga inana, di ganahan mo kaon og prutas. Kung mukaon man gyud, usa ra pud ka klase. Ang sekreto sa antioxidants, kinahanglan lain-lain og sources.
15: Oh.
16: Kay dili tanang utan og prutas taas og antioxidants.
15: Correct.
16: Kung paltan alugbati, di ko ganahan na mubo ra ang antioxidants. Pero kung broccoli ganahan ko na, taas lang antioxidants. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud gi recommend sa GP ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 og Mighty C aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha og madeposito sa ilang lawas. Sa yunan ka ba ng antioxidant sa DTX 500 na agyog kay 1.3 million ORAC units.
15: Pagkataasa na, Doc.
16: Samot na dyan, Sir GP, kung duha ka kapsula sa DTX 500 o Mighty C, ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa, it's all about antioxidants ra gihapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong panglawas, dili ka dali matigulang. Kung dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte gani ta, Sir GP, is Negros, daghan kay tagtubo. Dihap na nagikan ang kwan, sugar cane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
15: Unya, dili pa Pinoy nang nakadiscovery, Doc, kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
16: Nahibulong jud siya, Sir GP, nga nung sa kadaghan sa tubos ni Gross. O tanaw ni Mustaas, nag-green lang na. Wala jud makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Munang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor o cancer, nagapabata pa jud ni sa imong lawas.
15: Wow. Maong
16: ayaw jud kalimot sa pag-appeal sa DTX 500 og Mighty C sa inyong mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas og utan.
15: So kun mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 og Mighty C jud matag adlaw for your adequate self-protection.
3: DTX 500.
17: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga puson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag, tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
3: DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana og Mighty C. Two times a day. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
3: Mighty C. Mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
15: Mga ka-DTX o ka-Mighty C, ako si Jean Paul Hineroso.
16: O ako na sab, si Dr. Ramil Uy. Magapahinomdom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C matag-adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
15: Hisgutan na to, Doc, kung unsay benepisyo nga atong makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training. O unsaon pagtabang sa DTX 500 o Mighty C, isip mga antioxidants o immune system booster.
16: Nag-gym po baya ako, Sir GP.
15: Amo ba?
16: Tungod kay samtang katigulang ta. Mubo ang ato ang bone density.
15: Gusto.
16: O hinahinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue. Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
15: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa ato ang body composition. Matunaw ang ato ang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
16: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila lang nga ang pag-exercise, nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
15: Oo!
16: Kaya samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po ng oxygen ang imong mga muscles.
15: Mm.
16: Ang taas nga demand sa oxygen, mo resulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
15: Ah, maulagi.
16: Dere na mo sulod, Sir JP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidant.
15: Mm.
16: Kung nga nung mo inom yung mga suplemento nga na antioxidant sama sa DTX 500, ug mighty sea, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod, mga prutas ug uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
3: DTX 500.
19: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
3: DTX 500. Mapali sa mga butika.
15: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant nga protektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigihon natong exercise atong muscles.
16: Mm.
15: Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na dok nga naa kay oxidative stress.
16: Correct. Say normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
15: Palakit lawas,
16: no? So, Sir JP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigi ta og exercise.
15: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay, pancreas, small intestine ug tiyan. Mo ni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa pag gamit sa DTX 500 doc, sigurado jud nga kampyon og supisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang atong mga nutrients nga giinom ug gikaon.
16: Sakto gina, Sir JP. Ang pag-exercise sa gym kinahanglan nga na enjoy back up nga good nutrition.
15: Correct.
16: Yes, sayang na magsila ka exercise wa mo kay kaonon. Nya imo kaonon puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuan pag-exercise. So kung walay back up, himan-himan wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell, Sir JP, mo ang pag-ligon sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
15: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat og bugat, ilabi na kung insakto ang imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
16: Siyempre, Sir JP, dili jud na malikayan naay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato muaswat og bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-injured imong lawas tungod sa pag-aswat og bugat.
15: Mao jud, Doc, pero dili jud na nila kalimtan. Ilabi na karon sa pandemic pa, naay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og Mighty C. Gi-boost niini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
16: So simple lang, Sir JP, ang tumong nato niini, moadto man ka atag gym aron mahimo atong panglawas himsog, ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 og Mighty C kada adlaw.
15: Absolutely, Doc.
3: DTX 500.
20: Kasi Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
3: DTX 500. Mapali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
21: Ako si Bibo taga Cebu. Nagkayuti ay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drink. Patumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day. Buntag o gabi lang kaadlaw nawala na akong UTI.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapali sa mga butika. Mighty C, kasayuran sa maayong panglawas.
16: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun ato, Sir JP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
15: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
16: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika Dio Fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus o fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
15: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
16: Lahera, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
15: Ubita. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog klinika Dio Fresh.
16: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
15: True.
16: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay nai-extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
15: Exercise sa kama ba, Doc?
16: dala na natin sa GP sa added benefits. Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
15: Lami, Judy, ang extend food supplement for men do. Kay okay ng circulation, makatag pa jud og gana sa wala na kusog nga pinuti ni papa.
16: Najoy panahon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape, sabot na kung laay kayo.
15: Ako dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee dok kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
16: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix or JP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa, ang kay stored fats raman ang target nga walao ni chia seeds.
15: So ang pinaka-advantage dok aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
16: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
15: Of course. Pero dok, ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
16: Oo, nindot na.
15: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes. May kamahalan raon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
16: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
15: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
16: Sa ato pa, na sila'y tulo ka pwedeng pilihan, Sir JP.
15: No.
16: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
15: ga-detox ka pa!
0: DTX 500!
2: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod o na-history ang among pamilya nga na ay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo na ay DTX 500, ako gitrayog ito. Makakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong DTX 500.
0: DTX 500!
22: Mapali sa mga butika.
23: Kasayuran sa mga ayong panglawas.
24: D3 Bio Health News.
25: D3 Bio.
26: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa
27: D3 Bio.
26: Sa usa ka semana, ang samal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
24: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
22: Mapalit sa mga butika.
24: D3 Bio.
15: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
16: Kusab si Doc Ramil Oy. Gisigi ba ninyog inom ang inyohang D3 Bio? Hinautunta, gisigi ninyog inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses o mga bakterya.
15: Atong isgutan, unsa ba ang insulin, insulin resistance o ang papel sang D3 Bio sa paglikay sa sakit nga diabetes. Ang insulin ang usa ka hormone nga maumoy muabli sa selula aron makasulod si glucose. Kini ang gihimo sa beta cell sa islets of Langerhans sa pancreas.
16: Sa ato pa, Sir JP, ang insulin mura ning track nga maoy tighatod sa imong glucose sa cells aron magamit kini as fuel or source sa imo energy. Duha manggod ang klase sa diabetes, Sir JP. Diabetes type 1, ang pancreas dili mo gama og insulin. Walay insulin, walay muhatod sa glucose paingon sa imong cells.
15: Ah, pareho ra jud ay na dok nga ang insulin mao ni track unya si glucose mao ni tubo. Nga kinanglan ihatod sa sentral aron mahimong asukal. Ang ugat mao ni dalan. So kung walay track, mudagan ang tubo sa dalan kay wa may muhatod nga track.
16: Mao sad na, Sir JP, ang diabetes type 2. Nay insulin nga mudala sa glucose paingon sa cells apan dili pud mudawat ang cells sa gihatod ni insulin nga glucose.
15: O mura po di ay nag-track nga naay kargang tubo apan dili dawaton sa sugar central. Ang resulta, pareho ra pud sa type 1 diabetes, mudagan ang glucose sa dugo kay dili man magamit anang mga cells.
16: Buot pasabot, Sir JP, diabetic na ka.
15: Mm.
16: Taas na kayo ang glucose sa dugo. Maabot naman gani ang uban og 400 to 800 ang ilahang blood sugar?
15: Ah, og ingon ani do kataas, mabuta na ang mata. Dili na mo tindog ang sex organ sa lalaki. Bait kayo no. Nya dili na muayo ang mga samad sa tiil. Unya putlo na laman sa doktor.
16: Makadaot pud ni sa imong kidney, Sir JP. Ug ang ugat nga maunay hinungdan nga maka high blood. Madaot pud imong kasing-kasing, ma-stroke ka ug pwede ka nga magka fatty liver.
24: D3
5: Bio.
6: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
5: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
15: Kamong mga naay tambok sa tiyan ha, pagdita na gud mo.
16: Correct Sir GP, kay kanara ba ang obesity o kanang simple nga pagkadako sa imot tiyan, posible nga usa ka sinyalis nga aduna kay insulin resistance.
15: Mm-hmm.
16: Naay siyang Sir GP nga moingon, the larger your waistline, the shorter the lifeline.
15: Warning na. So Dr. Ramil, paano makatabang si D3 Bio nga dili magka-insulin resistance? Mm.
16: Ang D3 Bio maunay gapugong para dili na dawaton sa imong selulas insulin.
15: Mm.
16: Gitagaan sa D3 Bio ang ato ang selula og choice aron makapangita og laing kakuhaan sa kusog, which is the medium chain triglycerides nga naa sa D3 Bio.
15: Sa ato pa Dok Ramil, unang matabang ni D3 Bio kung dili makasulod si glucose, lain ang musulod.
16: Mm. Correct Sir JP, ang ketones nga naa sa D3 Bio ang usa sa mga best sources of energy. Og ang ketones ang superfood for the brain. Wala na sa D3 nga plain Sir GP.
15: Sa simpleng istorya Doc, meaning kung aduna kay insulin resistance, makatabang jud ang D3 Bio as your source of energy.
16: Correct. Usa pa sa akong nabasahan, ang MCT sa D3 Bio Sir GP, dili ni mo makita sa plain D3. Gi-correct ni ini ang imong selula aron mailha na usab niya ang insulin. Pananglitan, ang imong mga selula na puno na sa mga toxins ug mga tambok, kung maagian kini sa MCT sa D3 Bio, iyaha ng limpyuhan. I-detox na sa D3 Bio ang imong selula. Tanan nga mga toxins ug mga hugaw diya, matabangan jud ni ini. In short, mao ni ang target. Kung naa kay insulin resistance, manambok ka, grabe na ang pagtaas sa imong blood sugar, usa sa mga angay nimong ikonsiderar kung unsay angay nimong buhaton para mahimong sensitive ang imong insulin.
15: Oh.
16: Ang D3 Bio mao ay makatabang jud ani. Banan sa pag-exercise, insaktong pagtulog ug pagpili sa saktong pagkaon nga maoy pipila ka mga lakang nga angay nga buhaton. That's why dapat na jud mag-upgrade Sir GP. Dinhi na ta sa 10 times more potent, 10 times more nga kusganon kun itandi sa ordinaryo nga plain D3.
15: Bitaw ano?
5: D3 Bio.
7: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
5: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
24: Ang Visio
5: gamay D3.
24: Kapalit sa mga butika.
5: D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia. Dili ko makatulog inog kagabi. Tignan ko sa akong anak ma. Pagtumar good aning Mighty C ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C. Piktibo jud ka ay.
5: Mighty C.
24: Kapalit sa mga butika.
23: Kasayuran sa maayong panglawas.
5: D3 Bio. Health News.
16: Ako na usab si Dr. Ramil Oihis. Guta na to karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3 salt.
15: Mm-hmm. Basta gani cold press process, buti pasabot ana, wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way. Kini gipalandungan para mulundag ug musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
16: Og kini nga klase nga virgin coconut oil Sir GP mo ay pinakanindot. Ang
15: wow.
16: Pinakaepektibo kinadaghanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas, mao kini ang atong paghistugutan karon.
15: Mm-hmm.
16: Pag imong gipaak ang soft gel sa D3 Bio, usa nimo siya itulon kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imong baba. Katong mga naay gingivitis Sir GP, mao na ang kinahanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO ug ang D3 ngadto sa baba, kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-feel yun na nila Sir GP. Tanan nga magian sa oil sa D3 Bio, sa extra virgin coconut oil sa D3 Bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya ug mga fungal infection nimo diha sa imong baba. Tangtang jud na sa D3 Bio. Kung nahuman na, pwede nimong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unya, saan naman lang tong mga mikrobyo ato?
15: Ah, namatay na to, Dok. Ayaw na jud problema, ha?
16: Bisa pagtunlon pa to. Siguro patay na jud to, Sir GP. Ang wala namatay ato is ang D3 Bio.
15: Uh-huh. Ang function sa D3 Bio to kill viruses and bacteria, buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
16: Naapagihapon. Unang adlaw pa lang to, kung sasakyanan pa, primera pa lang to, Sir GP.
15: Uh-huh.
16: Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog, gikan sa imot yan, paingon sa imong tinaog.
15: Mm.
16: Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
5: D3
8: D3 Bio.
10: Ako si JM, ako yung tigtabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong kadao-adaw nga buluha sama sa pag-ehersisyo.
8: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
11: Mapalit sa mga butika.
8: D3 Bio.
15: Ang H. pylori, ang usa kini ka bakterya nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori.
16: Kung mudaghan man guna Sir JP ang H. pylori sa imong tiyan, ga-acid ka.
15: So kung maudok ramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3 Bio.
16: Dili lang ulcer Sir JP, the best ang D3 Bio, including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD, kung imong tan-aon ang GERD kontraanin niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3 Bio.
15: Sa to pa dok, friendly ni siya klaseng mantika, ang virgin coconut oil.
16: Of course, pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisaka, katong mga trans fatty acid ga padugang padyunto sa imong acid og mugrabi ang imong ang GERD.
15: Mao before si D3 Bio mugikan sa imong tiyan, kinsa man ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos og si Lactobacillus acidophilos. Si Lactobacillus acidophilos usa ka klase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas, kanang wala ka mukaon og mga pagkaon nga high on fiber, kanang mga pagkaon nga fermented.
16: Kanang kasigi kagka og mga tam Sir JP, samot na jud sila kagamay. Mga matay nila sa mga added sugar. What's good Sir JP is padaghanon nila pinaagi nining D3 Bio. Unya kung daghan na ang ato ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori nga mo na hinungdan nganong magka ulcer ka og mag hyperacidity.
15: So gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa jud nimo og security guard ang imong tiyan.
16: Og dili ra da Sir JP, iya pa jud ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imong mucus lining.
15: Correct, ang pag-ayo sa mucus lining nga giguba ni H. pylori.
16: Grabe ha sa. Sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3 Bio Sir JP. Kumpara sa plain D3. Tungod kay ang superstar sa D3 Bio, dili ang D3, kundili ang BCO nga naa sa D3 Bio.
23: Kasayuran sa maayong panglawas.
16: Ang pag-inom o kape Sir JP, tao ba na Jude sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
15: Gusto.
16: Isip po sa kapinoy. Lahi ra Jude kung makakapi ka. Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy ni nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
15: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
16: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, mushroom og stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
15: Lami ni siya dok kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
16: Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing naga kinahanglan.
15: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makahibalo pud ka nga makatabang kas mga pobre.
16: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
15: Hangto din na lamang kita for today, mga ka-D3 Bio, sa sunod na pod nga pagsibya sa mga kasayuran sa mayong panghimsog. Ako si Jean Paul Hineroso.
16: O ako si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
15: Ayaw, abusuhon.
23: D3 Bio!
12: O si Richard. Siging galabad akong ulo. Kasaday kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Ano normal lang akong blood pressure.
23: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio.
11: Ang Visio
23: nga may D3.
11: Kapalit sa mga butika.
23: D3 Bio! D3 Bio! Health News. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ka na to nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy, hinautunta nga nainom niyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Nganong D3 Bio man jud ko over plain D3. Mao ni akong practice. Every after lunch, nabuhat na nako ni a week ago nga usa na kasimana. Tapos na akong kaon, after pa ni Udto, mag-toothbrush ko, Sir JP. After ko toothbrush, magkuha din ko og D3 Bio. Og ako ning i-oil pulling.
4: Wow.
5: Meaning pa, akong unsa na paakon, niya kuha ng oil, niya akong imumog ang oil. Mao na gitawag oil pulling. Pero before pa na, mag-plus ako. After plusing, mao na pagbutang na ako og D3 Bio, nga duha ka soft gel, akong paakon niya sa akong baba, Sir JP.
4: Niya, kay dili man na pwede sa plain D3.
5: Dili na pwede sa plain D3. Mao na rason nga nung D3 Bio jud. Tungod sa BCO nga naa nini, mga 5 minutes nimo nga humol sa imong baba ang D3 Bio. Bisag kausara sa usa ka adlaw, buhaton nimo ni. After nimo toothbrush, after flossing, mas makumpleto jud nimo. Patay jud ang mga kagawana sa imong baba. Ug kini para sa imong oral health kung naka D3 Bio ka. Pero kung plain D3, dili na nimo maingon ana. Kay ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3 Bio.
4: Napod kayo na-discoveryhan, Dok. Di ba kada hapon mo inom man jud kog DTX Coffee Mix, ako ang programa. Gitistingan ako og pusa kining D3 Bio sa kape. Gipusa ko ang duha ka D3 Bio o gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape do kay murag candy. Lami jud siya. Naraman jud siya gihapon nga lasang kape. Pero ang gidugang niya, murag makarons nga lasa, muna iyahang lasa. Lami jud siya, Dok. Tistingi pagod ninyo.
5: Ginaisgutan nato ang mga experience all about D3 Bio. Unsao nato ni pag-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi.
1: D3 Bio.
6: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio.
3: Ang Physio
1: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Katong niadto ko sa usa ka lugar, nya ni kalit ko gitakigan. Gilantan ko pag-ayo. Nakuyuan gani ko jud kay nako natog unsa na. Pero as time goes by, nakaingon ko, nganong dilim imnan og D3 Bio? Moto nag D3 Bio ko, 2 soft gels, nagpahuway ra ko, natulog, take advantage of it, para mugawas og magamit ang autophagy. Unya, human sa 4 ka oras, inom na po kong 2 ka soft gels aning D3 Bio, and then after 4 hours, inom na po kong 2, ang imong takig og hilanat, og unsa pa diya, madugay na siya kasagaran 3 to 5 days, bisag unsa pa kaligon ang imong immune system, pero katong ako, Adok, 12 hours na jud. Naka-recover na ko sa akong 40 degrees nga hilanat.
5: Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Direct of Ateneo and Meriti Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid o ang iyang derivative nga monolaurin, galihok na siya batok sa mga viruses. Number one, ginadisintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imong immune cells. Pagtugdon sa virus, bungkag dayon. Number 2, gi-inhibit niini ang maturation sa virus. Sa ato pa, dili maka-replicate, patay na. Meaning, dili na madugay ang virus kung naka-D3 Bio ka.
4: Mujo day na nga og D3 Bio ka, very protected kagikan sa mga viral infection.
5: Yes,
4: Sir
5: JP.
4: Kunya, wala na sa plain D3, Dok.
5: Correct. Kung naka-D3 Bio ka, wala pa ang imuhang immune system, patay na ang kagaw. It coats our cells, inhibiting viral attachments of viral proteins to cell. Moning rason nga no ang monolaurin sa BCO nga naa sa D3 Bio ug wala sa ordinary nga D3. Unsa pod ang trabaho ni vitamin D3 nga naa sa D3 Bio? Moning rason nga nung gisagol ang vitamin D3 o ang BCO. Gistimulate niya ang production sa tuang immune system cells.

0: antibodies aron kaya nini patyon ang mga remnants ang virus particles.
1: Kining vitamin D3 nga nasa D3 bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Anong purpose sa memory T cells? Ang pagproduce sa mga antibodies para kumabalik usad ang virus or bisag unsa nga virus kilala na niya.
0: So klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 bio. Gahapon gisgutan ako nga kung ga D3 bio ka, pareho ra nga naa kay bodyguard sa inyong balay, security guard ug may police station ka.
1: Hmm. Dako kayong pag-advantage ana doc sa D3 bio over plain D3.
0: Hmm.
1: Anyway doc, wala tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ug ako na sab si Dr. Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusuhon.
2: D3 Bio.
3: Ako si Pili Kabugnason. Dako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gyud pamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health news. D3 Bio.
3: Ako si Pili Kabugnason. Dako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong matyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Para sa malimpyong dugo, GTX 500. Para sa himsugatay, GTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang GTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. GTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. GTX 500.
2: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar.
3: MyTC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mapalig-on sa atong immune system. MyTC, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikon tra kaso, TB pneumonia, o guban pang mga balatian.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
3: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
4: Mag-Mighty C na!
3: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix!
5: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix!
6: Pamasang ang butika!
0: DTX Beauty Soap!
7: Ako si Katrina, gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap!
6: Pamasang sa mga butika!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Max 4 Biotics!
11: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pang-extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
13: Uy, swildo na po nugma. Saman, one battle ta?
14: Paso sa kubay. Kay ka pa membro magod mini misis sa DCCCO. Nakaamgo na kubay nga magtigom data matag sweldo. Aron dunay magamit sa panahon nga mag-emergency. Nabi asilay emergency fund savings bay.
13: Seryoso naman kayo kabay. Uy, di na ta malingawan eh.
14: Dagang paagi malingaw bay. Kuyog yata mo apil og praise and worship sa simbahan. Kuyog tagkanta sa choir.
13: Nausob naman ni siya, oy. Sige, kuyog ko ana.
14: Sige bay, basta pambiyembro usa sa DCCCO kay kuyogan tikaw.
13: Sige bay, kay bulob yung anak ko, maulob ako gulay kuyog.
15: Emergency Fund Savings ang tigom alang sa pagpangandam para sa dili matagna nga kakulian. Matag sweldo, bahala ginagmay, basta kanunay.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ko si Florazel. Before, problema dyan ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, iinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan rin akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawant ang nabakaugana sa kama? Masinug? May diabetes ka? Mag-DTX 500 na! Ang DTX 500! Adlay powerful extracts, nga phytochemicals, ug antioxidants, nga gigan sa palaya, ug desugared sugar cane, mga organic compounds, nga effective. Batok sa sakit nga diabetes! DTX 500! Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Pabaka sa mga butika.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Dairy Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dairy Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dairy Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified na probiotics! Clinica Sporebiotics!
8: Extend Food Supplement for Men!
9: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon na sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Inara.
2: Tanjud kayo ang akong blood sugar.
1: Ako gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
2: May hinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa GTX 500. Malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa GTX 500. Protektado ka. GTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. GTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C. Mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
5: Mabakas sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
7: So una.
6: Problema. Gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadyan na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
0: Excel Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
12: Calling all Aling Bebe members. Do you want to win amazing prizes like grocery items worth 15,000 pesos? Don't miss a chance to be one of our lucky winners of our awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo that will run from June 1 until August 31, 2026. For every purchase worth 10,000 pesos single receipt, exclusive from supermarket, a customer will receive one raffle entry. Present your receipt at the redemption booth for verification. To ensure that your raffle entry is valid, please write your complete name, address, contact number, and signature clearly on your raffle ticket before dropping it into the raffle box located at redemption booth. Incomplete, illegible, or unsigned raffle tickets may be disqualified. Grand draw will be on September 1, 2026. So what are you waiting for? Shop now, join the awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo, and take home amazing prizes. Visit our customer service counter for the complete promo mechanics. Only here at your number one shopping partner, Quezano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less. The best place
0: to shop for all. This is K5 News FM, your official news and music station.

0: 95 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Ako
2: po nga akong mga TL o mga panakit.
1: Sa pagkadungog na po sa DTX 500,
2: akong gi-double dose o nakapsule sa buntag.
1: Sa gabi,
2: wala 5 bulan,
1: wala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot.
2: Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
3: Ramil Uy, o sa mga soaking tigpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
4: Inaot nga nakainom na mo o DTX 500 nga superior antioxidant o mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Usa sa mga nindot nga stress reliever, Doc, mao ang music.
4: Music therapy, Sir GP. Mm. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
3: Correct, Doc. And even ang tunog sa falls, no? Kanindot yun paminawon.
4: Mosab, ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
3: Mm-hmm. Pero Doc Ramil, unsaon man animo, kung di makakadungog, kay bungol man ka.
4: Paita.
3: Ang atong dalunggan na ay mga mekanism nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog, hubaron sa atong utok aron masabtan na to ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles, kauban sa mga tympanic membrane, sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot, hinahinay nga mawala ang imong pagdungog.
4: Mo na rason, Sir GP, anong kinanglan dyan ta mag-DTX 500 o mighty C?
3: Mm.
4: Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula o tissues, apil na ang atong mga auditory senses.
3: Mm.
4: Mosab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas, ang malyos, inkos o stapes nga atong gitawag nga auditoris ossicles, kung kini magulang ug mugahi, musugod na usab ang pagkawala sa atong pagdungog.
0: DTX 500.
5: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
6: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
5: Dipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag,
6: tulo pod ka capsules sa gabi.
5: Simana lang nawala jud ang sakit
6: ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
5: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500.
7: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan da DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
0: DTX 500. Mapali sa mga butika.
3: Ang mighty C, nga usaman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
4: Correct, Sir GP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
3: Gusto.
4: Kinitungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batan-on pa pero bungol na. Kinitungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
3: Akana.
4: Dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Dire mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga muinom kag DTX 500 o Mighty C.
3: Mm-hmm.
4: Bisan pa ang pagkatigulang o sa sinungdan nga nabungol ta. Dili dyan na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
3: Mm-hmm. Maudyo, Doc.
4: Kaya naman, good Sir GP, nga tao nga kung lantawon ni mo o tanawon ni mo, murag 50 ng edad pero di ito, 25 pa lang. Naapoy, 70 anyos na oh. Pero ang itsura, murag 50 pa lang. So mauna ipipila sa mga pamatuod nga kung puno o antioxidants ang imo lawas, dili dyan daling magulang ang imong mga organs.
3: Mm.
4: Apan, kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
3: Ang kusog nga music, Doc, usaman sa makapabungol sa tawo.
4: Mm.
3: Dala na po dagway na, Doc, ang mga singka sa mga misis ni mo.
4: Hala?
3: Makabungol maday na.
4: Ako, mabungol ko na. Munang mudagan ko. Dili man tanto, Sir GP, ha? Pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw,
3: oh,
4: makabungol dyan na. Pero nice solution, Sir GP. Kabalo kag unsa?
3: Uh-huh.
4: Ayaw rag paminawa.
3: Wala gyud.

0: akong menstruation.
1: Salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
4: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat po sa
5: D3 Bio.
4: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Pumali sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka paranaw,
1: ug pagpamhinod sa mga tiin,
2: basin aduna kay diabetes.
1: Mag GTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag GTX 500.
2: Karun tayo.
3: Mapalit sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar.
1: GTX 500.
0: TTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa TTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: TTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
0: TTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang TTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang TTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, Madre de Cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabakal sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Kili.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
2: Ew! Yucky!
1: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Kinapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, kinatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
3: Extend Food Superman!
4: Ako sa Renato, nalarm ako sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang. Din-recommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
3: Extend Food Supplement for Men.
5: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka sa home credit pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, Atuani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
6: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
7: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo,

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
4: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.
5: Mil 26. Pero sa ngalan naman sa Tibuk Persa sa 100.1 K5 News FM. Kanlaon, 95.7 K5 News FM San Carlos. O ang 87.9 K5 News FM sa Gihulnga. Sa ngalan naman sa tuwang mga station managers ka K5 Brian Morden, ka K5 Francis Edward Garces Obang, o sa naandan kinigapon yung alagad sa kanginan ka K5 Steve Flores.
6: 11 Mbps.
5: Happy birthday! Happy birthday kang Jose. Dagana rog nag-birthday din no? Walang ubay-ubay good ron ang nag-birthday ron no? Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialunda. Oh, si Rizal ba? Happy birthday ah. Natawo mga ka-K5 June 19, 1861. Nagdali as kung ano?

0: Oni yang ikasinto sa isintay singko nga kasumaran siyang adlaw na tawhan. Kining Rizal Day, pagkapatay man niya kay K5 Carl. Kaning Disyembre unya, kaning June 19 mo ni iyahang birthday yun. Sige, alas 11:19 na sa mga nagapangalan dira mga ka K5. Mga nai-resal sa ilahang kuan, sa ilahang pangalan, happy birthday ah. Atong talamanon gipalans may tingwa sa itong epektibong DTX 500 ang superior antioxidant. Clinica D3 Bayong Vitamin D3 nga dunay VCO the superfood supplement. O nga itong nga Mighty C, the alkaline based vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape na ka, nakadetox ka pa. DTX Premium Coffee, ang kape para sa may mga diabetes. O niya ang ito ang pre-bio coffee. Ang kape nga may malunggay, may probiotic. At the same time, mga ito naman nga extend food supplement, ang adult food supplement sa babae, pwede na, o sa lalaki, pwede na sa babae. At the same time, mga itong Clinica Sporbiotic, may 80 billion good bacteria. At the same time, mga ito man nga DTX Liniment Oil, ang haplas sa panakit-sakit sa kalawasan. Onya, the same time, mga ito man nga DTX Beauty Soap o ang Clinica Dio Fresh. Maingod to, diri sa Barangay Panubigan. Kumusta, Alibabay, lower to upper. Onya, diri man sa may, onsa to gani? Sa may proper, sa may dool sa kuan, dool sa Barangay Hall. Onya, diri man mga kakipive sa may National Highway. And, diri sa may Exodus Avenue. Ubal, maayong udto. No, maingod to da sa tarantaran mga kakipive. Onya, the same time, diri naman sa may Tadlungan. No, mayong udto sa tarantaran nga mga sukita nga tagpalamati. At the same time, sa topod nga mga taga Angas, Angas 1, Angas 2, Ramrod, taga Malbar, mayong udto, mga taga Barangay Mabigo. No, mayong udto karantaran. Sa may Purok Dalia, Purok Everlasting, mayong udto karantaran. Sige, dito maglangan mga ka-K5. Ari na ta sa tuwag ang mga nag-unang balita. Ari na mga tudlays to mga balita karong utuha. Sa mga headlines, armas giligar na sakmit sa Kalatraba PNP gikan sa isa ka lalaki nga gingong taga-syudad sa San Carlos. Mayor Cardenas ni paabot sa Regional Development Council sa NAR sa problema sa kuryente samtang NGCP. Anda mo atubang sa Kongreso kuni patawag. Isa ka street level individual, sikop naman sa bebas operation sa Bakong. Surprise drug test sa mga empleyado sa construction sa bagong merkado sa siyudad sa Sagay, Nagapadayon. Katubhan naman nga apektado sa RSSI sa Negros Occidental, nagdangat na sa kapin 5,000 ka-hektarya. Price rollback sa petrolyo, lauman sunod simana. Lima naman ka mga sakop sa Philippine Coast Guard sa Negros Island Region, nagpositibo sa random drug test.
1: 11 Mbps.

0: Maingod to sa mga taga-syudad sa San Carlos, sa mga naglanog-lanog diri ron sa merkado publiko, maingod to kanang tanan. At the same time sa tanan nga nagapamati dira sa may fish and meat section, sa may bularan, maingod to kanang tanan mga kakayfight, sa mga nanindahay dira sa may Baldivia, nga nagapamati sa tong tulumanon, maayong udto. O niya, pampanamyaw man mga kakayfight sa may Isla Sipaway, dira sa may Barangay Ermita, Barangay San Juan, sa may Pitugo. No, sa tanan-tanan nga mga mangingisda na to, o mga gopuho na to nga mga operators pambut, mayong udto kanang tanan. The same time, panamyaw man sa may Sitio Maluloyon, Barangay Punao, pangumusta sa tanan-tanan nga mga kakayfaiba. And at the same time, i-greet din ako sa kagawa Danny Mansha. Mawa naman ni Ning reply. Mamutong tanim ni Dawad. Kunya kang bilitin happy birthday kang Kwanday, kang pari Joby Bargayo. Bilitin na lang pre, kay marag makaanha, jugog ahat. Das may Barangay Bagunbon, maingod to karon tanan. At the same time, panamyaw naman, das may Makapso, Malirmoso. No, sa mga taga Barangay Bagawines, mayong udto karon tanan. Unya ra ko manghatag og radyo das Bagawines kanang mapakusgan na namo ang among signal. No, kay karon ga paabot pa mis kuryente mga kakayfay. Okay, naka-off-grid kami karon. No, niya, masulod na ni mong kuan, mailisan na ni, murag perti ng sagting tong signal dras Bagawines. That's why kapaabot sa kuha kay di yapon niya mapamati ninyo. No, niya, sa mga, pero na'y nagapamati na to, kaki-five car sa Bagawines, kanang magkuan siya magapang, sana, pangisda. No, magpalawod siya sa kadlawon, nagapamati daw siya ni kaki-five Elmer. No, unya samtang nagakuan, nagapamukot, nagapang kuhag isda, nagapamati sa K5 News FM Canlaon. And kita gana bi Ma'am Jana. Taga-gradyo. Mamarilo basi karong taod-taod ja kwanil APM lang ko kung nanakas niyo ha. Marag katulog na yung balik na mo gahapon. Medyo ka madakpan. KSS leader Alexis Visagas Ferrater maingod to. Sige, maingod to man sa nagapamati diri sa may Troso, Barangay Bulwangan, nagapamati sa 95.7. At the same time sa may Urban, no? Hindi lang ko sa tagsa-tagsaon kay mamahayan ta. No, sa may Urban, Phase 1, Fatima Village, Phase 3, San Juan Village, o lakip na sa may Phase 4, mayong udto kaninyong tanan. Sa nagapamati naman diri sa may Gihulngan, mayong udto. Labi na diri mga kakayfive sa diri sa may Kalamba, may udto, Malusay. And sa may Bulado. No, kining may Pantalan. No, pangumusta sa tanan-tanan na. Ah. Unya dira sa may Basak. Nagabamati man sila sa K5 News FM Gihulngan. Sa ato naman nga mga KSS leader, nga gipangunahan ni Ma'am Rogie Bilando. Atong President na Vice si Ma'am Marvic de la Paz. Onya sa atong Secretary, si Ma'am Giselle Pasinabaw. Thank you Ma'am sa SEC. Sa pag-kuyog yun gahapon. At the same time, dali naman sa LMI, La Castellana, Moises Padilla, Isabela. Panamiyaman ni Bro Mador Flores atong Presidente dira. O guban pa nga mga opisyal, Ma'am Ami Gendeles, Pastor Mark, Kagawad Cosme, Ma'am Flory, and sa tanan-tanan, no? Kaangkap pa ay si Kuya Day may ngudo. May ngudo man kang Ma'am Felisa Flores. At the same time sa mga taga Isabela, Kapja Naldo Batu, ano, Naldo Asuncion. And the same time, kang kagawa Jing. No, sa tanan-tanan nga nagapamati, karungod tuha mga kakeifa. Sige, alas 11.28 na. Di na tamaglangan mga ka-K5. Ato na ning dawaton nga mga reports sa mga kaubanan. Unang tas ka-K5 Jong. Kini nadakpan mga ka-K5 dras ka traba. Nagbit-bit sa armas. Standby ka-K5 Jong Versales. Nasa linya ka-K5 Jong Versales.
1: K5 News FM Live Report.
0: Jong.
2: General Steve, arestado. Kining isa ka lalaki sa gitasan nga or kuman kini General Steve, ba aktuhan nga nagbitbit og armas pasado alas 5 kagapon sa hapon sa may lungsod sa or sa may Zone 3. Sa barangay Patun-an lungsod sa Calatrava. Ang kining suspetsado General Steve ilan na si Guillermo Patrick Rigor, pag-inaroon, may trabaho ng residente sa 7th Street, para na rin sa pilot ng Dakbayan sa San Carlos. Basta sa report, ikan sila trauma PMP, pasada ang 5-inudya ng kapon-kapon, hingaw ng kayon o sa mobile patrolling ang mga pagyanan sa trauma PMP dito sa may resort ng Sutang Madarasay. Ang kasado niya, a certain Guillermo Capitan Steve, hingaw na nakita ni si Pinotrinad na nagbarog, tapad sa iyahang nga motosikto sa Saudi 416 na inay gikabibang sa kumbag. At ang dulo, hindi hang ni Duhol, ang nakapulitan ni Kita Steve. Sorry, John, bitapan ni Kita Steve.
0: Jong, gaputol-putol ka, Jong. Oh, gaputol-putol ka. Oh, nara ka sa istasyon?
2: Oh.
0: Basi pwede, kwan, murag lisod ang imong signal. Dali lang, marag naanad man ko ng cellphone na og video call. Messenger lang ko no, Carl. Pwede, Jong.
2: Okay na, okay na.
0: Okay na, kana. Kana, kana.
2: Okay. So once again, Kevin Steve, usa sa mga police personnel ang nakababag ani nga suspetsado mo to hinungdan nga naresto kini siya o nga nakuha gikan sa iyang posisyon ang sa kakalibre 45 kong armas nga doon ay tulo ka mga magazine og 11 tanan ka mga live ammunition. Hmm. Ang kining 11 tanan ka mga bala na recover ni gikan sa duha ka separado mga magazine. Ang pito ni ini diri gi-insert sa usa samtang ang laing tulo din higi insert sa live pa jung usa niya. Ang kining usa ka kay tulo man ni ka magazine, ang kining laing usa pa gi reserve bag magazine wala ni suit kita Steve.
0: Hmm.
2: So tungod kay walay napakita matud pang dokumento ang kining suspetsado sa yang gibit-bit nga armas, gidakop ni siya niya, nananagkaroon sa kustudiya sa Calatrava PNP alang sa tukmang disposisyon kita, Steve.
0: Mm-hmm. Balikuan na ni siya, di ay diligyan ni ngon nga siya target, kundili nakuanan lang siya.
2: According ganina kay Police Captain Jesus Albat, kung ano ni, sakop sa ilahang Uplan Bakal Sita ba?
0: Mm, okay.
2: Oo.
0: So asan ni siya dapitan na kuan?
2: Pag... Zone 3.
0: Zone 3 sa may Patun-an?
2: Oo.
0: Ooh. Gani. Unya, kwan, di ba ka ng Patun-an, Jong? Marag na, Jong, naman po na gipusil atong kwan?
2: Yes, actually, nakuha na natin ito na follow-up na ito kaganina si Police Captain Alba.
0: Mm.
2: Nadakpa na ito ang suspect atong ginagin.
0: Ah, okay, mayo.
2: Parantay kabungahan. Oo. Kini siya, is separate case niya. Ang gatong shooting incident kagahapon sa Kadlaon, separado sa dang suspektado ni Adam Steve. Oh.
0: Yeah, yes, we know nga separado siya because nadakpan ang suspect. What I mean ba nga, kanang kuan, kanang lugar, patunaan is naitabuan po na may gipusil.
2: Yes.
0: Oo. So, pero lain ng suntri. Kaya suntri, di naman siya nakuanan na naabdan.
2: Ang katong shooting gahapon man ko diha po to sa suntri.
0: Ah, suntri po to?
2: Oo.
0: Ooh. Pero at least nadakpan ng suspect.
2: Oo, oh, yeah, na pasakaanag kaso ng murder. Oh.
0: So, kini posible, if ever, huwag yun yung maipresentar nga, magkapresentar o kining dokumento, 10591 gini.
2: Yes, oo.
0: Oh. Okay. Sige, Jong.
2: Okay. Sige, sa muna ito ang matod report, galong ka unto para sa 11 NBPS program, dahil ka sa D3 Body Text Family at Og, my PC. Ako si Kipan Jong Barsales, para sa kampiyon ng mga balita, service, Bisho, Kalingawan sa Negros, K5 News, FM.
0: Salamat ka K5 Jong Bersales. Mabita na kakwanta mga K5 nga naman ko'y pusil dira. Natural ka nang if ever nga may maagian baguay lang may gipusil or may nagpinosilay. Natural sa kwan pa medyo init gyud nga area. Oh nya mo na nga gitutukan pud sa PNP. Naatlan sa pagkinan, atlan man mga K5 nga naa pud ra gabarot. Sige, alas 11.34 sa Pikas Bahi naman mga ka-K5. Ah. Kining issue karon sa Negros, I don't think so if this is only for Negros Oriental. Ah. But the entire mga ka-K5, marag na kasi natin kitag mga shortage na sa kuryente. Pero sa atong mayor diri sa Canlaon, ni paabot sa mong problema mga ka-K5 sa Regional Development Council. Tapos, if you could remember, sa nakalabay nga mga anadlaw, ang isa ka-kongresista diri sa Negros Oriental, ni paabot man sa mga concern. And tubag sa NGCP, andam silang muatubang sa Kongreso kung ipatawag. Ang pangutana lang po ani mga ka-K5, unsa po kahay solusyon sa Kongreso? Ha? I-check ta si ka-K5 Elmer Saga.
1: K5 News FM Live Report.
0: Mer?
3: Ka-K5 Steve, no? Gipaabot ni Canlaon, City Mayor Bacho Cardenas ngadto sa mga sakop sa Regional Development Council, Negros Island Region. Atul sa ilang K-5 gayon nga kining meeting ang kining kalabot or seryoso nga isyo kabayan usaba sa kakulang sa supply sa kuryente o padayon usab na si dati nga rotational brownout sa rehiyon, ilabi na gyud sa sakop sa Negros Oriental Electric Cooperative 1 o Noreco 1. Yeah, matud pa ni Mayor Cardenas no nga iya kining gipabot aron na may bawa usab sa mga naguna nga opisyales o ahensya sa gobyerno ag kinig gabatuod nga kahimtang aron sa makapangita o dali o ingon man malungtaron nga solusyon nga K5 State. So dugang pa sa mayor nga ang maong issue gilakip kini sa mga prioridad nga hisgutan aron masiguro sa mga lig-on o kasaligang supply sa enerhiya nga kinahanglan usab alang sa padayon usab mga pag-usog dinhi sa nasampit nga rehiyon. Gani sa tuwa usab nga nasayran usab nga kagabi ang First District of Negros Oriental nga kibayos din nasagmuyo galino labi na kadtong mga nag-work from home kay duha ngadto sa tulo ka hugna kagabi ang burnout kuning matawag nato nga rotational burnout sa matag lungsod og syudad dinhi sa unang distrito ning probinsya kay una nga nagapabalo naman ang Noreco 1 nga dunay 30 minutes nga interval ang pagkapalong sa kuryente pero pila ka gutlo niya na kagabi state nga burnout naman usab kunya gipabalo usab sa Noreco 1 nga 15 minutes na naman ang interval. So that's why ang ilang paibalo kagabi napuno gyud sa komento kay K5 Steve kay makaguba lagi daw sa mga appliances kaning ingon ini nga klase sa interval sa burnout labi na kining magsigi og kaning burnout kay K5 Steve. So ato usab gyud sa iran sa separado usab nga panagtagbo usab sa NGCP kauban usab sa pipila ka mga media personnel sa Negros Oriental nga ingon pano sa National Grid Corporation of the Philippines andam sila matubang sa mga mambabalaod sa House of Representatives aron muhatag katinawan sa mga kanunay nga masinati nga burnout kay K5 Steve kay matud pa no ni attorney Cynthia Perez Alabanza nga ang pangulo sa Public Relations Department sa NGCP nagkanayon nga andam sila muhatag og klaro palakalabot ining kabalaka sa mambabalaod sa nasod to gumikan sa kanunay nga burnout kay atong nasayra no katong giingon kay giingon nimo kaganiya kay Vice Steve nga sa nakalabay nga semana si Negros Oriental 3rd District Representative Janice Digamo ni sang at og house resolution nga nanawagan sa House Committee on Energy nga maghimog usa ka investigasyon kabahin ining talit nga pagkapalong sa mga planta or sa kuryente gini sa Visayas area kay Vice Steve. So karon no ang ingon pa sa NGCP ni conclude sila kay Vice Steve nga kulang gyud ang supply sa kuryente gikan sa mga power plants kay Vice Steve.
0: So mo na ikuan kay makatubag ani mer NGCP man.
3: Oh, kay sila man kay Vice Steve no kay according pagali sa ilahang nga initial although kani adto pa man kay Vice Steve kay mao lagi ang NGCP wala sila ginapanag-iyang nga plant kagulingong planta kay Vice Steve. So nag-gadra po niya sila sa pipila ka planta nga mostly naa usab nga nasa area sa Cebu kay Vice Steve ang kining nga planta. So uban ani kag napalong na pod so kulang gyud ang supply kay Vice Steve.
0: Ah, okay. Dali lang na ako nakita dali sa NGCP. Namin ipangutana o niya kung maabot sila sa Kongreso. How come nga ang Visayas makahatag lang og 2,696 ka megawatt nga naaman tayo palimpinon dire. O niya, gakatag pagining solar power, dire, solar plant dire sa Negros. Nga 2,000 ra ikahatag sa kuan?
3: Moragi.
0: Kaya di ko muto aning unani nga kuan nga mora ni dako og consumption ang kuan dako consumption mga kakifab ang Luzon no kay kani ma manual load dropping man ni siya kay tungod lagi nga kining kuan unya nagpada ang kuan naman godo ang NGCP ni sila nagud mismo implementation no. Mag-implement sila MLD or kining manual load dropping sa mga areas no. Gahapon June 18. So 3 PM to 9 PM so morning musunod Vico, Mico, Cebico 1 2 3 ang NEPSI, Noseco, Noreco 1, Noreco 2, Noneco, Aquelco, Antico, Capelco, Ilico. Oh. So pa ni Iliko, Gimilco, Gimaras, BLCI, Buhiko 2, Buhiko 1, o Buhiiko. Ah, wala di ay. Moni, NGCP ni Gikan, dili ni, dili na ito pasagpakwanan ang kwan ha? Ang Noreco, kay ang Noreco, gasunod rin na.
3: Oh. Wala gyud kada burnout kay Vice kada reklamo nila Noreco dai nang pasangin lang.
0: Dili na Noreco. Ato po taong tabangan ning Noreco kay di man ni ilahang problema. Ang kwandra is gikan na sa NGCP. Oo, muni problema sa Pilipinas. Oh. Muni kuan mga ka K5. Anyway, be gamay rag margin ang Visayas no. Ang Visayas okay granting ibi 2,696 ang yang kapasidad nga ma-generate nga electricidad. Unya kung ang demand niya is 2,475. No, so operating margin niya 221 gamay ra. Nga, nga kay tibok Pilipinas man gilibod man tibok Pilipinas. Money dapat usbon. Wa man tay mahimo anamer nga kanang palungsiga. Tubago naman sa NGCP nana nga wa man tay mahimo anak kay kung dili na to ingon na naon pod. Mapiktuhan man pod ang tanan nga mga kwan. Oh.
3: Mao lagi.
0: Money dugay ni problema ha. No, mawala raman pod, maraman pod katumpiang nga sa San Carlos ba. Nga mutungha siya nga grabe nga kwan niya ang gobyerno, mingor pong gobyerno advice pod nga kwan-kwani lang ninyo ah. Mga seasonal na. Nawala ra pod. No, mawala ra pod siya. No, ang unani pod siguro ni ang manual dropping, mawala ra pod siya. Oh, seasonal ba?
3: Magsolar lang ni uban.
0: Ano, sular lang. Yung problema kay pa-register mo ko ng sular. Mas lugar sa kuan ngay, pa-register nila. Pero ako, uyon ko, mer. Uyon ko. Pwede siya magpasular, ipa-register niya, nga mahimog balaod ang Pilipinas nga, ipa-register siya sa mga lokal, pero wala na'y corresponding payment. Wala na'y payment ba? Kundi li, pirma ra inspection lang, nga kung paano nila ma-integrate from the kwan, love especially, pero kung off-grid, ano nyo nang hilabtin ninyo? mangayo ra mo, sample, bayad ng 50 pesos nga, dili na sa permit, kundi li, clearance, gikan sa Bureau of Fire. Gikan sa Bureau of Fire, nga mo ni imong gibutang nga solar de sumbalay, nga i-require sa solaron nga sa Bureau of Fire nga dapat ang inyuhang controller sa solar, so solar inyuhang i-separate sa inyong balay para magkinaunsa safe inyong balay. O ana, so, okay kay ko ana.
3: Ay, di sila kasapi.
0: Okay ko ana. Pero kung mingon mo ron nga, daghan pag mga fish. Idungag na pod ninyo? No? Muni nakalisod nila, hilabta nila ang laing problema. Nga ilang problema, waga ni nakahatag solusyon.
3: Oh,
0: problema. Kaning kapalong sigang suga. GCP. Dapat eh. Kaning ga-propose. Meron kong to. Babaw sa Manila man to. Oh, ang concern na siguro nila, kaya wag nakakuan lang kita. Oh, safety kunuhay. Ihatag na sa lokal. Oh, ang lokal may mo inspect dira, bisag 50 pesos ba nga or 100 pesos ba dira nga kanang murag clearance fee nga para sa dokumento guban pa. Tapos ikuan lang lantaw lang kung sakto bang ilang wiring, sakto bang ilaha nga wire nga gigamit kay na kaning Pinoy inventor biya ni. Inventor ning Pinoy. Madjunon mo nga kuan sample ron ang imuhang kay namang ko'y mga kuan na nagka-Kefeb Elmer nga kanabita mo kuan kag kanang solar nana say kapasidad sa battery, kapasidad sa pag harvest og hayag gikan sa adlaw og ang mismong giagian sa enerhiya which is ang wire. So for example, ni palit karon og kining solar setup nga intended lang nga pwede siya maka supply og suga nga pila ka watts o nya electric fan o kung flat screen TV dira ra ka kutob. Kay kung ikaw mismo mo upgrade niya, wak di ka kabalo mo upgrade, sunog yun ka. At least makabalo ka ning uban ba nga for example ron mo na imong kwan example ron ka K5 Carlo ang imuhang kwan ron is duha ka dagkong solar panel. No, nya gagamit ka og 10,000 or 5,000 watts nga kinibitang inverter. Nya, ang imong wiring ana mo man ang gihatag nga wire nga ngan sana kanang gihatag nga wire nga iyahan na bitong dala ka K5 Elmer. Tapos lagi kay ganahan ka kay yay libre. Oo. So nagpay na po kag appliances, nabutang kag ref, nabutang kag aircon, gidungagan imong tulo, the same imong wiring. Dako nang sayop. Dako nang sayop. Dapat mailisan gyud ang wiring mga kakayo, especially for wiring gikan sa kanang solar, okay naman na. Ang gikan jud mismo sa mga controller paingon sa mga inverter. And of course, ang controller nimo dapat ang kapasidad niya katurpong kaya niya. O wala man siguro na maligyag solar setup mga kakayo nga ang ilang gibaligya nimo is 5,000 watts nga kaya niya ang 10,000 watts. Wala man siguro kay lain man nagpresyo. Mahal man na. Muna nga na'y masunog. Tungod kining mga pipila ka mga individual, maayog kayo mo-invento, mo-experimento. No? Mag-experimento mga iglaing balay. Diba? So, muna'y nakakuan. Wala problema ginasular. Unya baliktas sa NGCP, ako ning tukion karon kay K5 Elmer nganong ingon anin tong sitwasyon. Okay, kabalo man kita sa una pila-pila ka tuig nang milabay, kulang kitag supply.
3: Bitaw, bisag na ganing kay K5 Elmer kada mga mag-seminar. Mao magyapon lang gisgutan G5 team.
0: Kulang man gitag supply.
3: Kulang gid sa kwan, kurang supply.
0: Kulang man gitag supply. Pero ang problema lang ang kakulang diri mo sapi.
3: Mao lang.
0: Nakuha nimo?
3: Hmm.
0: Oh, kay daghang mga gubang appliances.
3: Labi na. Teka, di 15 minutes interval ako na kay naay.
0: Libog bitaw ko kung nai 15 minutes interval giunsa na nila.
3: Nganong balo man diay, nganong dili man pa magpabalo.
0: Oh, basig pwede kuan, basig mahalin, basig wa na day halin tong kuan. Unsa gito katong anti surge. Oh, namay mga anti surge nga kuan nga outlet mga kakaifa. Nga pagbalik ko rin, dili mo spike ba? Di na manggod ang problema.
3: Makalagay.
0: Oo. Hay, mas maayo abing nga tunga-tungaon sa adlaw.
3: Paningto ng uban?
0: Hmm?
3: Paningto ng uban?
0: At least makapangandam.
3: Oo.
0: Diba? Ano na, okay na life? Sagdain na sila eh.
3: Malak na eh.
0: Importante drama.
3: Nahanang problema.
0: Importante drama. Mahatag ang solusyon na. Na problema kay...
3: Oo.
0: Example, ang kongresista sa si Congresswoman Degamo ning kuana ning Almana, Mayor Cardenas may Almana. Unya, mingon na ding NGCP, dito rin matubag sa kongreso.
3: Dito.
0: Alams na. Ah, muna ako na pong hangyo soban. Ay jud tinyo kuana kay wagi mahimo ng Noriko. Because they're under NGCP. Eh. Noriko, Nonico. Bibiko. Biaiko. Ona. Sige. Salamat, Mer.
3: Sige, support na to. Sige, matulog nga balita. Kurasa kayo pa yung stream ng hatod kirato sa DTX 500, MyTC, o D3 Bio. Para sa programang 11 Mbps, sa kinis sa K5 at Marasagang para sa kampiyon na balita, serbisyo, publiko galingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report.
0: Nay, nangutana ba? Pangutana raman po ni niya. Ang kinikunong mga dagko nga... Kini ko ng mga dagkong nga korporasyon ba? Mga mall. Kining mga factory. Mga dagko nga mga establishmento mga KK5. Naaray nang utana mga KK5 kung kapalong-palong budbugha ni sila. Ha? Nainangutan na labi na dito sa Manila, mga KK5. Kap may palong-palong pudbakha dito sa Ilaha. O din na kanis Bisayas. Gamay yung margins Bisayas, kita yung palong-palong.

0: O, muni nakalisod. Nya, loy kay mabuthan taon ang mga local cooperative. Sige, alas 11:51. Ari sa ta mga kakay-5, oy. Maying buntag, maying udto, GE. GE ni siya ron. Generic, maying udto ah. Rowena Timtim. Kapangita, yun ko ni mo ba? Ay, sa nang biyaan. Sige, alas 11:52 na mga kakay-5. Ang kidney mo'y nag-filter sa tong dugo. Aron kuhao ng mga toxins o limpyuhan ng dugo nga nag-circulate sa atong alawas. Kini may kapasidad sa paglimpyo sa 52 kagalon o 200 kalitro sa dugo matag adlaw. Gani kung kini mag-damage, ikamatay sa pasyente gumikan nga wala na kini kasarang nga maglimpyo sa dugo sa lawas unless kung may kwarta ka nga ibayad nga dialysis kada tulo ka adlaw, depende naman sa damage sa mga kidney. Daghan nga rason nga nung nagka-damage ang kidney o ang duhang pinaka-common maong diabetes o high blood pressure. Sa pagtumar sa DTX 500 matag-adlaw, kini may charantin o gavisin nga nagapanubo sa blood sugar levels o dili magka-diabetes. Ingon man nga ang antioxidant sa DTX 500 nagapugong sa pag-oxidize sa LDL aron kini dili magbara sa mga kagatan maong ginatunaan o may nungdan sa high blood pressure. So kung gusto ka mag-healthy mong kidney, mag-DTX 500 matag-adlaw. Kailan pagpugupugo nga ang pag-ihiya. Ha? Available na sa mga butika sa inyong lugar. Diri sa Canlaon, available na sa may Hana Pharmacy, Midlife Pharmacy. Napodra sa may Sed Pharmacy, Philmart Pharmacy, Pinpin Store, Inday Lambert Store sa may Midtown, Nining Store. At the same time, Mahinay Store o Nini Chippy Store sa may Masulog Uno. Raman kang Dinlin Bake Shop sa may Masulog Dos. Maricel Pirolino sa may Uptown, Canlaon. Mapalit man sa mga kiosk leaders diri sa Canlaon. And the same time, mapalit sab na mga kakay-5 dira sa may sa tindahan ni Ma'am Josephine Mabo sa may highway. Dool sa Taytayan sa Masulog Uno. Kang tindahan ni Ma'am Merlin Antulo. Tindahan man ni Nonoy Latornat. Draman kang Ma'am Lynn Godoyo. Unya sa tarantaran ng mga taga Masulog. Available mga kakay-5 dira ha. Unya naapodra kang Ma'am Jana Mag-aso. Morning Mag-aso nga bugnaw. Ang ito na, Ma'am Jana. Kang Ma'am Marilo Batalona. Sige, available mandri sa San Carlos, sa tanan ng mga, o sa mga butika. James Pharmacy, RGL City Pharma, dri sa may Santo Niño, sa may Isilo Manog Pharmacy, o sa Clinica del Alternativo San Carlos Branch. Mabalik ta, karang dagadugay, musunod na ang K5 Mighty C Network News.
1: 11 Mbps. This is K5 FM, your official news and music station. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod gapuson sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag. Tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mabalik sa mga butika. Sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
4: Hinaot nga nainom nyo na inyong DTX 500 ang superior antioxidant og mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong mga tiyan.
3: Atong pag-isgutan nato karon mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
4: Moingon tag pula nga karne, Sir JP, pasabot nga karne uunod yun is baboy.
3: Oo.
4: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding, ug uban pa nga kung imong ihawon. Pula ang kolor sa unod ini. Sukwahi sa white meat nga iyas manok, isda kay puti ang mga color niini.
3: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats kung kiniba adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
4: Mm. Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug ko mukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug ko gakaog karni.
3: Uh-huh.
4: Ako orang masulti, Sir JP,
3: kini,
4: kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namatan nga pagkaon, o niya, mas maayo nga kaon jud pod kaog utan o prutas.
3: Correct.
4: O, aron nga, mabalansin nimo ang nutritional need sa imong lawas.
3: Mm.
4: Maayo pa, inom po kag DTX 500 og MyTC.
3: Mauna.
4: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
3: Tama jud, Doc.
4: Mm.
3: Naay mga researcher nga moingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
4: Mm. Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay ng mga balatian. Mao nang gingon, Sir GP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues, o worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 og MyTC kung sige man yung kagkaon og karni.
3: Mm.
4: Aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og MyTC nga maoy mo neutralize og mubalansi sa imong nga nutritional need versus sa destructive effects sa health sa tao.
3: Correct.
1: DTX 500.
5: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapalis sa mga butika.
3: Sumala pa sa mga pagtuon, Dr. Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat, o walay preservatives.
4: Mm. Ang mga processed red meats delikado, sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef, and beefalo. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir GP.
3: Mm.
4: Actually, ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karni, Sir GP, is vitamin B12, iron, protein, og zinc. Makuha po na nimo sa mga utanon o other sources.
3: Pwede ra.
4: Kung dili man gani tanan, kinahanglan dyan ka mo inom og food supplement. Nga may mga B-complex.
3: Mm-hmm.
4: Tigid nimo ang pag-inom anang MyTC og DTX 500.
3: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga

0: Mag-DTX 500 o mag-Mighty si Sir GP.
1: Wa na dyan tayo igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Huwag kinasab si Dok Ramil Oy, sing maing panglawas ang pingan.
1: Dili abusuhan.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy. Sa ating bansa, hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News. MyDC Network News. C Network News. MyDC Network News. Headlines.
3: At sa ulo, naman nagbabagang balita. Pagbibenta ng karne ng baboy sa sidewalk sa bayan ng Panay sa Capiz sa pinagbabawal na dahil sa pangamba ng African Swine Fever. Bank deposits sa Eastern Visayas umabot sa 202 billion noong 2025. Nasirang tulay sa bayan ng El Nido, Palawan, pahirap sa mga residente. Sinindihan kandila dahil sa brownout, tinitignan ang rason ng pagkatupok ng dalawang bahay sa Bugasong Antique. Bagong kapitan ng Pagatpata umupo matapos madismiss sa serbisyo si Kapitan Babaran. Hepe ng Sibulang Police Station tinanggal sa puesto dahil sa pagpapatupad ng one-strike policy. Samantala, utility workers sa Aklana arestado matapos makuhanan ng baril at rifle grenade. Wing van na sumalpok sa kasunod na dump truck na haharap sa Warak.
2: YDC Network News.
4: YDC Network News.
3: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyDC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, pagbibenta ng karne ng baboy sa sidewalk sa bayan ng Panay sa Capiz, pinagbabawal na dahil sa pangamba sa African Swine Fever. Detalye ng balita niya, atin sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
5: Pinagbabawal na ang pagbibenta ng karne ng baboy sa gilid ng mga daan sa bayan ng Panay sa lalawigan ng Capiz. Sa panayam ng K5 News FM Rojas kay Panay Mayor Jonathan Sanebesa, sinabi nito na dahil sa pinaniniwala ang resurgence ng kaso ng African Swine Fever, minabuti nito na pansamantalang pagbawalan ang pagbebenta ng karne ng baboy sa sidewalk. Ipinag-utos din ito ang mahigpit na pagbabantay sa mga binibenta ng karne sa loob ng pamilyang bayan at siguraduhin na nakapasa ito sa meat inspection. Nakonvene na ni Mayor Besa ang Task Force ASF at patuloy ang pagsasagawa ng mga hakbang laban sa nangyayaring pagkakasakit at pagkamatay ng mga alagang baboy sa naturang bayan. Sa ngayon, patuloy pa na kinukumpirma kung ASF o iba pang sakit ang sanhi ng pagkamatay ng mga alagang baboy sa bayan ng Panay. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
2: YDC Network News.
4: YDC Network News.
3: Samantala, bank deposits sa Eastern Visayas sa umabot sa 202 billion noong 2025. Balita hatin sa atin ni K5 Carol Medino.
6: Umabot sa 202.44 billion pesos ang kabuuang deposito sa mga bangko sa Eastern Visayas noong taong 2025. Batay sa datos ng Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC, tumaas ito ng 9.88 billion pesos mula sa 192.56 billion pesos na naitala noong 2024. Samantala, dumami rin ang bilang ng mga bank accounts sa rehiyon mula sa 1.58 million noong 2024. Umakyat ito sa 1.72 million noong 2025. Isa sa mga nakikitang dahilan sa pagdami ng mga bank account ang patuloy na paglago ng e-commerce at online banking. Nadagdagan din ang bilang ng mga sangay ng bangko sa Eastern Visayas mula sa 303 branches naging 330 na ito. Samantala, sa Tacloban City, umabot sa 74.4 billion pesos ang kabuuang deposito noong 2025. Mas mataas ito kumpara sa 69.3 billion pesos noong 2024. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
2: MyTC Network News.
4: MyTC Network News.
3: Gayun din, nasirang tulay sa bayan ng El Nido.

0: sa mga residente. Kabang detalye ng balita, atin ka K5 Grace Belostrino.
1: Mas tumitindi ang hirap na nararanasan ng mga volunteer na tagahila ng balsa sa isang ilog sa El Nido habang patuloy na tumatawid ang mga estudyante papuntang Bocana Elementary School dahil sa sirang tulay sa lugar. Sa video na in-upload ng Sulong El Nido, makikita ang aktwal na pagtulong ng mga residente na siyang humihila ng balsa habang sakay nito ang mga mag-aaral na kailangang makatawid sa kabilang pampang para makapasok sa paaralan. Araw-araw, ganito ang kalagayan ng mga estudyante, maging ng mga residente sa lugar na labis namang nagpapahirap sa kanila, gayon din sa mga tagahila. Ayon sa uploader, ang pinakamabigat na bahagi ng sitwasyon ay hindi lamang naman sa pagtawid ng mga estudyante, kundi ang aktwal na paghila ng balsa sa gitna ng ilog, lalo na kapag malakas ang agos ng tubig o kapag high tide. Ibinahagi ng ilan sa mga ito na kinakailangan nilang magbuhos ng pisikal na lakas at manatiling alerto sa buong proseso ng pagtawid dahil maaaring maging delikado ang biglaang pagtaas ng tubig at pagbilis ng agos. Nauna nang naging viral ang sitwasyon matapos ipakita ng isang guro ang kalagayan ng mga mag-aaral na araw-araw na dumadaan sa ilog dahil sa sira at hindi pa naaayos na tulay. Hanggang ngayon, nananatiling pansamantalang solusyon ang balsa habang wala pang konkretong aksyon sa agarang pagkukumpuni ng tulay na ginagamit ng naturang komunidad.
2: Para sa Mighty Scene Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan. K5 News FM.
3: MC Network News. Mighty Scene Network News.
0: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Sinindi ang kandila dahil sa brownout, tinitignang rason ng pagkatupok ng dalawang bahay sa Bugasong Antique. Balita hatid sa atin, Liga K5 Jojen Morillo.
4: Dalawang bahay ang natupok ng apoy dakong alas 8 ng gabi Hunyo 18 sa barangay Ilawod, Bugasong Antique. Sa paningam ng K5 News Team, sa mayari ng bahay na si Febelin Cataluna, na bago sumiklab ang apoy, lumabas siya para bumili ng siomay habang natutulog sa loob ang isang taong gulang na anak kasamang 10 taong gulang na kapatid na naglalaro ng tablet. Sa kanyang pagbalik ay narinig niya mismo na sumisigaw ang kapatid at naglalagablab na ang apoy. Sinubukan niyang iligtas ang kanyang mga anak habang wala namang natira sa kanilang mga gamit. Ayon sa may-ari, nagkaroon ng brownout sa kanilang lugar at dahil dito ay nagsindito ng kandila na posibleng dahilan ng sunog. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang investigasyon ng Bugasong Bureau of Fire Protection sa kung ano ang naging dahilan ng sunog. Para sa MyTC Network News, sa K5, Joe Jen, Kapatingan Murillo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampiyon na Estasyon, K5 News FM.
3: MyTC Network News.
5: MyTC Network News.
0: Samantala, bagong kapitan ng Pagatpata umupo sa pwesto matapos madismiss sa serbisyo si Kapitan Babaran. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5K Buscaino.
6: Umupo na bilang bagong kapitana ng Barangay Pagatpat si Barangay Kagawa Jude Fuentes matapos siyang italaga ni Mayor Clarix Uy. Pinalitan niya ang dating kapitan na si Aquiles Gugoy Babaran na na-dismiss sa batay sa kutusan ng Office of the Ombudsman. Ang hakbang ay alinsunod sa Order of Re-implementation na inilabas noong Hunyo 4, taong 2026, kaugnay ng administratibong kaso ni Nefe Loyola laban kay Aquiles Babaran dahil sa grave abuse of authority at grave misconduct taong 2017. Binigo ng musyon ni Babaran na ipawalang visa ang kaso. Ipinaalala ng ombudsman ng hindi pagsunod sa kanilang kautusan ay maaaring maging batayan para sa pagtanggal, suspension, demotion, multa o iba pang disciplinary action laban sa sinumang opisyal. Samantala, nagpasalamat si Babaran sa lahat ng nagpaabot ng dasal at suporta sa kanyang pamilya.
7: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
3: ITC Network News.
5: ITC Network News.
0: Gayun din, hepe ng Sibulang Police Station tinanggal sa puesto dahil sa pagpapatupad ng one-strike policy. Detalye ng balita, hatid kay K5 Shara Homilio.
8: Ipinag-utos ng Police Regional Office Negros sa Ireland Region ang pagpapatalsik kay Press Major Fortunato Savio Villaforte, Chief of Police ng Sibulan Municipal Police Station, alin sulod sa maigpit na pagpatupad ng one-strike policy laban sa legal na sugal. Inilabas ang relief order kahapon Huwebes kasunod ng matagumpay na operasyon laban sa legal na sugal noong Hunyo. Hunyo 17 sa Purok Maswagon Barangay Loc Cebulan Negros Oriental. Sa ilalim ng One Strike Policy, anumang positibong operasyon na isinagawa ng National Operational Support Units o ng Regional Special Operations Group laban sa legal na pagsugal, online o isabong na aktibidad at mga smuggled na sigarilyo ay maaaring magbigay ng garantiya sa pag-relief sa Chief of Police na walang pagkiling sa pagsagawa ng karagdagang investigasyon upang matiyak ang walang patid na serbisyo ng pulisya at ang patuloy na operasyon ng kapulisan. Si Police Captain Mary Jane Gutierrez ay itatalaga upang humawak sa posisyon ng Officer in Charge ng Cebulan Municipal Police Station. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Sara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: ITC Network News. ITC Network News.
0: At utility worker sa Aklana arestado matapos makuhanan ng barila rifle grenade. Detalye ng balita atin sa atin ni K5 Leonard Veray.
9: Arestado ang isang 31-anyos na utility worker matapos makuhanan ng baril at rifle grenade ammunition sa isinagawang search warrant operation ng pulisya sa may barangay Union Nabas Aklana. Kinilala ng Nabas Municipal Police Station ang suspect na si Robert Ponyo, residente ng nasabing barangay. Sa paghalughog sa kanyang bahay, na-recover na maoperatiba ang isang 38 revolver na may apat na bala at isang rifle grenade ammunition. Samantala, todo tanggi naman ang nasabing suspect na sa kanya ang mga na-recover na mga armas. Sa ngayon ay nakakulong na sa Nabas MPS si Ponyo at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
3: MyTC Network News. MyTC Network News.
0: Gayon din, Weng Van sumalpok sa kasunod na dump truck, harapan nawara ka. Balita hatid sa atin, nega kay Fardana Chavez.
10: Wasak ang harapang bahagi ng isang Weng Van matapos itong salpukin ang likuran ng sinusundang dump truck sa barangay Dadap, Luna, Isabela, dakong alas 10 ng umaga nitong Huwebes, Hunyo 18, 2026. Galing ang Weng Van sa lalawigan ng Tarlac at magde-deliver lang sana sa lungsod ng Kawayan, ngunit habang binabaybay ang kalye ay bigla umanong lumiko sa isang gasolinahan ang kasunod na dump truck at sa bilis ng pangyayari ay hindi na ito nakaiwas pa sa tindi ng pagbangga. Napuruhan umano ang computer box ng sasakyan, dahilan para mamatay ang makina at hindi na makontrol pa ng driver, kaya umusad pa ito ng ilang metro bago tuluyang napahinto. Maswerte na bang walang ibang nasaktan maliban sa natamong konting galos at pasa ng driver matapos bahagyang naipit sa manibela ng sasakyan. Lumalabas sa inisyal na investigasyon ng Luna PNP na mechanical failure ang naging dahilan ng nasabing aksidente.
11: Bali po sa aming investigation, magsesettle na lang po sila kasi minor damages lang naman po ang nangyari. Willing naman po sila, both parties, yung lahat ng may-ari ay mag-turn into settlement. Po.
10: Samantala, bago pa man mangyari ang aksidente, ay kila nagparamdam na umano sa driver ng Weng Van.
11: And accordingly po sa ating investigator, nahuli na po itong cargo truck sa Santiago City kasi kalbo na yung gulong. And medyo luma na yung sasakyan kung kaya naman nangyari po ang aksidente. Pero walang
10: para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
3: MyTC Network News. MyTC Network News.
0: At mga K5, para sa detalye na ating balitang abroad, inanunsyo na Estados Unidos na itinigil na nito ang naval blockade laban sa Iran matapos lumagda ang dalawang bansa sa isang kasunduan na layong wakasan na ang tensyon sa gitnang silangan. Ayon sa U.S. Central Command, inalis na nila ang blockade alinsunod sa direktiba ni U.S. President Donald Trump. Bunsod dito muling binuksan ang Strait of Hormuz, isang mahalagang rutang dinadaanan ng mga barkong may dalang langis at iba pang kalakala. Nabatid na kasama sa kasunduan ang agad na pagpapatig ng operasyon ng US military kung susunod anya ang Iran sa kasunduan. Bagamat na isa katuparan nito, duda naman dito si Iran Supreme Leader Mojtaba Khamenei, anya hindi lubos na sang-ayon sa kasunduan, ngunit pinayagan niya itong ituloy matapos makatanggap na makatiyakan. Samantala, sinabi ni Trump na inaasahan niyang susundin ang lahat ng panig ang tigil putukan upang magpatuloy ang usapang pangkapayapaan.
3: YTC Network News. YTC Network News.
0: At mga ka-K5, sumayin niyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Santiago, Palawan at Cagayan de Oro, antabayan na ng pagbabalik ng ka-K5 Justin Kess, ka-K5 Ray Almuda at ka-K5 Jonathan Sabana sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita. K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines.
3: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
12: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ko ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
3: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika.
13: Wala ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
14: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio. Wala sa plain nga ordinary D3.
13: Aha. Katong hisgutan ang mga puntos nga anong dapat nga mo gamit ka og D3 Bio sa baylo nga ordinary plain D3 nga atong naandan.
14: Gipili na ko ang D3 Bio Sir GP over ordinary vitamin D3 nga naman. Kung ga D3 Bio ko, bisan pag magsakit ko, wala jud ko ginagutom. Ug ang ako ang lawas makasukol sa akong sakit. Ngano kay konsentrado, walay activity ang akong tiyan, nindot ang autophagy ug nindot pag-ayo sa akong lawas. Ang advantage is ang D3 Bio adunay medium chain triglycerides or ketones nga wala sa ordinary vitamin D3 Sir GP.
13: Ako dok mag D3 Bio ko ug dili na mag D3 nga plain. Kay ang D3 wala jud gapaubos sa atoang mga bad cholesterol. Ang virgin coconut oil o kining VCO nga naa sa D3 Bio maoy gapaubos sa imuhang mga bad cholesterol sa pamaagi nga iya kining gipataas ang imuhang HDL. Asa pa man kaana sa pag-inom nimo og D3 Bio, ang tumong nimo patyon ang kagaw nga bakterya, viruses, fungi ug kung unsa pa man diha, ang yeast. Pero kinipod, ang gapaubos sa imuang LDL o gapataas sa imuang HDL, kiniwala sa plain D3 o naalamang sa D3 Bio, Dok.
14: Ito na. Ang D3 Bio pwede magamit nga instant energy. Ang ato ang atay ga-produce sa gitawag nga glycogen. Pero kung gainom tag D3 Bio matagalaw Sir GP, ang ato ang atay dili na kinahanglan pa magpagawas og glycogen para gamiton nga energy. Kay siyempre, energy na daan ang D3 Bio tungod sa MCT. Sa ato pag-ipasabot, makuhaan na jud ang trabaho ang ato ang atay og dili kini ma-overwork. Tungod nga siya na ang gapagawas sa glycogen. Unya, kung daghan ka glycogen sa pipila ka adlaw, bankrupt kini or maguba. Sa D3 Bio, ang pondo nga glycogen sa atong atay, gistore or gimintin lang siya.
13: Oho. Unya, iya kining gipaubos ang stress atong atay.
14: Yes, Sir GP. Kung D3 ra, Sir GP, it's all your active immunity. Ang imuang active immune system ra, iyang paligunon. Pero kung D3 Bio, duha ang iyang paligunon.
13: Muni gwapo.
14: Ang imuhang active immunity o passive immunity, hunaw na sa D3 muadto sa imuhang active immunity. O ang imuhang BCO or extra virgin coconut oil muadto sa imuhang maselula para sa imuhang passive immunity.
13: Wow.
14: Pag abot sa kagaw, Sir GP, ang imong active soldiers, active immunity, maghulat ra. Kay dito pa lang sa selula, namatay na ang kagaw. Manghipos na lang sila. Meaning, walay overreaction nga may tabo sa imong immune system.
3: D3 Bio.
15: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus og mga bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
14: This immunity nga moadto na lang diretso sa imong selula, mura silag mga barangay tanod. Kung kayang kontrolon sa barangay tanod ang barangay, moadto na lang didto ang pulis aron magunsa, aron mag-record tanod na lang, Sir GP, o maghipos. Pero kung walay barangay tanod sa usa ka barangay, kinahanglan jud mutawag og pulis.
13: So ang sekreto sa passive immunity, dili overwork ang imong immune system. Bisan pagkampyon ang imong immune system, kinahanglan nga dili po ni siya puguso kaayo. All things tanan dapat adunay moderation.
14: Kung sa military term pa, Sir GP, naa kay auxiliary. Ang D3 bio murag auxiliary na siya. Naa kay backup aron dili maglisod ang imong immune system. Mo na siya mga sundalo. Nahimo siyang passive tungod sa BCO nga imong giinom. Ang BCO nga naa sa D3 bio. Kay kung dili nimo na imnon, wala joy mahitabo.
13: Take note ha, ang BCO nga naa ra jud sa D3 bio ug wala sa plain D3.
14: Mo na kalahian kung gainom ka og D3 bio over plain D3. Kay ang plain nga D3 dito ra jud sa imong immune system. Pero kung D3 bio, imuhang immune system og cellula. Kanindot jud kung kita ga D3 bio. Mo na Sir GP nga D3 bio na jud ko karon. It takes 2 to 3 years para ma-approve sa FDA ang D3 bio. Dili man jud na basta-basta i-approve sa FDA kung dili nila tanawon, Sir GP.
13: Correct, Doc. Doc, it's time to say bye-bye na. O si Jean Paul Generoso.
14: Huwag ako nasab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas, ipadayon.
13: Ayawg abusoho.
16: D3 bio.
17: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang na ayo akong sama.
16: D3 Bio, ang D3 ng may VCO. Ang VCO ng may D3.
18: Mapalit sa mga
16: D3 Bio. Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
19: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung norma nga pangunahuna.
16: D3 Bio, ang D3 ng may VCO. Ang VCO ng may D3.
18: Mapalit sa mga butika.
16: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Jubilin.
2: Sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Gusto ko na.
0: Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Inaag kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang kalain nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
6: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
5: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
6: Mag Mighty C na,
5: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
6: Mighty C. Mag Mighty C na.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
0: Extend the food superman for men.
11: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, gid sa extend. Baayaw, gid kami ni mister.
0: Extend food superman for men.
12: Uy, besh, kanusa mong kamo ato sa bangko aron mo withdraw sa sweldo?
13: Ugma puhon ko mo withdraw, besh. Adto ra ko sa DCCCO kay mohapit pud ko og bayad sa akong loan og save pud gamay ba?
12: Hala, naa day ATM dito?
13: Naunsa mang kangadugay naman na. Dito ra withdraw para makabisita pud ka sa office kay miyembro tag iabya pud ka.
12: Daghan magtawo dito, good.
13: Naay daghang satellite office ang Dumaguete branch, besh. Pwede sa Kalindagan, Locsin, Daro, Bakong, Valencia o Shaton Satellite Office.
12: Ama o ba, besh? Pwede ka na dito? Sige, ato ko sa satellite office para pag gusto kong parking sa akong sakyanan.
13: Sana all na ay i-parking.
14: Ang DCCCO ATM available alang sa mga miyembro sa musunod nga opisina. Dumaguete Branch, Locsin Satellite Office, Valencia Satellite Office, Daro Satellite Office, Baez Branch, Tanhay Satellite Office, Mabinay Satellite Office, Bayawan Branch, Gihulgan Branch, Sikihor Branch, Kabangkalan Branch, San Carlos Branch.
15: Calling all Aling Bebe members. Do you want to win amazing prizes like grocery items worth 15,000 pesos? Don't miss a chance to be one of our lucky winners of our awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo that will run from June 1 until August 31, 2026. For every purchase worth 10,000 pesos single receipt, exclusive from supermarket, a customer will receive one raffle entry. Present your receipt at the redemption booth for verification. To ensure that your raffle entry is valid, please write your complete name, address, contact number, and signature clearly on your raffle ticket before dropping it into the raffle box located at redemption booth. Incomplete, illegible, or unsigned raffle tickets may be disqualified. Grand draw will be on September 1, 2026. So what are you waiting for? Shop now, join the awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo, and take home amazing prizes. Visit our customer service counter for the complete promo mechanics. Only here at your number one shopping partner, Quezano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less. The best place to shop for all!
16: Asa magagikan, bay?
17: Gikan ng ubukit, bay!
16: Uy, tingala po lapo kay mong sakyanan.
17: Gitaw, mabakaros, ganyan ko?
16: Aw, oh, dito sa Jukax Bay, Jukax Car Wash.
17: Mayo dito?
16: Ayos kayo.
17: Sige, diyan na ba? Pakarwas ako.
16: Sige, sige.
3: Jukax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa una nga lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, naay massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
18: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
19: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
20: Number one.
19: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: across the land, across the seas, and across the nation. You are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: 11 Mbps. High speed na mga balita, optic fiber sa komentaryo, at estable sa serbisyo publiko. 11 Mbps. 11 Mbps.
2: Balik tama ka K5 dari Gapon sa tuwang tulumanon kining 11 Mbps mga balita og public service.
1: 11 Mbps.
2: Standby ka K5, Jom Sonido.

0: Bito, dapat i-explain ni mga ka-K5s and GCP. Kaya nga tuwa di ayong ang system peak na to nga demand is 2,475 sa Visayas. Tapos ang kapasidad nga ma-generate ng elektrisidad is 2,696. May 200 kapinta mga ka-K5 nga operating margin. Sa kuan pa, marag reserva. Pero nga naman yung kapalong-palong manta. Puros may mga operating margin, oh. How come nga magkulang sa kurinte? I don't know, kung mao ba niya kung pagsabot, kaya mo mapod lang istorya. Amo po na ilang gibutang diri, available generating capacity. System peak demand o niya operating margin. Sige, alas 12:31 na. I-check sa nato, nasa linya si KK5 Jom Sonido regarding na niningkikasag nga isa ka surprise drug test sa bagong merkado sa siyudad sa Sagay. Kato ni mga empleyado, mga KK5 sa construction company. I-check ta nasa linya, KK5 Jom Sonido.
1: K5 News FM Live Report.
0: Jom.
2: Kevin Steve, surprise o na-surprise yung man tinood ang kining mga empleyado pero mga kuan ka K5 Steve, ang term nga ilang gigamit is admin employee. O sa kuan pa ka K5 Steve, kana yung mga regular nga mga empleyado sa usa ka construction company nga gitawag nato, ningingaanla nato og Eco Sierra Juliet ESG Construction Ansans Construction Company. Bisan pa sila pagka surprise K5 Steve. Daghan po nga nangalipay. Tungod kay una-una ka K5 Steve ang resulta sa gipahigayon nga drug testing ilahang matago o ilaha pong magamit as legal nga basihan ka K5 Steve. Base pa man lang kung maka-resign sila ini nga mga binulan or mahuman na ila contract. So makakita sila og lain nga mga kontraktor, doon na sila ipakapakita. So sa atong paglantaw kag K5 Steve kining sobra gibana-bana sa atong source nga mga sobra 90 ka mga empleyado ang gipatiga gipa undergo og kining surprise drug testing. Walay labot kag K5 Steve ang pakyawan. Tungod kay ang pakyawan kag K5 Steve murag matawag man sila nga contractual mo na nga usas mga rason wa sila wala sila gi-appeal. Pero wa gyud exemption kag K5 Steve ni ining gitawag nila nga admin nga mga empleyado, tanan gyud sila gipaubos sa surprise nga drug test. Ingon pa man gani tinuod, ingon sila nga na-surprise sila, pero nalipay po sila biskan sila na surprise tungod kay ug matud pa sa uban nga atong nakahinabi, wa man gyud problema pud gyud hapon kay wa man sila gagamit og gidiling drugas kay K5 Steve.
0: Oh, pero kaning mga apil pud ta nitong kontraktor, akatong mga ansana? Contractual kay para at least mabalaan pud ba kay kaning Pacquiao dako pud ba nagpaigo.
2: Oh, kwan siya kaning Pacquiao nila unya ambot mo ba lagi nga ato ang na hinabi ang Pacquiao ko na anak ko humana ka ansa wala mister exempted mi ana kay di man pud mi gyud permanente sa ilang kompanya. Apag humana ni ani nga projeka ni karon nga mo ang gikuan gibutangan na mo og kaning mga bricks lahi naman sad pud ang construction company nga among kuan among atuan niya. O gastuhan mi og matod pa sa ato ang nakahinabi ka K5 Steve. O gastuhan din sila sa kumpanya, di man lang yapon sila magdugay mo serbisyo ni anang kumpanya ka K5 Steve. So yawat na lang pod nga maka-save ang company. So sa paghatag og exemption sa kining mga contractual o kung mingon na to nga pakyawan system.
0: Pero mas maayo gid tani ko na appeal jom kay kabalo ka kining Pacquiao ra paspasana eh.
2: Niya mo. Og maingon na to nga kuan kining og sa kuan pa murag abtik balikay sa K5 Steve. Padali ay nga kuan kay Pacquiao ay man.
0: Dili man pud may mong rason nga kay mahuman sa ilang trabaho, mawala na sila pud pa. Pwede basihan nga kung dawaton man nagbalik or dili.
2: Oo, kay diba? Kuan man. Kining Pacquiao naman. So kung og mubusong og mubusong og mapositive. Una bitaw nga, ingon ni sila nga ang mga ato ang mga kaigsoonan, ingon nga problema ra na siya. Think positive. Bisa ipadrug test ka mo, think positive po dahi ka.
0: Okay.
2: O na nga, utahay po. May mga time yun nga kinahanglan po na to mo, think negative. Kaya nga si Oroy, aga itong mga dalaga to, ipa-pregnancy test sila, o nga, mag-think positive, hinoon siya. Sapat kang delikaduha mo ng istorya.
0: Okay, oo. Munay kuan. Pero anyway, at least maayo ang gihimo sa no sa private company. Mm. Nga nakahimos lag inisyatibo ngayon na.
2: Kuan po siya kay Kipeb Steve, isip po ining inisyatibo, isip po og pagpakita po kay Kipeb Steve og dakong suporta sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Escalante. Tungod kay ang ato ang mayor diri nga si Honorable Mayor Leo Rafael Bibo Cueva hing kuan gyud hugtanon gyud nga nanindugan nga pag nga sa kining drug free workplace ang Dakbayan sa Sagay kay Kipeb Steve. Una nga pinaagi ni ini ilang ipakita ang ilang pagrespeto og isip usab pagsuporta sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Sagay kay Kipeb Steve.
0: Wa man kay absent.
2: Wa gyud. Kaluyan ba ya? Wa gyud absent kay dito me. Dito sa sulod. Ana, pag adto na mo sa sulod, may bawaan man nimo kay naa man ay panington, pero kaluyan ba ya? Wa gyud koy nakita nga dagko kay dagko kay singot ba? Kanang murag bangkiling kay dagko singot. Wa gyud ba ya pod ba ya? Di ba nga nakita nimo nga smile
0: di, lang. Di po na sington.
2: Sige. Waoron. Sige, sa so, umano pila. Pero kaki pa Steve, so, ato ang gadulaan ang kuan, ang usa sa mga dako kuan dako posisyon sa ilang kompanya. Mm. Sila nga ako personally ko personally siya so gusto iyang na obserbaran. Kaya ubay-ubay naman po siya kung nagkumpanya nga iyang na nakuan nga trabahoan kaki pa Steve. Makita ko nun niya nga karon nga murag ni puro gyud negative tanan pinagi sa mga facial expression sa iyang mga ilang mga tinao og unsa ka kuan og nakita po niya kay og na ako nimo positive daghang mang mo absent watingon nimo ganiha daw na siya kay Vibe Steve no ato apud siya ato ang pakigsusihan po nato kung do na ba kung mustang resulta kung basi pa lang kung mahimo nga makuha nato og nga eksakto nga numero bisag di na nato malawag ang mga ngalan. Kung pila gyud kabuok ang ilahang specific gyud nga number alang gipahigayon ni ining surprise drug testing kay Kipeb Steve.
0: Sige.
2: Sige. Sa so, amo pila ka balita nga atong nahipos atong paglibot-libot tibok Dakbayan sa Escalante. Oy, ato ana lang ning paaman kay Kipeb Steve, may oras mo manguro. Kaning ang synchronized nga launching sa Safe in IR. Kunya ang Dakbayan sa Escalante ug ang Sagay nagpahigayon pud sila og kaning kuan caravan. Kunya before sa caravan kay Kipeb Steve na ay synchronized nga launching ang main gyud sa kuan Safe NIR 911 na aris talisay kay Kipeb Steve. So man nga nakabantay ang ato ang mga kapareho natong media practitioner nga wala ang mga hipe sa kada lungsod og Dakbayan kay Kipeb Steve tungod kay ang mga hipe sa pagkakaroon na sila sa Negros Provincia and Negros Occidental Police Provincial Office og dito sila hingtambong kay Kipeb Steve. So nunot ni ini ang kabilog at tibuok Negros Occidental nagdungan og panggawas ang kining at ilang mga kuan mga ining mga civic organization Bureau of Fire Protection para sa usa ka caravan para sa pagpabutyag og suporta ni ining Safe in IR dial 911.
0: Jom ikuan niya Jom ha. Ngayon, may gusto lang kong i-clarify ba nga in kaso mutawag ka og 911 nya wala kay load kun pwede ra ba?
2: Pwede ra mo nang istorya gani ha sa okay. ni Lieutenant C sa kuan sa ang dibako nga deputy o chief of police sa siyudad sa Escalante iyag yung gimensionar gani ha pero sige lang kay ato og ni isang kaning kahigayunan interviewon gyud nato kay Kipeb Steve karang murag one-on-one gyud ba kay lahi man gyud ang capture sa audio kung naara siya sa sound system unya murag part lang sa iyang message lahi gyud ang impact kung naato siya makahinabi ato bang face to face sa Kipeb Steve.
0: Sige Jom
2: kabahin nene sige so muna pala ka makalambuan atong nahipo sa itong libot-libot tibok Dakbayan sa Sagay o Escalante o ang ining balita katod ka nato sa Ditex 500 mighty C ang alkaline base ka vitamin C D3 bios 4 biotex o extend food supplement Detox Copinex, nakakapi ka na naka-detox ka pa para sa programang 11 Mbps. Ako si Kipeb Jom Sonido para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Negros. Ang kampiyon ng estasyon, K5 News sa TAM. 11 Mbps!
0: Salamat ka K5 Jom Sonido sa mga update. Mayo ni i-replicate mga ka K5. No, kining pagpaygayon sa isa ka surprise drug test. Labi na sa mga construction companies sa lang mismo nga mga tinawo. Para good ni mga surprise drug test sa kwan, mga driver. Uy, din ay mga ka-K5. Ato lang nga isgutan ka rin daga-duga. I-check sa nato mga ka-K5. Si ka-K5 sa Freezerio.
1: K5 News FM Live Report.
2: Ka-K5 Steve, si Kop sa Kapulisan ang usaka gilistang street level individual atol sa bay-bay operasyon nga gipagayon sa Bakong Municipal Police Station dito sa Purok Santan, Barangay Isugan, Bakong Negros Oriental kagahapon sa gabi. Ang suspitsado, giilang nga si alias Diego, 41 anyos sa Minyo o residente sa Laringna Drive, Barangay Taclobo, Dumaguete City. Sumala pa sa report, gipangunahan sa mga operatiba sa Provincial Drug Enforcement Unit sa Negros Oriental Police Provincial Office or kining Norpo ang bypass operation nga giabagan sa Philippine Drug Enforcement Agency or kining PDEA kuha sa may resulta sa pagsikop sa suspect. At also operasyon naaktuhan matod pa ang suspektado nga nibaligya sa usa ka sachet nga adunay gito ang sabo ngadto sa pusat buyer. Nasakmit gikan sa suspect ang usa ka pakete sa gitong shabu o usa ka tinuod nga 1,000 peso bill nga gigamit isip by bus money. Gibrabana sa kapulisan nga naa sa 0.8 ka gramo ang timbang tara kumpiskang gidulang shabu din mo kantidad sa 5,440 pesos. Tungod niini, ang suspect magatubang og kasong paglapas sa Section 5, Article 2 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga nato nakuha ang balita hatod ginato sa DX 500 D3 Bio Mighty C ug DTX Coffee Mix. Alang sa programang 11 Mbps, ako si ka-K5 Sepre Serio para sa kapit mga balita at serbisyo. Publiko ug kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 11 Mbps.
0: Salamat ka-K5 Sepre Serio sa Picas Bay naman na unom ka mga personahe sa Philippine Coast Guard sa Negros Island Region ang nagpositibo sa initial screening atol sa gipagayon nga random drug test sa nakalabay nga Miyerkules. Sa kapin 200 ka mga sakop sa PCG gikan sa nagkadayang nga istasyon sa Negros Oriental, si Kior og Negros Occidental nga gipaubos sa mong surprise nga test. Sumala pa ni Commodore Christopher Auro, Commander sa Coast Guard District Southern Visayas, ang mga urine samples anom ka mga personal gipadala ngadto sa isa ka accredited nga laboratorio sa Rion Size. Alang sa confirmatory testing, tumong nini masiguro nga ang katinod sa resulta og dili kini tungod sa bisan unsang tambal nga posibleng gipanginom sa mga ingtungdan. Gipaibalo sab sa opisyal nga hugot nga ang ilang baruganan sa zero drug tolerance policy. Kung mapamatud ang positibo ang resulta sa confirmatory test, magatubang og kasong administratibo among mga personahe nga most posibleng magresulta sa pagkataktak sa serbisyo. Nindot man sab ng paong siga ang kuryente sir kay sayo ang atong Christmas kay mura mag serious night. Malagi problema na mura serious night pero guba po di mong ref. Oh, guba po di mong unsa dira nga mga appliances. Maguba po di mong kanon. Ma, si Jose Arnelvo. Thank you. Sunday lang. No problem. Rumamruin na timtima. Nami ni himuon mga ka-K5 nga sundanan. No, kining gihimo karon sa isa ka construction company dito sa siyudad sang Sagay. Wherein, nagahimo sa surprise drug test sila mga tinawo. Because number one implications, manggod mga ka-K5, kung may personahe ka sa construction nga anaasagahom sa utots demonyo, delikado yun siya. No? At the same time, nindot ni himuog example, no? Ngay Feber may mga existing mga ka-K5, it must be nga sulod sa pila ka construction company bitaw na. Sulod sa pila ka bulan, for example, once every 6 months or once every 4 months magkaimo sila sa surprise drug test. Para mabalaan naman mga ka-K5 kung drug cleared ba ang ila mismo nga environment, especially sa mga contractors ng mga construction company nga nagahupot sa proyekto gikan mismo sa gobyerno. Diba? Dapat part na lang sa ilang kontrata, tani. Para ma-sure good mga ka-K5 ba? Nga walay adik nga mason. Walay adik nga plumber. O walay adik nga tigmasa siminto. Ah, nakaproblema dira mga ka-K5. Kabalo mo unsa. Limpyo ang mga tigmasa. Limpyo ang tigpalita. Limpyo ang tigpanday. Pati na elektrisyan, limpyo. Problema kay nagpositibo si engineer. Na. Kada kong problema. O na inindot nga himuong example. O, may ngong itanan, good na. Alas 12:46 na mga ka-K5. Usahay ang atong lawas, nagparamdam na mga ka-K5. Ha? Mura po ang inyong mga biniyaan. Nagparamdam nga kinanglan nga atong paminawon. Kung ikaw nakasinati og bloated, grabe to murag butod dimong tiyan. Tapos feeling nga murag nagdako imong tiyan. Murag may mga liquid sa sulod. Abnormal fluid build up. Nagapang yelo ang imong panit. Nagapang yelo ang imong mata. Jaundice. Isa ka clear warning sign nga naglisod ang imong atay. Pirming kapoy, magapanghina. Dili lang kinitungod kay pulaw ka. Base ang liver ni mo imong atay, nagasinggit na sa tabang. Ang Klinika D3 Bio, isa ka superfood solution para sa atong atay. Paano? Ginatabangan sa D3 Bio, pinaagi sa lauric acid. Nga puno ang D3 Bio sa medium chain fatty acids nga magpadaghan sa mga probiotics o good bacteria sa ito mismo nga intestine. Ang D3 Bio nga maayo sa itong gut o sa ito ang intestine, healthy liver, ang probiotics di lang para sa digestion, sila safeguards o security guardsman nga nagatabang sa itong atay para mag-detox sa mga toxins sa dili pa kini makasulod sa mga portal veins. Instant energy man ang Klinika D3 Bio, kay kini pwede diretso sa atay para himuon nga instant energy. Di na kinanglan ang bile para tunawon, maong dili overwork ang atay o katong gallbladder. Isa man nga nami ang D3 Bio kung ikaw grabe makainom ka ni Addo nga nagundang ka na lang, wala pa kakabayad si magiutang sa tindahan. So mo na mga ka-K5, labi na kung halos ka nadlaw, nagainom ka, nagatagay ka, D3 Bio na. Labi na kung nagundang ka, sus delikado mga ka-K5. Delikado siya, labi na kung wala kay ayuda sa lawas. Because ang liver, abnormal lang yang function. Naanad siya sa alcohol eh. So D3 Bio mga ka-K5. Puno sa lauric acid. Uno sa monolaurin, at the same time, instant energy source pa mga ka-K5. Para healthy ang ato ang atay, kung may problema, gusto ka mag-ayo, mag D3 Bio.
1: 11 Mbps!
0: Gamay lang hisgot, good noon, oy maingod to! Ato ang Quezos leader sa Binalbagan, Ma'am Mary Chris Larisma. Ato na ninyo ano na, ang nakaproblema mag-unabi sa kapila pa na mag lingkod ang NGCP sa Kongreso if there will be no amendments, mga ka-K5, sa ito ang pamalaod regarding sa Corrientes Pilipinas, wa effect gyapon. Ang nakanindot manggod ani mga ka-K5, there are so many charges. Daghang charges, tapos dito lang pauli mga ka-K5. Dito la puli gyapon ang uban pa nga mga problema mahanok sa mga electric cooperatives. Pero ang charges wala naka-reflect sa local rate dito na sa NGCP mga ka-K5. Now, makatabang pero murag dili siya matawag nato mga ka-K5 nga kanabitaong maayong nga realization. Mabita pangutan ako kuningon aning ato ang klase sa paghatag og kanang gitawag nga load shedding man niyo sa una, load drop. Ang pangutana sa uban pod nga mga dagko nga mga syudad, ga-load drop po na sila. Kining mga dagko nga mga factory, mga ka-K5, ga-load drop po na sila. And besides, if you're going to reconsider mga ka-K5, kinibing mga dagko o consumption mga ka-K5, kinibing mga big loads, mabo ba nag-kwan kaysa mga residential? Dapat fair. Tapos ang una rabang mapiktuhan residential, dapat hatagan ng pagtagad mga ka-K5. Taganig solusyon sa tong nasod na di lang tapoy di sige lag ayuda. Dapat may long-term solusyon. Sa ako ang solusyon mga ka-K5, based on what we are suffering today, ang nakanami ani mga ka-K5 is maghimo gitag bag-o nga source of electricity. Granting may mga daghan ng mga solar, but I think it's not enough. So dapat dungagan pa mga ka-K5. Dungagan pa and other sources nga dili ta magagamit sa gitawag nga fossil fuel. Nindot eh, daghan pa, may mga dagata, may mga sakasapaan ta. Pwede na mga ka-K5. So nga na nga ito ang nindotani nga mga inisyatibo. And dapat man i-prioritize ang mga lugar nga na ay mga sources of electricity. Dili nga sila pang una kita, may palimpinon. Pila ka buka tong solar farms diri sa Negros. Ya kita pagi palungsiga. Di ba ko kalimot mga ka-K5? Sa kaniadto nga unang gimuntar pa ning mga solar farms, mga electricity generations nga mga pasilidad, mingon na sila pabor ni nato nga mga yano nga lungsuranon, kay at least di nata magproblema sa kuryente. Without knowing nga ibaligya dai dito sa dito nila ibaligya mga ka-K5, tapos ilibod na siya para na transmission or sana gitawag nila transmission ba na or distribution charge. Ang akong gusto nga ipa-explain sa NGCP kung ang kining palimpinon mga ka-K5 o guban pa nga mga solar factory solar plants diri sa Negros, asa man paano nila gidistribute? Mo na nindot nga ipa-explain. Paano nila gidistribute mga ka-K5? Because we have several solar farms diri sa Negros. Nakita nga po palungsiga. Mayroon ito, Ma'am Gina Ismulo. Wali kong oras, mga ka-K5, sa itong tulamanon. Sa ngalan, si Bookpers ang naglangkob sa 100.1 K5 News FM Canlaon, 95.7 K5 News FM San Carlos, o 87.9 K5 News FM Gilngan. Sa kong mga partners, ka-K5 Carlo, Monje o Kakay Fabrica. Samo naman nga CEO, President, Waylain Dr. Miloy. Kinik sa Kakay 5 Steve Flores para sa kampiyon sa mga balita. Serbisyo Publikong Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 11 Mbps. K5 News FM. The lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naistory ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo na DTX 500. Ako gitrayo gidto nga kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
1: DTX 500.
4: Mabalik sa mga butika.
5: Dr. Ramil Uy ug sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Maayong buntag Sir JP. Hinaut nga nakainom na mo og DTX 500 og ang super antioxidant og ang Mighty C nga alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyuhang tiyan.
5: Mojo Doc, og dili sila dapat mabalaka kay alkaline based magud ang Mighty C. Dili ni acidic og luwas na jud sa iyang inumon bisag wala pa kakaon. Pagisgutan nato Doc Ramil kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome. Mao kini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
6: Ang sintomas aning Zollinger Sir JP is ang pagtaas sige sa imong stomach acid. Sige kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan. Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og mawala ang imong ganas kaon. Usually ang tumor malignan Sir JP og mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes og sa liver.
5: Ah, kakuyaw. Gastrinomas ang tawag anang tumor Dr. Ramil. Og kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. Og kining gastrin mooy mupudagan sa imong stomach acids.
6: Mao na Sir JP nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
5: So usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor, ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao nay rason kung ngano kinanglan jud ta mo kaon og utan, prutas ug pataso nato ang antioxidant sa atong lawas. Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C aron nga proteksyonan ang cellula batok sa mga free radicals.
1: DTX 500.
7: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
1: DTX 500.
4: Mopali sa mga butika.
6: Musugot kag sa dili ang tao na ay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant sa
0: correct.
6: GP. Mga dili ganahan mo kaon og gulay. Lagi na yung mga tao ngayon na di ganahan mo kaon og prutas. Kung mukaon man gyud o sarap pud ka klase. Ang sekreto sa antioxidants kinahanglan lain-lain og sources. Kay dili tanang utan og prutas taas og antioxidants.
0: Correct.
6: Kung paltan alugbati, di ko ganahan na mubo ra nang antioxidants. Pero kung broccoli ganahan ko ana, taas na antioxidants. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud girecommendar Sir JP ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 og Mighty C aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha og madeposito sa ilang lawas. Sa yunan ka ba ng antioxidant sa DTX 500 na agyog kay 1.3 million ORAC units.
5: Pagkataasa na, Doc.
6: Samot na dyan, Sir GP, kung duha ka kapsula sa DTX 500 o Mighty C, ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa ito pa, it's all about antioxidants ra gihapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong paglawas, dili ka dali matigulang. Kung dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte ganita, Sir GP, is Negros, daghan kay tagtubo. Diha na nagikan ang guan, di sugar-sugarcane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
5: Oh, unya, dili pa Pinoy nang nakadiscovery, Doc, kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
6: Nahibulong jud siya, Sir JP, nga nung sa kadaghan sa tubos ni Gross, tanaw ni Mustaas, nag-green lang na. Wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Munang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor o cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas.
0: Wow. Mao
6: ayaw jud kalimot sa pag-appeal sa DTX 500 og Mighty C sa inyo nga mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas og utan.
5: So kun mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 og Mighty C jud matag adlaw for your adequate self-protection. Wa na jud tay igong panahon Dok Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Ug ako sab si Dok Ramil.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. GTX 500.
1: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang GTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang GTX 500.
0: GTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay nag-GTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: GTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. GTX Coffee Mix. GTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang GTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-GTX Beauty Soap na mga besh.
0: GTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikuntra, kaso, TB, pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
7: Sport Biotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics!
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha! Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko. Oh, oh, oh.
12: Hi, I am Rena Himarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist, inviting you to listen and watch K5 News FM, San Carlos.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: K3 Bio.
2: Oh, si Richard.
3: Siging galabad akong ulo.
2: Tasa dahil kong blood pressure.
3: Painom ko sa akong asawa, K3 Bio.
2: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
3: Ano mo lang akong blood pressure?
1: K3 Bio.
0: Ang K3 ng may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may K3.
1: Papalit sa mga butika.
0: K3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radio
1: ang DTX 500.
2: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
1: duha sa gabi.
2: 2 weeks pa lang
1: may alibyo na.
2: Pag 1 month ka pa,
1: naayo na ako.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, saka sales rep.
5: So una,
4: today, magid ako sa akong body odor.
5: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka, nagputik gid ako nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Mighty C. Ang kalain nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies. Pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka nabang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C. Mag Mighty C na.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
10: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hipos, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
10: Pigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
12: Asa magagikan, bay?
13: Gigan ko bukid, bay.
12: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyan nan.
13: Bitaw, mabakarwash gyan ko?
12: Aw, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
13: Maya dito?
12: Ayos kayo.
13: Sige, diha na ka. Bakarwash ako.
12: Sige, sige.
14: Jokax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Naay discount sa unang 5 ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, naay massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside tennis court. Jukax Car Wash.
15: Hello, maing buntag. Unsa ako ikaalagad?
16: Nanawag ko, ma'am, kay na-admit akong anak atong usang adlaw o dako-dako akong nabayaran sa ospital. Naabay matabang atong co-op, ma'am?
15: Ay, tawon po, sir. Akong lang tawon imong record, sir, ha? Nakita na ko diri nga enrolled ka sa FAMI, katubang Family Medical Insurance. Apil man mga bata ato basta wala pa nila pa og 21 ang pangidaron.
16: Oo, sakto di ay. 15 years old pa man niya akong anak, so covered na ini siya, ma'am.
15: Yes, sir. Anhi lang ka sa opisina kung mo-process na ka sa reimbursement sa imong gasto.
16: Ay, salamat, Ginoo. Nasulbad akong problema.
15: Basta naka-enroll ka sa FAMI, sir, dako jud og tabang kung adunay mo hospital sa pamilya. Duol ra ni anamo sa membership division. Sa pailain ako ikaalagad ni mo, sir.
16: Katura, ma'am. Sulbad na. Wala rin ako ni mo. Bye.
15: Bye, sir.
17: Ang DCCCO adunay Family Medical Insurance. Alang sa mga miyembro, apil na ang tibuok pamilya. Paraturo ang bayad sa katidal nga 3,000 pesos lamang matag tuig. Alang sa dugang detalye, sitaha lamang ang duol na buhatan sa DCCCO sa inyong dapi.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: nga akong mga TL o mga pasakit dili sa pagkaduwam na ko sa DTX 500 akong gi-double dose o kakapsul sa buntag o sa gabi wala pa'y bulan wala ang hubag-hubag og sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500
1: pumalit sa mga butika DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali gasang ang palaya extra
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Klinika Deo Fresh. Available now.
6: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
1: Extend Food Superman from Man.
7: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabatay ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabulig gin sa akong problema. Nga mo gin salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
8: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
9: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko. Oh, oh, oh, oh.
10: Calling all Aling Bebe members. Do you want to win amazing prizes like grocery items worth 15,000 pesos? Don't miss a chance to be one of our lucky winners of our awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo that will run from June 1 until August 31, 2026. For every purchase worth 10,000 pesos single receipt, exclusive from supermarket, a customer will receive one raffle entry. Present your receipt at the redemption booth for verification. To ensure that your raffle entry is valid, please write your complete name, address, contact number, and signature clearly on your raffle ticket before dropping it into the raffle box located at redemption booth. Incomplete, eligible, or unsigned raffle tickets may be disqualified. Grand draw will be on September 1, 2026. So what are you waiting for? Shop now, join the awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo, and take home amazing prizes. Visit our customer service counter for the complete promo mechanics. Only here at your number one shopping partner, Quezano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less.
11: The best place to shop for all!
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: TTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. TTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og TTX 500. Halos tanan akong silingan ga TTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: TTX 500. Mapalit sa mga butika. TTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, sa ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
6: Extend Food Superman. Superman.
7: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, upgid ang akon man, no? Kana. Mag-isa experience ba?
6: Extend Food Superman for Man.
8: Sus, di anasad. Napaling anasad ko. Sa tunga pagid sa dalan.
9: Bay, naunsa naman na. Sige na kong ingon ni mo, panahon na para mag-upgrade. Anong dili ni mo sulayan ang car loan sa DCCCO?
8: Car loan? Murag mahal man siguro na, bay?
9: Dili, bay. Sa DCCCO, barato kaayo. Ubos nga interes, flexible nga bayad, sayon nga proseso ug paspas ang approval. Plus, sa ilang bagong patakaran, dili na sila magtanaw kung pila ang imong share capital. Dili sa imong kapasidad sa binulang pagbayad. Awa lagi in no time, bay. Makadrive na ka sa imong bagong sakyanan.
8: Ala, lindot lagi na. Asa ko mag-apply?
9: Adto lang sa DCCCO branch nga pinakaduol nimo. Walay hassle ug tabangan pa ka sa ilang maabi-abihong empleyado.
8: Oo ba? Ala, mag-apply na gugo karon dayon para wala nay aberya.
10: Ayaw na pag-antos sa problema sa imong daan nga sakyanan. Magkuha na sa DCCCO car loan o mag-drive nga walay kabalakan. Bisita na sa pinakaduol nga DCCCO branch karon.
11: Calling all Aling Bebe members. Do you want to win amazing prizes like grocery items worth 15,000 pesos? Don't miss a chance to be one of our lucky winners of our awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo that will run from June 1 until August 31, 2026. For every purchase worth 10,000 pesos single receipt, exclusive from supermarket, a customer will receive one raffle entry. Present your receipt at the redemption booth for verification. To ensure that your raffle entry is valid, please write your complete name, address, contact number, and signature clearly on your raffle ticket before dropping it into the raffle box located at redemption booth. Incomplete, illegible, or unsigned raffle tickets may be disqualified. Grand draw will be on September 1, 2026. So what are you waiting for? Shop now, join the awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo, and take home amazing prizes. Visit our customer service counter for the complete promo mechanics. Only here at your number one shopping partner, Quezano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less. The best place
12: to shop for all! This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radio, ang
1: DTX 500.
2: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
1: duha sa gabi.
2: 2 weeks pa lang
1: may alibyo na.
2: Pag 1 month ka pa,
1: naayo na ako.
0: DTX 500. Mabalik sa
3: mga butika. Mga ka DTX ug kamay TC, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa mahimsog mo nga panglawas.
3: Atong isgutan, Dok Ramil, ang tambok na dili makita sa tong lawas.
4: Mm. Kung nahinumduman nila, Sir JP, ang atong topiko kabahin sa obesity, naisgutan nato kung unsa kadelikado ang visceral fat.
3: Yes.
4: O gitawag nga tambok nga gatubo sa mga abdominal organs.
3: Mm-hmm.
4: Naay nanubong tambok sa imong spleen, sa imong atay, sa imong tinai.
3: Ay!
4: Pero mas delikado kung napuno og tambok ang imong kasing-kasing. Actually, Sir JP, bisan pa wala kay buyon, pwede jud kang magka visceral fat.
3: Mauna
4: ang gitawag nga tufi. Tufi means thin outside, fat inside. Niwang sa guwa, may tambok sa sulod.
3: Ay!
4: Niwang katunood, pero puno-punog tambok ang imong mga internal organs.
3: Mm.
4: Ang problema, Sir JP, kay dili ni mo may balaan, nga puno na di ay tambok ang imong mga internal organs.
3: Yes!
4: Madetect na ni kung magpa-CT scan ka or magpa-MRI ka. Muna kung importante ang pag-inom sa DTX 500 o Mighty C, Sir JP, inom jud ka. Tungod kay ang DTX 500 o Mighty C, mutabang na sa pag-regulate sa abnormal nga mga hormones nga nag-regulate usab sa appetite o satiety, ang ghrelin o ang leptin. Ang problema manggod sa visceral fat kay ang hinungdan manggod ni siya sa inflammation. Mo nang rason kung nganong may fatty liver ka. Gahubag imong atay, nya ang imong tinai, pancreas, spleen, hubag po na. Mo nang kinahanglan jud muinom ka og DTX 500 og Mighty C kay aduna kini anti-inflammatory agents nga kaya niya mupugong sa mga paghubag, Sir GP.
0: DTX 500.
5: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ugisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw.

0: sunod sa usa ka bulan balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
2: Mapalis sa mga butika.
3: Sumala pa sa pagtuon ang visceral fat Dokramel anaa sa 10% sa tanang body fat.
0: Mm.
3: So kung imuang kwintahon, ang tanang tambok sa imong lawas, 10% ni ana mao nang imong visceral fat. Usa sa pinakadakong connection sa visceral fat ang pag-angkon og type 1 o type 2 diabetes.
0: Mao jud kay kung naa kay diabetes,
3: oh,
0: sobra na kayong sugar sa imong dugo. Ini anyos nga energy in the form of glucose,
3: mm,
0: ang tipigan sa imong lawas mahimo nga tambok na siya.
3: Mm.
0: Simple ra baya jud ang solusyon sa diabetes.
3: Mm.
0: Inom ra gyud kag DTX 500
3: og
0: Mighty Sister GP. Problema sa insulin, ang DTX 500 adunay charantin nga ginasuhid niya ang function sa imong insulin. Kung asa iya kining ipamaba ang imong blood sugar aron mo normal ang imong blood sugar.
3: Kampiyon jud ang DTX 500 og Mighty Sister sa problema sa katambok kondok. Una, ginormalize niini ang imong ghrelin og leptin hormones.
0: Mm.
3: Ikadua, makatabang kini sa pagpugong sa pagsaka sa imong blood sugar sa kaso sa diabetes. Ikatulo, gipunggan pod niini ang pag-inflame or paghubag sa imong mga internal organs nga napuno sa tambok.
0: Dili ra kana ang matabang ni DTX 500 og Mighty Sister GP.
3: Uh-huh.
0: Kaya niya pamubuon ang imong blood pressure.
3: Yes.
0: No, niya mo prevent pod ang cancer, protektahan ang imong brain cells og imong kasing-kasing. Palig-unon pod niini ang imong mga kaugatan aron dili ka ma-stroke, dili pod ka mag-aneurysm.
3: Kana,
0: no? Pabataon pa jud ka.
3: Wow!
0: Oh, dili ka daling matigulang kung nakainom kag DTX 500 og Mighty C.
3: Kadaghan ang benepisyo sa barato nga presyo.
0: Ang pinakadelikado sa visceral fat, Sir GP, ang imong fatty heart.
3: Oy.
0: Ang imong kasing-kasing og gitawag nga pericardial fat.
3: Mm.
0: Muhubag ang imong kasing-kasing og pwede nimo ning ikamatay.
3: Uyaw.
0: Oh, karon ang pangutana, sigurado ba ka nga wala kay visceral fat?
3: Mauna,
0: wala bay tambok ang imong kasing-kasing?
3: Mm.
0: Bisan pag niwang ka,
3: mm,
0: mamahimong anaa ra gihapon kay visceral fat.
3: Correct.
0: No? Muna ako, Sir GP, oh, madigurado na lang jud.
3: Ay, ako po.
0: Muinom jud ko og DTX 500 og Mighty C matag adlaw aron sigurado jud nga himsog ang akong panglawas.
3: Correct. Wa na jud igong panahon, Doc Ramil. Mo si Jean Paul Generoso.
0: Ug ako na sab si Doc Ramil oy seeing mayong panglawas ampingan
3: dili abusuhan.
2: DTX 500.
4: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500.
1: Mapalit sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
5: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
1: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: DTX.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. GTX 500.
1: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay GTX 500. Ako gitry og induha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay ang GTX 500.
0: GTX 500. Mapalit sa mga butika. GTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang GTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatyag asin. Salamat gid GTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
0: GTX Coffee Mix. GTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang GTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa GTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: GTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
4: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adaw adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon. Tungod sa Mighty C. Mighty C. Ang kondisyon gid kini.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica for Biotics!
0: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement User. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
0: Food Supplement for Men.
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, Atuani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
10: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag regular na ako menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
8: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
9: Extend Food Superman for Men!
10: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting bala mga mga gabes gid ang extend. Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

Andrew. Get jazzy on.

0: chairs, you know.
1: What? I don't understand. Jason.
2: K5 News FM.
3: Sharpening the lives of the Filipino.
4: D3 Bio Health News.
5: D3 Bio.
6: Oh, si Richard.
7: Siging galabad akong ulo.
6: Nasa day ko blood pressure.
7: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
6: Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo.
7: Normal lang akong blood pressure.
4: D3 Bio.
3: Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
3: nga may D3.
4: Papalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
8: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
9: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong mga D3 Bio.
8: Sumala pa sa pagtuon ang monolaurin o ang fat envelope sa virus, pariyara kadak. Ang gawas ana murag bubble. Murabag sabon, kung imong paburuton ang usa, unya ang usa, imo pod paburuton sa pikas, kaning duha ka bubbles nga imong gipaburot gamit ang sabon, kung magdugol kini, mag-usa ni sila dok. Pariyaan na dok ang imuhang monolaurin. Sige kag inom D3 Bio, naani siya sa imuhang selula. Gapilit, pagsulod sa virus, mupwilito siya, mausa na siya. Lukupon to siya sa viral envelope nga fat substance. Karon, tungod kay kulang di ay ang poor binding power. Naay poor binding power ang monolaurin nga mo disintegrate ang lipid envelope sa kagaw. Muna nga kung wala ni putos, mabungkag kini, patay ang virus. Tungod parehas rin sila sa kagaw, Dok Ramil. Karon, unsa may angay na tong buhaton, padaghano na tong inom monolaurin nga naa sa virgin coconut oil nga number one component sa D3 Bio.
9: Padaghanay tag inom D3 Bio, Sir JP.
8: Oo.
9: Ang monolaurin nga naarajud na sa D3 Bio.
8: Pasabot nga dili kaangay magkabalaka. Kay ang vitamin D3 nga component, gamay ra kaayo. Ayaw problema nga ma-overdose ka, pwede ka mo inom og 2 ka soft gel sa buntag, 2 ka soft gel sa gabi. Kampyon jud ang protection.
9: Ako kay matag 8 ka oras ko inom, Sir JP. Ang ako jung ganahan sa D3 Bio, Sir JP, mo ni. Usa sa mga nakita ko kinibang pag-produce sa mga nagakaigong mucus sa imong mucus lining.
8: Yes.
9: Mao man na siya ang gatrap. Mao nay gatrap sa mga kagaw,
8: sa mga bakterya, sa viruses
9: ug uban pa.
8: Oo.
9: Dili na siya makapenetrate kay alangan mang-infection to sa imong mucus. Wala man siya makuha ana dito.
8: Yes.
9: Mao na nga kung matrap siya diha, kampyon. So kung gainom kag D3 Bio, mura kag ga-produce daghang mucus sa imong mucus lining ug dako ang chance nga dili siya makapenetrate.
8: Mao
9: nay rason nganong makita sa imong ilong baba ang mga mucus. Gikan sa baba, padulong sa ilong, padulong sa ilawom sa imong tiyan, bisan pa sa imong tinaay. Oo, may mga lamig-lamig na diha. Nakabantay ka nga usahay kung magpupo ka, naay manggawas tungod kay giproduce kini siya sa lawas batok sa mga kagaw. Dili ra ang monolaurin mamatay. Mo-produce og mag-encourage pa ang D3 Bio sa pag-produce sa mga nagkakaigo nga mucus sa imo nga mucus lining.
4: D3 Bio.
10: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
4: D3 Bio.
3: Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
3: nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
8: Nga naman nga mag D3 Bio ko, kay ang vaccine sa COVID, gihimo to prime your immune system aron may balaan sa immune system kung unsa ang yang kontra. Pero ang vaccine wala gibuhat to fight cytokine storm. Kung gasige rag react ang imong lawas, it will overreact. Maura gyapon. May cytokine storm ya gyapon ka. Ang D3 Bio gahatag kanimo og extra virgin coconut oil nga maoy makaprevent sa cytokine storm.
9: Rick.
8: So, unsa man ang matag nimo? Kumpiyansa. Dili ni mabayaran. Tanang tao karon halos 2 ka tuig gipriso sila mga balay.
9: Katawanan kayo, Sir JP. Human naman ang dagway ang herd immunity. Kaso lang, doon na po'y bagong gihimo nga strain. Lahit na po'y matrangkaso ka.
8: Wala'y katapusan, Dok. Ang term nila kuno sa Indian variant, alapalos. Ang palos sa Tagalog ni, usa ni siya ka-karakter nga bansay mutago sa immune system. Pero dili gina siya makaikya sa monolaurin. Monocaprin o monocaprilin.
9: Nga makita mo sa D3 Bio, matablaw dyan siyang patay. Patay dyan ang mga kagawa, Sir JP, kung nakainom kag D3 Bio.
8: Nga naman, patay dyan siya kay bisan ng Indian virus, kusog kayong mutago sa immune system nato, o saraman gyapon ang iyang padulungan, ang atong selula. Muna kung muadto siya sa atong selula, naanay gahulat dito nga monolaurin o monocaprin kung ga D3 Bio ka.
9: Ana, kung naka D3 Bio ka. Nya, kung wala siya ga D3 Bio, Sir JP.
8: Good luck na lang, Jod. Nga naman nga dapat mag D3 Bio ka, because D3 Bio has extra virgin coconut oil nga mo'y mupugong sa mga virus. Pinaagi sa monolaurin, monocaprin, o monocaprilin. Wala na tayong oras, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
9: Ako nasab si Dok Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
8: Dili, abusohon.
4: D3 Bio.
11: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's
0: pagkakasisis, gipainom na ko siya D3 Bio, pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
5: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3!
11: Mapalit sa mga butika!
5: D3 Bio! D3 Bio! Health News! DBS!

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. GTX 500.
2: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. GTX 500. Dua lang kakapsula. Kadaadlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang GTX 500.
0: GTX 500. Pamali sa mga butika. GTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabili nga alerto. GTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante. GTX Coffee Mix na kamo. GTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: GTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C. Mag Mighty C na.
4: DTX Beauty Cell.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: So una,
5: magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong

0: kilay ay feeling fresh, hindi nangingitim, at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Riggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imocellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
3: Extend food supplement for men.
4: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala nagid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pang extend food supplement for men daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
3: Extend food supplement for men.
5: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide.
6: Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos, atuani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
7: Nasa iyo na ang lahat. Pati ang puso ko.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. Petri Bio.
1: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Petri Bio, dali lang naayo akong sama.
0: Petri Bio. Ang Petri nga may Visio. Ang Visio nga may Petri. Petri Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong hotel nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man pag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung ana bawang akong panulok.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, si kontra kaso, TB pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
0: Extend Food Supplement for Men!
9: O si Juni, taga Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.
11: Si Jay, sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kini sis. Tang natilawan, pang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo, na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men, epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Kilikili.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Ay,
2: pumso! Oras sa K5 News FM Philippines, alas 4.37 sa kahapunon.
3: El Castigador! El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador!
2: It's a Friday! Biyernes nga adlaw, ika-19 naman nga adlaw sa bulan sa Hunyo 2026. Welcome na sa atong tunuman ng El Castigador Friday Edition. Kauban nyo karong hapuna ka K5 Bobby Valencia. Kumusta ang tanan? Kumusta inyuhang simana? Kumusta nga ito ang weekend? Ama, nahimo bang mabulukon? Mahimo bang mahinungdanon ang atong weekend karon? Biyernes na katapusan na sa adlaw sa atong pakigbisog. Ilabi na sa mga buhatan sa gobyerno. Katapusang adlaw ron bay. Otra, 20 minutos na lang para mo out na ato makigsunan nga nagtrabaho sa gobyerno. At the same time, ugmang adlaw naman ang katapusang adlaw sa mga pribadong mga buhatan. So, napay usaka gabiing utong-utong, ha? Napay usaka gabiing utong, usaka adlaw nga tunga. Ah, hala, bat-bat, ayaw sigig paluya-luya kay... Labi na ron nga bugnaw na kaayo ang kuan, ang beer dihas kong atubangan, oh. Ang mga trabahador ni Sir Randy Kangke diri sa Red Kite Zone nga nagsibog sa iyahang gate, ha? Muraga nakatio na sa ilahang mga simud ang baso nga gipaningot tungod sa pulang kabayo, ha? Oo. Ang sulti ka na to, apa ko itunga nga atungas botilya nga fundador. Galing kay murag Red Horse man mo gidalit ron, ha? Anyways, may hapon once again sa itong mga kaigsuna, labi na katong mga gauma, no? Nga timing gidrong panahon na, ting ulan-ulan na, akining ang inyuhang mga kuwanhe, mga mais, ha? Ikuan na na, ah, ilubong na na, ah. Ha, kay gaulan na, basa-basa na ang kayutaan. Timing na ron, tiempo na ron sa ting pananom. Katurabang uban nga gapaabot og ulan-ulan, lain ang ilang itanom bay. Imbes katong itanom nila nga liso nga mahimo usag a fruit bearing tree o mahimo usang mais, mahimo usang utanon. Bay, lain man ang ilang himuon. Mutumar man silang extend food supplement daan o sa sila mutanong. Oo. Natawa after 9 months. Halain ang bunga, bay. Ah, na ay kamot, na ay tudlo. Mauna niha. Mauna ang ato ang sakit sa mga Pinoy. Ah, kung daghan tag bata, ah, maga, mureklamo tas gobyerno. Kay dili ta ma-appeal sa 4-piece. Di ta masunod sa walang gutom program. Ha? Kay naghamatag kabataan, imbis nga mananom tas panahon sa ting-uwan, nga naata dihay makuha, kanibang malata-lata nga mga udlot sa... Ata na nga, kaudlutan, ah. Lain magod pong udluta nga tuang ka. Muna di ha? So dapat mananom ta. O tanawa ko ron, kato aganiha, nagpreparar ko sa akong garden hose. Akin, nananom ko dito kamunggay, nananom ko kining, unsa tawag ganit, tanglad. Nananom ko kining alugbate, Ha, sangig. Okra. Ako nga katanom-tanom, kuron ba'y kay... Naplano magukuron nga kining every weekends, like Saturday o Sunday, mag-intermittent fasting ko ba'y... Monday to Friday, kaon todo. Sabadog, Domingo, why kan anay? Timo-timo lang gamay. Kaya napansin man ko na ko ron na ay Virgie lahaw-lahaw, Mami Delina Yamazaki diha, napansin na ko ron pagdili ko mukaon og tarong sa Monday to Friday, magluya ko ba niya medyo maghiwi-hiwi ang akong sinultian, mag-starter ko ba? Mauday, kulang ko og kining carbohydrates. So kinahanglan gidi ay nga Monday to Friday, kaya labi na sa tumakaigsuunan nga katrabaho, labor, kaning kita no kana bang ang atong trabaho Lunes hangtod at Biyernes nga kinahanglan gyud og puwersa, dapat ay kaon gyud tag kining high carbohydrates nga mga pagkaon kay maunay gahatag natong enerhiya nga makatrabaho tagtarong sa tumong mga trabahoon. So ako gitry na nako nag less rice ko say no rice kuan man ko malipong man ko. Di ba ako katarong o kining istorya? So maotog, gitestingan ako ng adlaw, porting kaon ako o kining kanon, ning kaon pa dyan kong batsoy, diha ila ka lola ibyang sa ninang snack house, batsoy plus katong bun type nga pizza ay! Ano? Kulang ang oras ron! So mauna, para po nga, kinahanglan po tang mabalansi ang atuang a diet, no? Pagka Friday sa gabi, pwede na ta magsugod sa itong intermittent fasting. Di na ta mo kaon og daghan. Ha? Di na ta mo kaon og daghan. Sabado naman, sa buntag, iting pahuway man na ito. Sabadog, Domingo man itong iting pahuway. Ha? Kining less lang yun ang itong kakaon. Utan-utan, ha? Utan, okra, niya, boiled egg. Kana lang, ha? No rice, ha? Kay abinin mo ba, kaniko nung ginatawag na may maanad ta sa intermittent fasting, daghan og mga balatian nga maayo basta mag-fasting tabay. Nga inubanan sa pagtumar og D3 Bio, D3X 500 og MyTC, awa na kana inyo ha mga lipong-lipong pagkahalap sa inyong pananawan. Usapan ni kining pagkaluya. Although maluya ka kay walay kaon, pero kitungod sa 5 days ni mong kaon og daghan na kay ginatawag nga stored fats. Muna, dili ka dapat maghuna-huna nga basic ulceron ka. Nindot ning mag-intermittent fasting tabay, inubanan sa D3 Bio, pagtumar sa D3 Bio, DTX 500, MyTC, kay kana by perting ning duta. Ang tanan nga mga sakit-sakit, daghan nga mga balatian ang ayuhon sa pagsulod sa intermittent fasting. May nag-intermittent fasting, dili ka mukaon sulod sa, pwede ha, 16 oras, 22 oras, o sa'yo na mag-iuban ka ng kaya, gidila. Why can anay tulog ka adlaw ba'y 72 hours? Na nagkahitabo ba'y? Kana bang muraga health conscious na jug kaayo, nahadlok na gyud porting taasa sa ilang sugar, sa ilang dugo, intermittent fasting ba'y? Tubig-tubig lang good ah. Nya kung mahimo, inom lang. Kuan lang ka, kining kaon lang kag usa ka buok boiled egg. Sa usa ka adlaw, kaon kag usa ka buok boiled egg bites na naa. Mauna ang atong dapat himuon basta weekends ba? Dili nang weekends, diha na hinong kamo tudog kaon. Weekdays kamo tudog kaon para nga naa kay energy sa imong trabaho, dili ka maglipong-lipong, ha? Para nga lahutay ang imuhang enerhiya sa tibok adlaw nimong naa ka sa imong opisina. Oy Geoffrey Alzado, may hapon, kaon jud ayaw pagutom. Correct. Walay diet sir kay dili gid madala pero healthy man mga foods ka. Correct ha. Pwede ha. Labi na diha Ma'am Medelina Yamazaki sa Osaka, Japan. Nindot gid diha mga pagkaon may kato mga sushi. Lagmi mga ramen, bawol lang. Ang ilang mga kabalo ba mo sa Japan? Pirti dito ba? Ngano man sa Japan ba kani bang diri sa Pilipinas? I-compare nimo sa Pilipinas, katong mga nagabaligya og itlog, kani bang ang ilahang industriya ga produce silang itlog para ilahang ibaligya sa kamerkaduhan, by grabe ang Japan. Naa sila ginatawag ito nga quality control. Laliman ka bag-orang harvest nga itlog, ilabay nila bay basta dili kasunod sa standard. Ilabay nila grabe bay ang paglabay ra bagid nila para dili makaon sa ubang tawo. Ilahad yung pang galingon. Ilang galingon niya himuog naa sila murag partner sa mga waste products nila ang usa ka product kaning produce og itlog. Naa sila kining usani partner nga maga usani maga take care ba oh? May magbaga handle sa pag dispose sa ilang waste products labi na itlog nga wala makapasar sa standard sa Japan. Ilahan ng galingon human og galing ana ipagpwede na sa ipakaon sa mga iro, ipakaon sa mga kababuyan dito sa mga farms, pwede po i-fertilizer, pero dili ipakaon sa mga tao bay. Naliman ka, huna-huna, Mama Medelina Yamazaki, bago na nimong harvest, ang itlog tapos isunod sa processing plant, haangin mo una, murag i-laser na nila, murag i-x-ray na nila, pag di ka pasar sa standard bay, pila katuniladang itlog ipanglabay bay. Diris Pilipinas! Bahalag na huwad ang itlog ning langoy sa itis manok hala hugasan. Para lang yun na atay ma-produce ng itlog bay. Nakasuway ra ba dyan kung laga o itlog na bang kanagikan sa merkado. Lahit to ang fresh egg. Kay mag-gilog ako magluto ko kung boiled egg goodbye. Kanang malasado, kanang basa-basa pa ba ang katong yellow niya, katong egg yolk niya. Sus, nagluto bitaw ko anang karong kaniha lang yun. Kaniha na po, naka-experience na po ko. Sa lima kabuk itlog na ako ang gilaga for 3 minutes lang, ha? Gikan sa boiling point niya, 3 minutes lang, ah. Sus, paglantaw na ko sa usa sa itlog, Ma'am Medelina Yamazaki. Kabalo ka? Mabalaan mo nga baog siya? Ha? Kay pag abri na ko, nagkatag ang tibuok igiyok sa sunod sa iyang shell. Lahi sa katong fresh egg, kay gati buok ang igyok, bay? Sus, baw lang. Pero kayo sa untaman, kaning atong tiyan, kutokoto, anad naman ni mukhaon tag mga baog. Lahi man ni ato ang kutokoto sa ubang nasod, kay makakaunto sila laing itlog nito. Magkalibanga man dayon. Pero kaning kutokoto sa mga Pinoy, sus, bro. Isagol raman kayo na sa tuba ng itlog ikan spugaran sa bisayang manok. Oh, hi. Diba? Oh, Juliet Chu, may hapon diya. Shout out sa mga taga Rizal. Bye-bye. Barangay 3, San Carlos City. Amping ta kay Muraga. Nahimo na yun og bagyo ang LPA. Kung ito nang i-check karon na Juliet Chu, ang dagan sa panahon kay naabit ito to'y LPA. Sa ning labay nga adlaw nga na monitor nato, pero ang forecast track ni dili magidino mo tupa sa Pilipinas, so okay ra ha ang mag at ang kanima mag-apektar sa ato ang nasod karon isang habagat track yun, mga local thunderstorms. Okay na lang po na hinuuna, pahit sa lang na kay makaingunta nga kanibang mabisbisbisbisan tong mga nag-uga. Share po natin ha. Usap ni. Aldine Navillion, Ma'am Medelina, share po na. Yes, please share ha. Oh, maabot sa grocery sir, may mga fresh na kaayong nga mga produkto. Stricto bitaw sila ning ingon si Kuano, si Ma'am Medelina Yamazaki. At the same time Sir Noel Ninial, mga hapon niya sa may Ninial store ha, sa may Toboso Public Market. O, sa Ninial store. May nga po, na-address sa may Toboso Public Market. Gilanog-lanog atong tingog niya karon. Kananay Rosa Delgado, may hapon. Bossing Tonio Garcia, may hapon niyo niya. Garcia store. At the same time, nanay Helen Rita, may hapon. Oo, pites na. Isa pa ni, mura manoon og scrambled boiled. Correct, oh. Sakto yung kabay. Ha? Katubang akong giingon ganyan. Nagwarag na scrambled boiled egg, bay? Oo. Pero okay ra kay sa akong gikaingon kaning atong tiyan, sobra pa rin tiyan sa halong tanang bakterya ba? Labi na nakainom kag spore biotics, ah! tunaw ang mga kining daotan nga bakterya sa atong tiyan. Basta mag-inom tag spore biotics, lain ra maning maglain atong tiyan. Ha, lain ni? Eh. Ha? Basta maglain gani, guba ang atong adlaw, guba ang atong mga activities. Ha, guba ang atong mga kalihukan. Kaya magsika kag balik-balik sa CR. Labi na kana na yung mga handa, undoy kardiyente. Ha? Undoy, oh, undoy kardiyente. Ano na yung mga handa-handa tapos gilain imong atong piyesta ba? Nag-start, naglalain to akong tiyan. Wala lang kaagwanta akong tiyan. Kaya tungod, nag-inom ta og spore biotics. That time, nakabatsyag tag, lain nga kulo sa tiyan ba? Spore biotics ba? Shout out ko ni Bindoy og Toto Christian. Greet ko sa, ha? Greet pagpakaayo to. Oh. Ika ni Undoy Ardiente. Oh. Isa pa itong nagpa-shoutout ganyan ka itong mga taga... O, si Nanay Lourdes Berha, haming hapon. Oban, sendoha ka mga gwapong apo din sa may kalampisawan. Calatrava, Negros Occidental. Maying hapon. O, isa pa ni si Nanay Patring Rosarito. Good afternoon. Sir Maximino Yapoy ko, sir. Maying hapon din sa may Socorro Elementary School sa Maaswa. Nung Nonoy Ilardes, Danay Nini Mahinay, Danny Disoy, good afternoon yun sa may maaswa. O si amiga na to, ah, Marjorie Ogdiman. O diha, kagalanog-lanog na diha mabuntag, mahapon. Akong kumari, Michelle Uy, may hapon. Permaminting available ang DTX Coffee Mix diha sa tindahan ni Maring Michelle Uy, ha? Mabuntag, wala ko kainom o kining kape nga barako ba? DTX Coffee Mix na. Wala mo ko stock sa balay. Kapalitan ko dito ka Maring Michelle Uy diha sa may Sambagan sa Sampaguita. Available diha ang ato ang mga produkto sa klinika, ha? Sa may Michelle, kang Maring Michelle Uy store, ha? At the same time, may hapon po sa... Oy, kasi nako ni... Oh, ay, si Ate Elie Estrada, ha? Ang atuang giimbitaran unta nato sa Randy Kangke, ha? Tito Randy, oh. Next time ko na muanhin na si Ate Elie, ha? Mapakantahon ta ni siya, Tito Randy, po, ha? Pag makaduaw siya, balik din sa Toboso. Marga plano, rabas na December sila mabalik din sa Toboso. Di nata ni Paipsuton, ah. Di rin na ni siya nato pariktahon sa Red Kite Zone, ah. Pakantahon tanig lima kaset, ah. Kay may pagka-Ira, baya ni siya, ha? Tito Randy Kangki, may pagka-Ira ni siya. Shawi Cass, watching all the way from Dumaguete, oh. Ate, may hapon. And of course, Tita Freedom, good afternoon niyo sa may Valencia. Valencia, Municipality of Valencia. Diyan sa Negros Oriental. Asan ito sa... Asan ito, ate? Asan itong kuwanan? Nalimot ko. Diyan sa Valencia. Puhon, ha? Mulaag mi diyan ni Mark. Anyways, alas 4.55 na sa kahaponon. Mo-break sa kaniyot mga K5. Atong i-check karon ang pag-asa. Aron ibaho na to ang dagan sa panahon. Update, ha, sa pinaka-latest niya forecast track sa bagyo nga ato ang gibantayan sa sunod sa Philippine Area of Responsibility. Stand by, mubalik ko dugay-dugay.
4: D3 Bio.
5: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang only liver. Ipainom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
7: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
8: Ako na sab, si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3.
7: Mm-hmm.
8: Kalisod yun ba ya kung may patol ka, Sir GP?
7: Bitaw, ang tawag ay anak, Doc, sa patol is absence seizure.
8: May nalang na ang absent seizure kaysa ka nang magkirig-kirig ka.
7: Gusto.
8: It's all about mental disorder, Sir GP.
7: Correct.
8: Appeal po di siya sa mga matambalan sa ditribayo tungod sa extra virgin coconut oil. Unsa ba jud ang patol?
7: Unsa man.
8: Kung sa English pa, epilepsy. Kung bata pa unta sila, niya gipainom sila og ditribayo, layo jud unta nila ning klasiha nga sakit. Dili ra kamong mga dagko ang muinom ang ditribayo. Kinahanglan po, paimnon po ninyong kabataan og ditribayo.
7: Kaya ang epilepsy, Doc, maapiktuhan ni mabata man o matigulang, babae man o malalaki, niwang mo utambok.
8: Wala na ipili, Sir GP.
7: Gusto. Wala dyan ipili o pwede ni siya may tabo, bisag kanusa, nga wala ni mugidam ha.
8: Sa mga ginikanan, may patol man na ang imong anak o wala, mas mayo jud kung imong painumon o ditribayo.
7: Correct.
8: Unsa may ganahan mo, painumon ditribayo ang imong anak or kanang maabot 7 or 8 years old, biktima na ang imong anak, aning patol. Wa na'y lisod, kaya ang ditribayo bayo ang kitons nga naa nini nga dili nimo makita sa plain D3. Grabe kaayo mo fuel ug munari sa imuhang utok, samot na ang imuhang mga nerves.
7: Yes, Doc. Husto. Mao na epekto sa ditribayo sa imong utok. Unsa may gibasihan ini? During child epilepsy, adunay mga pagtuon kung asa ilang giusob, ang pagkaon o ang diet sa bata nga naay epilepsy. Unsa may gipuli nga diet? Ketogenic diet. Paglabay sa usa ka tuig, nawala ang epilepsy.
8: Wow.
7: Tungod anang mga intervention sa diet.
3: Ditribayo.
6: Ako si JM, dako jud tigtabang no ang ditribayo tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adaw-adaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
3: Ditribayo.
4: Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: Ditribayo.
8: Good news sa mga ginikanan nga naay anak nga mga patulon. Bisag ikaw nga dako na nya motokar pa ang imong patol, the best jud nga solusyon ang intermittent fasting plus keto diet, plus ditribayo. Unsa may keto diet?
7: Unsa man?
8: Imong kaonon puros mga good fats. Kung mag-keto diet ka, bawal ang carbohydrates. More on good fats, Sir GP.
7: Kanang mga nuts, avocado, VCO.
8: Siyempre,
7: ditribayo.
8: Oo, ditribayo. Mana kung nakaisakit nga epilepsy or patol, lisudyod kayo kay bisag mulingkod ra ka, butang nato, tulo ka oras, naglingkod ka.
7: Oh.
8: Pwede jud ka atake yon sa imong patol. Kay siyempre, kapoy manjapo na ang magsigig lingkod.
7: Gusto.
8: Balik ta sa patol, Sir GP.
7: Oh.
8: Unsa may pwede natong i-first aid ani, pananglitan atake yon. Unsa may atong mabuhat?
7: Number one, kung ang usa ka tawo gipatol, imo jung hawanan ang lugar.
8: Kay uban baya ilahang tapukan, Sir GP?
7: Gusto.
8: Dili gyud unta na pwede.
7: Kinanglan nga butangan nimo og bisag unsa nga humok ang iyang ulo og dapat dili jud nimo siya gapuson.
8: Oo, kay kasagaran di man jud mo abot og 5 ka minuto ng atake.
7: Ayaw jud gapusa ang gipatol. Tanawa og bantayer siya nga og siguruduha nga safe kayo siya. Kung mahimo naa kay ibalabag si ang baba, bisag gamay ra aron dili niya mapakan ihang dila. Let the process happen. Protektahira siya nga dili mabunal iyang ulo.
8: Correct.
7: Ug wala ra siya katumbahan.
8: Usa pa, Sir JP. Kaning magiatake sa ilang patol, mubula ang ilang baba ug galaway.
7: Bitaw.
8: Kinahanglan patakiliron ra nato sila aron dili ni sila mas pirate sa ilang laway.
7: Dili matukan.
8: Dili matukan. Sideways ra, side lying. Kinahanglan ang ulo, gatakilid. Mona, kinahanglan mag-amping dyan ta. Kung naamoy pamilya nga ingon ani, higala kaila nga naipatol, dako dyan kayo ang makatabang sa ditribayo. Hinumdumi, tungod sa BCO nga naa sa ditribayo, ga-produce og ketones nga mao'y pinaka-the best nga pagkaon sa imuhang utok ug kaya niyang makorek ang mga ingon ani nga sakit.
7: Wala tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Generoso.
8: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas ipadayon.
7: Ayaw abusuhon.
3: Ditribayo.
9: Ako si Jean, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa ditribayo. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
3: Ditribayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: Ditribayo. Ditribayo. Health news. Ditribayo.
5: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama og ditribayo. After 2 months sa pagtingin, inayo gamay. Epektibo kayo ang ditribayo.
3: Ditribayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: Ditribayo.
4: Ditribayo.
10: Ako si Florizel. Before, problema dyan ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan og 3 ka bulan. Pero sukat ni inom ko sa ditribayo, normal na dyan ron akong regla.
3: Ditribayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3
4: Bio DTX 500 ang nagapanubo sa level sa cholesterol ukon makahalalit ka fat sa atong dugo kag kaugatan. DTX 500 sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 hindi ang nagabulig sa pagtunaw sa LDL ukon bad cholesterol nga amo naman ang responsable sa pagpara sa atong mga kaugatan. DTX 500 likawi ang traidor kag makamanatay nga stroke kag heart attack. Mag DTX 500 kada aga. DTX 500 protektado ka na, siguradong good health ka pa. DTX 500, DTX 500 ang sapat sa diabetes. Mangmood ini ang nagapanubo sa imo blood sugar, nagatino sa imo dugo, kag nagapampakot sa imo mga ugat. Sa DTX 500, malikawan ang pagkabulag, pagkautod sa imo tiin, pagkaguba sa kidneys, kag pagkubag sa imo atay. Kaysa DTX 500, sigurado na kontrolado ang imo blood sugar level. Gani sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. DTX 500. DTX 500.

0: ka damage bangul sa mataas ng blood sugar. TTX 500 kada adlaw. Agud man ikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata bangul sa diabetes. Protection ni ang imo mata. Mag TTX 500 kana. Ano pa ginahulat niyo? Mag TTX 500 na kita. TTX 500. Mahigro bala ang imo dugo? TTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? TTX 500. Ang TTX 500 ang nagatidlo sa imo mahigro nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. TTX 500. Masalikan DTX 500. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magbang api apang naganyat ako sa hapon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kilman paghilte sa lawas. Mangod na patsagan kung anak bawang hapon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mapaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB pneumonia, o kapan pang mga balatian. Napamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies. Pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C. Oxanton Plus Herbal Capsule.
4: Daghan ang utana na ako, unsay akong sekreto. Bisan daghan ko ang trabaho, wala ko'y sakit. Ingon na ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butiga o pharmacy.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gidang ako ng pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako ng pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
2: Sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
7: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya! Spore Biotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
8: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
7: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Mag-Spore Biotics, gatap na sa bacterial infection nga nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Spore Biotics ka!
8: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
9: Ang fortified nga probiotics! Klinika Spore Biotics!
7: Spore Biotics! Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay sang viruses. Spore Biotics! Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Klinika Spore Biotics! Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa duft

0: nag-bad breath. Clinigas for Biotics. Ang probiotics na kontra sa kagaw.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino!
2: Psst! Relax, gan.
3: Kinihimo ko man ang tanan.
2: Pero wala na ginya.
4: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flabawaska, mga natural herbs. Yan ang ahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
5: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
4: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pang-extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
4: Extend Food Supplement for Men.
7: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, ga, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
1: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
11: Oras, alas 5, just na sa kahapon at balik kita mga ka-K5. Oy, na ay manual load dropping na po nga advisory gikan sa National Grid Corporation of the Philippines. Labi na diri sa may area sa Tikbaw, ha? Toboso Feeder. Tikbaw, Toboso Feeder nga nasakupan ng mga konsumidor sa Northern Negros Electric Cooperative. Alas 7 karong gabi, doon na tayo manual load dropping advisory sa may portion sa Toboso, ingon mas Kilatrava. Sa may area naman, alas 8 sa gabi sa San Carlos Buluwangan Feeder. Sa Cadiz, sa Bacayan, pero naara ba ito yung mga MLD advisory sa nilabay ng mga inadlaw? Nga wala madayon ba? Ha? Kaya ang matod pa sa ato ang mga sources sa Noneco, kaning mga advisories, mga bana-bana ni Shabay, nga kung pananglit no mo normalize ang status sa mga grid sa NGCP, posible nga dili rapod madayon ang mga brownouts sa mga lugar sa diin gimit lang niining mga abiso. O sumauna nga for 2 days siguro, Miyerkules, Huwebes, nakabantay ko nga alas 8 gabi, alas 10 nga mga advisories, wala mo dayon. So mauna siya, matingala mo, because ginadepende ang MLD sa status sa mga grids. Kung mo normalize siya, o wala ra, dili ra mo dayon ang mga brownouts, which means mas maayo. Di ba, Bian? Mas maayo, Bian, di ba? Kapoy kini magsigig pirat ang atong mga kalimutaw sa kalimuot, bay. Oo. Anyway, sumaon na rin ang mga panahon nga nido na itong nuclear power plant sa Pilipinas. Kay murag, di na gid nato ni maagwanta ning atong kahimtang intawon daghang kaitag mga bansay kaayo sa kalikupan, sa kinaiyahan. Nga puro na lang ta, tananta, advocates ta sa kinatawag nga kining pagproteher sa atong kalikupan, sa ato ang mother nature. Asa kitag protect pero nakakuba sa ato ang kinaiyahan. Dili man pud ang mga tawo sa Pilipinas kundi ang mga dagko man pud nga mga nasod. Because once again, sa akong ginabalik-balik na dili Pilipinas ang major contributor, dili ang Pilipinas ang major contributor sa ginatawag nga climate change. Meaning, ang ato ang nasod, kay tungod wala man tayong mga dagkong industrial plants dili sa Pilipinas, wala tay dako ang contribution sa ginatawag nga pag-init. Kinibang pag-init sa atong kalikupan, pagkatandog sa atong climate. Okay, mauna ang atong ginabot pasabot. Kung anong kita pa'y kusog mo? It is time, it is high time to put up a nuclear power plant kay mahal pa kayo ang ato ang kuryente, kulang pa gyud. Mahal na kulang pa. Di una una ako no. Sige ingon makadaot na ang nuclear plant sus. Awa. Dili makadaot ang nuclear power plant sa atong kalikupan. Ha nakadaot sa atong kalikupan kaning kita pod nga wa pud tay disiplina. Okay na lang ko nga madaot ang atong kalikupan padanglit na sa mga nuclear power plant nga mga leakages. Kisa naman nga adlaw-adlaw tang sige labay og basura sa atong tugkaran. Storyahin ninyo ay. Mo ingon ta nga makaguba og mao ni mauna ang power plant. Nya ngano man? Ha, sa imuha diha paglabay sa imong basura, pagatiman sa imong basura sa imong tukaran, gitarong na nimo. Biyahe. Lagot ra bata. Anyways. Oy, Signals Network and Data Solutions sa atuang pinakabarato, at the same time bisag barato bay. Reliable ang atong Wi-Fi sa atong mga panimalay, pinaagi sa Signals Network and Data Solutions. At the same time, mga computer parts, ha? Mapalit din sa may Purok Punta Cruz, din sa may Badong, computer parts and accessories. Only rice sa Tuboso. O, ato ta sa Mama Wings, for only 159 pesos, may only rice na kabay. Sige! E-check na ito ang report ni K5 Jong Versales. Kinumdum atong gipusil sa kilatrabas nilabay nga gabi eh. Hoy, naanahan, nadakpa na bay, ha? Suspect sa pagpusil patay kang Jake Asigurado. Nadakpa na kuno sa kilatrabas PNP. Atong i-check ang report ni K5 Jong Versales. Jong, maing hapon.
3: K5 Bob, may hapon, gikumpirma sa hepe sa Calatrava PNP nga si Police Captain Jesus Alba nga ila nang nadakpan di ay kagapong adlaw ang kining gialegar suspect sa pagpusil patay aning sa kalalaki nga gikan mi biyahe unya pag-abot niya sa iyang bahay mga ala 1:35 sa kadlawon gapong adlaw Huwebes gipusil ni siya K5 Bob kining biktima kung mahinumduman mao ni si Jake Asigurado. Kagadina sa tuang pagpangusisa kang Police Captain Jesus Alba Yagibutsag nga ang ngalan daw sa suspetsado nga usa ka tattoo artist yaning giila nga si ascertain Jerome didto do ni madakpan sa Barangay Kabungahan sa lungsod ra gihapon sa Calatrava. Suma pa ni Police Captain Alba mangud gi Bob ang kini daong biktima og ang suspect do na ni sila ikaraan daw nga panagbangi kanhi kay as alleged kining si Asigurado nagpatato daw ading suspetsado nga si Jerome pero wala daw patarong unya mahal kayo ang bayad pero wala nagi saysay pag-ayo sa hepe kung unsay hinungdan nganong nasuko man ang suspetsado nga rin sa biktima sa ngan nga Gialy Garcia man mo ay kinini ang nagrabyado ani ni Asigurado hinoon. Ang kining suspetsado since nadakpan naman daw ni kagahapon according kay hepe gipasakaan na ni og kaso nga murder kay K5 Bob. So mao ni ang ato ang mahatod nga dugang development kabahin ani shooting incident nga nitabo gapon adlaw sa lungsod sa Calatrava nga dalit ngadto sa D3 Barrio Tax 500 og Mighty C. Ako si K5 Jong Versales para sa kampiyon ng mga balita sa serbisyo publiko galingawan sa Negros K5 News FM.
11: Salamat, Jong, sa imong report. Oy, ba, grabe o ang home credit, ha? Nakabalos kita ni BNK. Kabasa ka, Bian? Ha? Kabasa ka? Ha? Oy, ang home credit. Katong may mga utang sa home credit, diha, bay. Ha? Gipamultahan og 50,000 pesos sa Securities and Exchange Commission ang home credit tungod sa dili hustong pamaagi sa pagpanukot sa utang gikan sa mga tawo nga wala gideklarar isip garantor o co-maker. So meaning by ha, ang mga home credit personnel collectors mo adto sa silingan sa ilahang kliyente nga wala kabayad sa utang, dito mangutana. So may ka ko na hunahunaon ni mo bien. Ha, hunahunaon ni mo bien pananglit nga naakay utang. Ha, niya ang imong co-maker, buta ako'y nangutang bien, niya ikaw akong co-maker. Oh, niya kanong dito man jukuno ka sa silingan ako maningil. Sakto ba dahil na? Ang singlo ni mo, katurad yung co-maker o ang mismong nangutang. Nga nung maato pa man, nga nung makontak man ka sa silingan, mamatoy labot sa inyong utanganay. Agi pahamtangan sa Securities Exchange Commission, ang home credit nga kumpanya. Pero ang nakapaapan po na ni Bay, ha, kasa, niingon na bagod ko, niingon na po ba tao niya, ang tao na po kung sa Pilipinas, nga og pananglitan, ikaw pa'y nangutang, ikaw pa kunin masuko, stug-sukot. O sa, kisama hindi mapod masuko, kisama po hindi masukot nga, masuko nga, sukton man mo ang katong silingan, imo nga way labot. O, matot pa ang silot na gumikan sa reklamo sa usa ka customer, nga giingong, gipadayon, gihapon sa kumpanya, ang pagpaningil, pinaagi sa pag-adto sa puloyanan, sa laing tawo, bisan pa adunay formal nga pagsupak, batok ni ini. Sumala sa SEC ang maong pamaagi, naglapas sa Financial Products and Services, Consumer Protection Act o kung FCPA, og nagbutsyag sa pribadong kahimtang pinansyal sa nangutang ngadto sa mga tao nga walay kalabutan sa transaksyon. Mauna diha. Gawas sa multa, gimanduan usab sa SEC ang home credit nga usbon ang ilang mga pulisiya sa panukot og mosumiti og compliance report ngadto sa ahensya aron masiguro ang pagsunod sa mga balaod sa pagpanalipod sa mga konsumidor. Mauna diha. Kaya nga naman, Shanin, nga nangutang ka, imong co-maker, nga di man jugaw na mukha mong duha, singlon o kuto. At to man jug kuno silingan, maningil. Ang ganong pakaulawan man. Maulagi na, giingon na to, bay, bisan tuod nga, kita kaya mga Pilipino, pigado man gita, no? Ang ato ang usahay nga gina, tawag ni ini, kining gina kapitan, para ta nga, makaasdang sa atong pangadlaw-adlaw nga kalihukan, usay sa atong kagipit sa atong sitwasyon, mangutang kita bay? Mangutang kita bay? Dili na madiday na itong mangutang. Mangutang manggalik ko. Oo. Mangutang ta, oy. Ang, ha? Utang manggalik, sabihin ka pasyon o sa home credit pag yun. Galing ka gabayad ta sa insakto. Pero may time gyud nga kining di kita kabayad for 2 months, 3 months. Kaya kanil laging sa kalisod in towns panahon, kulang na ang ato ang inugbayad kay tungod na gamahal ang presyos palaliton, kulang na katong sweldo, dili ka apas sa ato mga financial obligations. Sumaon na eh, nga kinahanglan ginato nga makautang ta, so dapat langit po noon nga tarungon po ta og singil bay. Dili na nato pahibawon pang mga way labot sa transaksyon para nga makapaningil. Hulga-hulga? Ana, hulga? Respon, kabalo naman ta ana kakitang mga nakautang na kita responsibilidad. Usahay manggod ang usas sa mga rason nga nung daganan ta sa atong mga gipang utangan kay hulga o hulgaon manggod nato. Ipabarangay ta ka. Ha, ikasuhan ta ka di. Daganan ka eh. Ano ba? So dapat relax lang, ah, di ba nin? Chill! Ayaw, sige ko, ah. Ayaw, ha? Na. Na. Ipausa, ipausa? Ipaterminate na lang, ah. Oh. Oh. Na Reggie Mendoza, Haro Tata, mga hapon yun sa may kudkud, ah. Marata Family, Haro, Villanueva, Kasipong, gika na lang ni Reggie Mendoza, oh. Diyan sa kudkud, mga hapon, ah. Manfeli Kabugnason, Placer, na akong Cebu rin, sir. Kaulanon dyan sa Cebu, bitaw. Renaisel, Sakari, mga hapon, shout out to all people here in Banban, Guba, Valle Hermoso. Thank you, sir. More power to your program. Thank you so much po, da. Tata, Dado, pabati po sa akong pamilya sa dira sa Stopper. Sa Stopper, Barangay Buluwangan. Sa Pitiluna family watching from Boyo Albay. Sige, ah. Archie, your po, may hapon sa mga taga-Dabon na Valley Hermoso. Good afternoon. Bag-orag yun, nasamad sa sundang, bisan sakit, relax. Ha, nakapaminaw ni mo, Sir Babu. Thank you so much, RP, Archie, your po, ha. Amping po taon di hagtinigbas sa imong sundang. Uy, ayaw po iwarawarag todo na imong sundang. Archie, ha? Oh, ayaw yung iwarawarag todo na imong sundang ni Archie, kay... Sao mga Archie nga... Dapat di gyud maningil ni ingon si Shanin Hilapon. Ay nako. Anyways, oras alas 5:24 na sa kahaponon. Wa na gitay kung oras mga kakifay mo sunod na ang tuluman ng D3 Bayo Evening Newscast sa inyong mga local stations mga kakifay. Stand by! And of course, daghang salamat sa inyong pag-uban in itong mahinong danon nga simana. Thank you so much. Sa Lunes na po tapon. Happy, happy weekend sa tanan. Bye-bye!

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. GTX 500.
2: Ako dahil si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong uganga. Sky o yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag o sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ako sugar. Aktibo, yun kayong DTX 500.
0: DTX 500! Pumalit sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpuputi sang akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Excel Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Dietary Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usa sa nakatabang na ako ang Dietary Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: Dietary Bio.
4: Ang Dietary nga may Visio.
2: Ang Visio
4: nga may Dietary.
2: Apalit sa mga butika.
4: Dietary Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500, ang tubak kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubuo sa blood sugar level. DTX 500, imo sa Disugard Sugar Cane Extract, ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dairy Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Masakit ang tiyan, masabinabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
8: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si Renato, nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
8: Extend Food Superman for Men.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.
11: Tasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po yung narito muli. Dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ay inyong nakilang pag-ibig at wait goodbye sa buong maghapon. Maraming salamat sa pagkataon na kung saan kami po inyong pinagkaluban ng karagdagang buhay at lakas. Kaya din sa pagkataon na kung saan magkapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ang himpilan na ginagamit K5 News FM, at ang CEO Camilo Oye at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, espiritual, financial at proteksyon. Ngayon din sa lahat ng mga kawani, mula sa operation manager, sa

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
0: K5 News FM.

0: Ang pagtuon sumong, simanal nga pag-usisa, pagkalakay, pag-review. Pagtuon sa ngaton nga leksyon sa eskwela sa Batika. Isa ini kay Longo nga version sa ngaton weekly Sabbath school lesson. Ginadala ini sa inyo sa Media Ministry Department sa ngaton Iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Morsian, Negros Occidental Philippines. Ako si Pastor Luisito Tumado, inyo masonson na host. Kaysa sininga adlaw mga kauturan, isa lang ang aton nga resource person, kaya ang isang nga aton na imbitar na alang-alang sa mga kauturan. Ang aton nga maupod karon mga kauturan sa pagtuon sa aton election, siya ang aton nga senior church pastor diri sa Central Philippine Adventist College Church. Mga kauturan, wala sang iban si Pastor Delbert Hintapanan. Permin ninyo siya na makita, mga kauturan, kay siya ginmasonson na akon nga partner sining aton nga programa ang pagtuon sa mga pastor. Mayang adlaw sa imo.
1: Mayang adlaw, pastor. Mayang adlaw man sa aton mga kauturan, mga kabyanan, kay sa tagsa-tagsa nga nagasunod sa sining programa. Abay, Ginoo, magkapakamayo sa inyo kag magiya naman sa aton sining nga semana sa pagtuon sa imong mga pulo.
0: Yes, and that's correct, mga kauturan. Ang Ginoo magagiya gid sa aton sa sini nga semana. Sa hindi pa kita, mga kauturan, mga muyo, ako na nay ginatamyaw si Brother Arnold Dapat dira, mga kauturan, sa may Amerika, sa may Georgia. Yes. Kabay pa, Brother Arnold, nga ikaw nagpangalipay dira sa imong pag-upod sa imong mga pamilya. Ato ni Dukong, atong mga ulo, mga kauturan, sa pag-tuon. Sa sining at iyon, ginoyari kami, megapalapit sa imo. Nagpasalamat sa imo nga pag-upod sa amon sa sining at simana. Amo naman ini ginatugyan, kabay pa Ginoo, nga ang manami igid ng mga punto, amon makitaan sa ini nga diskasyon. Ginatugyan namon ini Ginoo sa ngalan ni Ginoong Jesus nga amon manunubos. Amen. Yeah, Pastor Delbert, ang aton nga sadsaran ng teksto.
1: Ang aton nga sadsaran ng teksto, makita naton sa libro ni Isaias, Kapitulo 50, versikulo 4, nga nagasiling, ang Ginoong Dios naghatag sa akon sang dila sang mga gintutunan agud nga makahibalo ako sa pagsakdag sang pulong sa ginalapyo. Nagamata siya aga-aga, ginapukaw niya ang akon igdulungog sa pagpamati subong sang mga gintutunan.
0: Yes, and that's it, mga kauturan. Aron na kita, Pastor Delbert, sa leksyon 12 para sa Hunyo 13 dugtong Hunyo 20. Ang title sa Ingles, Share Him, ang pagpakigambit sa iya. Ang hymn ni mga kauturan, si Ginoong Jesus. Pastor, sa ligad na simana, ato natunan, isa sa ato natunan is si Hub. Misunderstand sa iyang mga amigo, mga abyan, kag si ano man, sa iyang asawa. But nevertheless, wala gid siya nag-atras. Nagtanaw siya sa palabutan. And then he was looking forward that one day, mga kauturan, ang ginugid magapakamayo sa iya. Ang aton nga leksyon is, karong nga semana, is about the Great Commission. We are told to go and we are told to share. Yes, ano pagit pastor ang aton nga matunan sa sining nga semana?
1: Sa sining nga semana aton matunan, pastor, ang kadako sa mission, the scope, ginhatag sa aton. Kag ano ang nag-motivar sa aton? Kag under whose authority? Kay sino authority kita nga magwali? Kag ano ang aton preparasyon?
0: Yes.
1: Samtang aton ipakigbahin siya.
0: Yeah. Kanani, pastor, sa imo punto nga whose authority? Sino otoridad ang aton pagwali? Sino magsugo sa aton? Kag paano naton iwali, ibantala ang iyang mayong, ang mayong balita? So kanami, mga kauturan, nga host authority, and that's what the one of the course sa aton mga kauturan pagtuon subong. Sino otoridad kay ginlakas lakas niya lakat ka mo, pangwali ka mo, baptize and then teach and make disciple. Sino ini mga kulturan ang otoridad? Yes. Pastor, sa hindi pa kita sa sandim, sa atong introduction, sa atong leksyon, no, may kaladlawan. Ngayon sa kapastor, ti asayin na mawali siya, mawali siya na ng Sabado, siya matag-leksyon, ti gadali-dali siya kay dumalit na siya. And then sa dalan, may problema sa traffic. Dayon, may isa siya katawa na singgitan. Okay, kag-dokalain sa iyang ginpangambal sa itong tao na nagbalabag sa iya, kay ti malit na siya. Pag-abot siya sa iglesia, mga sa iya na pag-leksyon, ara ang tao. na ano ni ara siya nga tubangan hindi nila membro pero bisita to sa isa nila ka membro ano yan ang reaksyon sa pastor no nga iya na singgitan amo na mga kulturan. So now we will try to study how what in what way we can share the gospel and then as what I've said what we have said host authority pastor pari diri bala sa atong eleksyon sa Sunday. Kanami diri, yeah. Ang akong dinga punto yose sa aton nga sa Great Commission. Ang Great Commission ato na makita sa Mateo 28. Labi na sa katapusan ng mga teksto sang Mateo 17, 16, 12, sa 20. Go ye therefore. Ang akong dinga punto pastor nga help us to explain a little bit. Nga ang tanan nga gahom before si Kristo nagsugo lakad kamo he assured nga ang tanan nga gahom ginhatag sa akon sa langit kag diri sa duta all and then iyaman gin pa I am always with you. Wow. Yes pastor
1: pastor no sa Grego isa lang nakapulong tanan pas pero sa English isa man sila kay all pero at least may arat siya tatlo ka butang again humble diri sa aton sa Great Commission ang bugos nga awtoridad sang langit ginhatag sa iya ang scope is all nation kag ang aton dalon sa tanan nga pungsod is and all the teachings ang tanan niya again panudlo nga ginhatag sa aton nga aton ipag so sa sini pas nga ipagapanudlo. So sa sini nga punto pastor aton makitaan that witnessing is not only a choice. It is naturally nga kung nagigugma ka sa kay Ginoong Jesus. It's not only a command to fulfill. Okay? Pero ara bala ang magmotivate sa imo tungod kay nagugma ka sa kay Ginoong Jesus, then it is naturally will overflow to mission. So mission is an overflow of our devotion. So kay kung kaisa bisan ano pa naton ka claim nga matinuhon ka nagtuo kita sa kay Ginoong Jesus, unless you will not testify, hindi ka magpanaksi sang imo devotion. So daw mabudlay guru patihan pastor ang imo claims with the same with the introduction as well. Kay kabudlay man nga yeah it is in two ways you can testify but before you can testify you will be restored first. Kay kabudlay nga ga testify ka ang imong binuhatan hindi synchronize sa imo nga ginhimo 20 minutes earlier in which ikaw gali to mawali kay ang imo focus ako ta ako pastor mawali ko pastor. Ang focus ko is mawali ko malate ko so much so nga kung kaysa malipatan nato nang aton nga sino kita all along the way surprise nato pag abot
0: focus nato nato nga aton nga assignment at obligation but along the way nalipatan ta kung sino kita yeah. Kanami pastor sa imong punto blakay na ining tanan all. Yeah, ginkuan mo nga ang tang all sa Great Commission nga mabasa naton sa Mateo 28:16-20. Ang all has three application. Ano ganito? Tanan nga nasyon, all nation.
1: Yeah. All authority.
0: All authorities
1: all nation.
0: Given, all, nation.
1: All teachings.
0: All teachings. So, na ti sa before pa sa wala pa sila ginsugo ni Kristo, Christ assured him then na ang tanan Yeah. Ginatag sa akin. Oh. That's why you have now the authority to spread the gospel to all nations, to all authorities given to you. And ano pa yung isa? Tanan nga kabikahan. And then, amo na nga ginatag sa akin.
1: So, yeah. May idugang ko na pa, yeah. No? Kaysa una, ginsugo ko mag-house to house the second year high school ko. Dito matunaw ka sa kahuya lang ang mag-approach. Principal imo istoryahon. Kung sino pa da ang mga professionals ang sa imo. Pero when we think of all authority, hindi lang gali o kisa mag-approach sa presidente or kung sino pa ang mga dalagko ng mga tao atong approach daw mahuya ta in terms sa pagpakigbahin sa mayong balita. Pero hindi tagali dapat mahadlok ang mahuya because all authority from heaven.
0: Isak mo na, Pastor, sa aton bulang adlaw-adlaw, no? Bisan ano sa aton kabata, bisan ano naton ka simple nga tao o konsulgoon lang kita. When we bring the authority of someone, okay? Ato, okay, boy ikaw, ano ka, inang helper ikaw. Dahil, kadto ato si Amuni. Kwa atong Amuni. Himuan ni Amuni. So, ikaw yan sa imo, wala ka.
1: Correct.
0: But you are bringing the authority. Of someone na ti pagabot nari ko di ma mari ko di sir kay ginsugo ko ni so and so te ang nagsugo sa imo perti kadako ang imo ginhambalan makurog kay ti dako siya sang sa iban. And that's the point. Okay, sige dalagang kay ginsugo gagali ni so and so mo na ti ang nagsugo has the authority. Correct. And this is it, mga kauturan.
1: Amen.
0: Enforced by with power. Arin naman ka namin, mandiri excited mga kusin eh. Kay si Kristo, mga kauturan, samtang ari sa saluta, nagapangayo, nagawali, always gid kanami gidri, kabate kusin eh, ngawali, Pastor, nga crisis always move with compassion. Yeah. Every time nga makita niya ang tao, daw ginatulog gid siya pinagi sa compassion, pinagi sa gugma nga he will extend his helping hands, Pastor.
1: So sining apunto, Pastor, no? Masiling naton nga Jesus is masiling kita nga sa aton man personal na kabuhi, hindi man ta siling nga wala na ta sang pilian. Ginpili naton ina kay ginbuyo kita tungod sang gugma, ginpahamtang sang Ginoo sa aton. Hindi tungod kay ginpili ta kontra sa aton gusto. Kundi nga ang paagi sa gugma ni Ginoong Hesus ang ina nga kagustuhan na tuga sa aton nga tigipusoon. So that is the one that compels us sa paghimo, sa pag-reach. Hindi tungod kay coercive. Hindi tungod kay ginpilit. Kay ang pagpilit, at times yung kaisa masiling sinuna sila man. Kisa daw, uya ka magbit-bit Biblia kay... and then kung kisa nga balik-balikon gid, sige man ni sila balik-balik di sa akon sa balay man, but with the persistence of the gospel, that is the moment that we created an interest dito sa ilang bisan pa kung kaisa hindi batunon ara gyapon. So it is the love, the patience sa sina nga pagigugma sa sina nga mga katawan.
0: Yeah, and that's correct, Pastor. Hindi nga persa. Kahit di may araan na malanon sa English, you can force the horse to go to the water, but you cannot force the horse to drink the water. So amo na mga kauturan, sa aton, kabay pa nga, we are motivated by love. Nga nakita bala nato ng aton gugma sa aton isigin pa rin tao, nga kakinahanglan sila. Si Jesus, Pastor, yung pag-ayo yung bala to sang 38 katuig nga paralitiko. Na, ti damo to tanan sa Polo Bautista, damo to sang mga ano na yung mga masakiton. Pero amo tong naka-attract sa kay Jesus ang tao to. Na di nakita iya nga daw magguwa ang iyang tagipuson sa kaluoy niya sa tao nga had been there for many days, several months. Okay, kagsasina nga klase sitwasyon, 38 siya nga lupog. di daw nagwagin ang iyang kaluoy with compassion. Kabay pa mga kauturan, nga mo na ang aton attitude when we go and when we preach the gospel. It is not that we are being forced, gitulod kita, but buhaton ta na tungod sa aton kaluoy every time makita naton abaw kaluoy mani wala gini kaluwasan so for tanon. So amuna mo turan, that would be our motivation and sharing the love of God.
1: Kung kaisa yeah, pastor, sir, kung hambalon mula ang tao no, do as we direct them with words, kung kaisa daw hindi sila dali-dali magbati sa aton. Pero kung mademonstrar natin, kung mahatag natin ang ano ang ila kinahanglan during the time, that's the time, amuna siya ang panahon na kung sa din sila makarealisar, maayong malang galit ni sila ng mga tao. And then, they will lower their high guards. Yes. Hindi na sila magduwa-duwa sa aton, ila na batunon ang aton mga pulong. Yeah. As long as we meet also their needs, as Jesus had
0: Pastor, retired na ko.
1: Mm-hmm.
0: 10 years ago na. I am already almost 50 years sa pagbuluaton sa Ginoo. Pastor, kitang Adventista, we have the truth. Correct. Hindi ginay malalis. We have the truth. Balis karon suliyon kita mga kulturan. Hindi gidya madula ang kamaturan sa aton. We have the teaching. Ang problema lang sa aton mga kulturan is how we will demonstrate Jesus to others. That's why kabay pa nga, we will change the picture sang aton nga pag-sangyaw, pag-mahatag sa mga balita. Nga, we will focus more on the practical aspect.
1: Correct.
0: Let the people feel that God, the truth, is a practical God, a God that helps. Okay. Kaya bisan ano mong hambal sa kamaturan, kung wala mong kita ga-extend sa atong helping hands, wala kita nag-demonstrate, mga kauturan, sang gugma sang Ginoo, hindi gyapon ang tao madala. That's why, kalabanan sa atong Evangelistic Crusade, yes, kamaturan, that's correct. Ang Sabado, ang pintas nga masapat support, that's good mga kauturan, but it is much better if we will tell the people that God indeed is love, that God cares for us, and that's the point. So tips in sharing, pastor.
1: So si Pablo may ginhambal diri sa aton pastor no sa ano ng Pedro kapitulo 3 bersikulo 8 hasta sa 15 na hanungod sa mga personal naton nga preparasyon kung paano naton ipakigbahin sa Ginoong Yesus. So pero may ari man diri sa aton leksyon may ginhanay siya sa mga pamaagi kag practical nga pamaagi kung paano naton ipakigbahin sa Ginoong Yesus. So una-una diri dapat may kilala ka gid. Nga kung sa din imo siya ipakigbahinan kag nga muyo ta sa balaan ni Espiritu kung paano kita giyahaan kag sano ang timing sa sina nga tao. And then let us look for natural ways ng mga pamaagi nga kung sa diin kita makapakigbahin sa iya. And then, of course, hindi kita makapakigbahin if we don't have the connection or attachment nga sa sina nga mga tao. And then, we need to look for a specific need. Kung ano gid ang kinahanglan niya, agud nga dito kita makaagi kag makasulod. Kaya kung kaisa different individual, different people, they have different needs nga kinahanglan natin i-address as well. And then, amuna bala pastor, ang kung kaisa ang timing. Kakakita man ko, I heard several parents, mga ginikanan, or bisan ako mismo, sa miyembro sa atong panimalayan, ginapangamuyuan na natin adlaw, gabi, pero wala gyapon. But then, siling ang saad niya diri sa atong, hindi lang magkataka. Kay maabot gid ang panahon nga magpanumbalik sila sa Ginoo. Don't rush.
0: Don't rush. Yeah.
1: And then our action ang aton binuhatan amo ni kaginasaling our personal testimony. Ang aton gidya nga kinabuhi mabalaan nga we had been with Jesus, naging kaupo naton si Ginoong Jesus, and with all boldness. Hindi ta magkataka kung ang aton ginakabuhi daw wala lang epekto sa ila. Pero sa pila ka adlaw, magapamunga siya, Pastor.
0: Yeah. Pastor, ang atong leksyon sa Martes, naghatag sa atong mga tips.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Mga pamagi, how we can reach out. Yeah. Aride, mag-himo natin sila abiyan, magpangumuyo kita sa Balang Espiritu. Let's talk in a natural way. And then find always connection with our friends. Ngayon mo ginambal kayo na. May dugang ko di, Pastor.
1: Uh-huh.
0: Isa ka punto rin, ako nakita nga wala din sa atong leksyon. Aride di, pero wala lang na specify pa kayo. Let's make friends. Let's do it with interest.
1: Amen.
0: Yeah.
1: Amen.
0: Kung mga luyag ta, Pastor, ikaw ito kagay, mga kagay ng panluyag.
1: Correct, correct.
0: Kung nakita sa babae nga aton panglag daw, salin pa Paula man. Mm-hmm. But if we have the interest, nga ang tanan nga ginakinanglan sang babae, sang aton nga ginapanguligan, daw mababatsagan nila nga, uy, akong mag-ini-interes niya, iya-ginatag. Amuning gusto ko, wala man ko nangambal siya, pero iya-ginatag. Because we are keen, may balanta, ang mga interests ng tao. Kag nakita nila ang aton sincere intention for them. Hindi kung pati nga magbalibad sila. Kung nakita lang sang tao ang aton nga pagkasinsiro sang aton nga pag-share sang mayong balita. Pero kung daw, si Bano, kung daw tapaw lang, salimpapaw lang, makita man nila. Daw, wala man. Oh, but if you show interest sa ila, I think there will be a lot of changes. Yeah. Pastor, sa Wednesday, Wandering Child. Yeah. Ano di Pastor mo na self-siplatan?
1: Dari no, Pastor. Di lang gid magkataka. Well, we have our families. May arat ta mga panimalay. Ang akong tatay, isa ka burden sa akong lula sa tuan. He's the one who walk away in faith. Pero ang counsel, dere sa kay Rachel, nanungod sa kay Ephraim, nya hindi lang ka magbakho
0: sang
1: tudu-tudugin kay may paglaw. Ako na panilagan, Pastor, in a practical way, basta ina siya nga bata gani Adventista, bisan magbinugoy pa na siya, basta may kahigayunan lang, maabot gid ang panahon nga magbalik siya.
0: Ang punto, Pastor, basta natamnan mo lang.
1: Correct.
0: Yeah, and that's the point. Natamnan mo lang ka maturan. That's why ang siling niyo siya, hindi ka lang gid kagnisayas, hindi lang gid magbako sing tudor. Kung nakita ni mo nga daw naglisa ang dalang. Kaya day will come. Ang Ginoo magabalik siya. Either mapwersa siya, either nagsakit siya, either iya lang voluntary nga magbalik, padung natabo sa ano ni natabo sa may prodigal son, nati sa iya nga kagutom nagdumduman niya sa balay sa hapon nga may ang bisan ng mga sulugoon to, grabe ang kaon. Kanami isang pagkaon ako diya ganito sa mga. So, he came to his senses. So, muna mo ito ng leksyon natin sa Wednesday. Naghatag sa atong sang ideya na hindi kita magkataka.
1: Correct. Yeah,
0: padayon kita, mga kautoran. Sa pangamuyo, padayon kita sa pagkita sang interest sa atong ng mga kauturan nga para gid ini sa ila nga welfare.
1: Yes, one thing more, Pastor, yeah. Rin, sa Jeremias 31. 18-19 ang saad sa aton sa Ginoo. Pero the other thing, isa man natin ka talupang doon, kaupod man sa ato mga kauturan. Kay, nanmiyan ko isang picture, Pastor. Mm-hmm. I don't know kung kaagi ka, pero kaagi ko manso sa Ilonggo.
0: Mm-hmm.
1: Ang Carabao nga malansuhon.
0: Mm-hmm.
1: So, this is the picture ginhatag sa aton ni Jeremiah. Nga, hindi lang magkabala ka. Kay sa pila kaadlaw, kaangay sila sang sapat nga wala na anad sang guta. So in which amo man eh kung gusto ta experiensyahan nga mansukon. that's yeah. The thing, pero ang saad sang Ginoo, mansuhon niya kita agud magbalik.
0: Wow. Kanami sa imong award naman sa YouTube baladra sa kuno kita naton nga ang kabayo malatsun wala na anad nga sakyan ang baka wala man nga sakyan grabe ang tumbo-tumbo mga kauturan iyat padayon lang sa pagsakay and maabot din ang panahon nga kapuyan kapuyan gid ang baka kapuyan gid ang kabayo kag magtino magpahuway kag ti iya aksipon nga salakyan siya iya aksipon nga maggamiton siya and that's the point as well. Okay, wait na kita panahon. Bring them back. Na ano di pastor ang leksyon di ba kunami diri sa relasyon labi na sa istorya sa mga disciple kag si Pedro.
1: Si Pedro. Okay. So diri pastor no akon din nakit-an nga ti amo na akon magpalayo sila kag magtalikod. Hindi lang ta magkataka sa pag-interact o sa ila. Padayon lang gyapon na connection kay kung kaisa kon magwala sila kag magpalayo sila, ginaukod naton ang connection. So let padayon naton ang interaction kay ang connection sa ila. Kag tapos let us strengthen the testimony of our life. Dira naton, no? Kay kung kaisa dira nila matalupangdan ang aton pagka mapinadayunon kag aton pagka mapailubon kung nagapadayon kita sa gihapon sa pagministeryo sa ilas walay sapayan sa ilang ginahimo ipangamuyo naton sa Ginoo nga Ginoo ang aton mga judgment he bayluhan niya sang pagkamahigugmaon sa baylo sang aton pagkakritikal ibayluhan niya sang aton pagkamapainulubon so siling sang Ministry of Healing pagani page 470 and the strongest argument in favor of the gospel is a loving and a lovable Christian. So ang aton gid nga pagkamahigugmaon kay kung kaisa pastor man ko pastor po kung kaisa mataka ka man
0: malabot na imo malama matandog gid ang imo pagkadalom-dalom. Yes pastor Brian. So amo na makuturan ang aton leksyon sa WBS bring them back is the idea ang leksyon diyang punto di makuturan nga hindi gid kita yung maghukom pastor. Di pareho sa kay Jesus. Grabe dito kasalwayo ng iya 12 ka mga tinunan. No, bago lang sila gin, ano ni, na ginpakitaan sa Ginoo sa mga mirakulo, lipat naman sila. No, na, di, amo na siya nga, when we share, atong leksyon sa siningang simana, is share Him, mga kauturan, hindi lang kita magkataka. Padayon lang and then never judge ay na tao na hindi kina maluwas na hindi na lang tada kay bisan ano pa ni mo na bisan butangan pa ni mo na sang Biblia sang tang hindi kina maluwas but that's not a good way of spreading the gospel. Let's continue, let's keep on loving them, let's keep because one day they will be able to realize nga ang aton giliginahimo is for their good. Labi na sa aton kabataan na kulturan. Never, pastor, lagko na akong kabataan ng imo growing na. Ako niya mga mature na. But di makita na muna mga wayward ba lang. Sa malipat sila. Muna, nag-sabado, wala pa. Hindi pa magsimba o kung ato pa sa kundiin. But we will never stop.
1: Correct.
0: Ang aton mga kauturan, aton mga bana, way nagasimba, aton kabataan, aton mga asawa, way nagasimba, no. Just keep on praying for them, mga kauturan. Keep on loving them, keep on sharing them. Ipakita lang ang aton manami ng mga binawatan. Correct. Kag madumduman ng ginikaw sa imong mga inigugma sa uli ng mga panahon. Pastor, ang imong last take, pastor.
1: Sa aton mga kauturan, kag mga kaabyanan sa pagkaroon, aton ipakigbahin ang pagkamagugmao ni Ginoong Yesus. And let us be faithful. Wala, kag hindi kita magkataka sa aton pagpakigbahin sa iya. Kay bisan pa sa sining nga panahon, hindi naton mabatsyagan ang resulta. Sa pila kaadlaw ang Ginoo, magadala sa dako ng resulta nga hindi lang naton nahibaduan.
0: Amo na mga kauturan, silang sa Ginoo, ihaboy ang inyo ng mga tinapay sa kadaigan isang lugar. Mm. Kay maabot kin ang panahon nga imong makita ngayon na nagtubo na.
1: Amen.
0: Kaya buhay lang ang aton ng mga binhi, mga kauturan. Kag ang aton punto, hindi kita mahadlok because ang naghatag sa aton otoridad, ang nagsugo sa aton dako na tao, nga among tagiya sa bugos ng universo, nga ang tanan ng mga tao nagakurog sa iya. So, it is just a matter of bringing that authority to anyone, mga kauturan, agwala agad kita sa problema. So, hindi pa si Pastor Delbert, mga muyo, mga kauturan. Ato na naipasalamatan ining aton ng mga sponsors, si Elder Herbert and Ma'am Evelyn Tamoni, Femi Don and Ido Vandes, Junjun Luciano and Ma'am Goldie Juligi Jr., Dr. Irwin and Dr. Ruda Ardinico, Dr. Norvin and Ma'am Rosalina Hebieso, Jet and Susan Caro, Juan and Myla Susana, Iboy and Jessica Malabanan, Pastor Phil and Marlene Peregrino, Sir Alex Fejedero and Ma'am Jenna Fejedero Ilumar, Jimmy Trino and Anile Trino Perdido, Sister Antipas Piedad, Sister Marlobel, Marlobel.

0: Savior he is. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
1: K5.
2: K5?
1: News FM.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
0: K5.
1: K5
0: News FM.